انت كن بنا ام حجة كن بنا ام اولاي تكنا مو يالا بسبيت لولا تخنينا مو يوني يننتي نير مفاتلي يو امانا غوغا خمني موم لا جابونا نين تي لو جيك ني نيو تي ادونا كون إقامة الحجة والإعذار إلى الله بأداء الأمانة لولا دا فا بوك تي جوبلو واي يتاخ ا سونو بوروم ديغلي ا جوليت ني ديغلي يوننتي ني ووتي جيمي تا موم كون مهم ما يوننتي موي ووتي واي مهم ما ييتاي نيغا خامني نيوي ني توپ نييو تا غناو يوننتي سيرتو مو فكي ني داني دون اي بوروم خام خام سين مهم ما ييت مو ورا دون ووتي تي يالا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم momit firndel na yalla waxna ko lolou pour mu netali wat ko ci alquran qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'a mun yenti bi waxal ni wote jëm ci yalla day wala li ma nekke day moy sabaw yon yon wi lama yalla xalal ci yon wi it lama tek ma tegu ca dox ca ta yon wo moy lan dama don wote kat jëm ci yalla wote lay def lay sama liggey moy wote jëm ci yalla waye wote go xamni dama ci andak ay dalil yu wër keñ wote go xamni andulak teñax teñafi wote go xamni andulak a peu près waye wote la go xamni day teggu ala basira teggu ci xam xam teggu ci gis teggu ci yewute neena sama wote ci loolu la teggu ndax nak yalla ba mu digale yonent bi pour mu wote da fa melal yonentibe ko wada'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira neena wote gamuy wote ci yalla lu mu tay def ci ndigalal sunu borom la koy tek wada'iyan ila allah bi idnihi kon wote lepp lu mu tay wax lu mu tay def ci ndigal la ko da tek kon lolo tax yonentibe ne yalla ne ko waxal ni hadhihi sabili li ma nek ni day moy sama yoon wi nga xamni fala ma sun borom tek ta ci la tek moy wote jëm ci yonam wa waye yit wote go xamni luma cey wax luma cey def dama koy tek ci xam xam waye yebut ci xam xam waye dama koy tek ci ndigeelal sunu boromit mune man nona la mel waye samay gañi top ci manit lola moy rel wowama am moy sen taxaway ñom tamit ci wote gi kon lolay day firndel ni li yalla digelon yenenti ci anami wote lu mel nona yit la digel ñinga xamni ñoy borom xam xam yi ci ab taxaway wo xamni dañ ko wara am ci wote jëm ci yalla kon buñu joge ci lo dañuy dem ci arkanu da'wati ila allah wote jëm ci yalla yi dafa am ay tonk dafa am ay kene yo xamni ñu teye wote boba dafa am lo xamni ci la wote ba di aju ta lola ci gattal borom xam xam yi neenañu ñett la ba ca jëk moy aji wote ji ñaarel bi moy kañuy wo ñettel bi moy lañuy wote jëm ci da waxon nañ ca la wétu né lañuy wote jëm ci mom moy l'islam bu ñalé l'islam moy alquran moy yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñi nga xamni ay nit yalla lañ yo xamni ño roy yenen te bi ci jangaleem roy yenen te bi ci wotem u seeni wote yépp moy wote bi nga xamni moy la nga xamni mom lañuy wote jëm ci waye bu fekké ni aji wote ji nak aji wote buñ la ko waxé moy ki jotali l'islam moy ki jotali wote bobu moy ki jangalé xamlé gi nga xamni mom la yantou sallallahu alayhi wasallam daan xamlé moy ki doxit jëm ci appliquer ci jëfé ndigal yoya kon koka moy ki nga xamni moy wote kat bi wala ñu néla wote kat moy mukallaf bi nga xamni mom lañu wekk ci ndodam pour mu wote jëm ci yalla koka nak la budde ñu xam nan la wara mel ak mom moy kan mom mi nga xamni mom lañu gal ci ndodam pour mu taxawé wote wowa kon ki wote jëm ci yalla ginaaw bu ko sun borom xéewalé mu doonu julit xéewal ko mu doon borom xam xam la shakani warna xamni wote kat bu jekk mo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni yow mi di wote ka ngay roy mo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moy wote kat bu jekk ba
mom moy ki nga xamni mom la yalla désigné won tan ko ne ko jitel ma wote bi ci l'islam ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira mom la yalla waxon ne ko yow yonenti bi man day dama la yonni nga donu sédé moy yaay sérel yonenti yele fa ji yele fi jitu won nga don kuy begle yit don kuy xuppé waye don kuy wote jëm ci yalla waye wote bo xamni lepp ci ndigalam nga ko tek waye it nga don lampe bo xamni lampe buy leral nga lampe buy leral xol yi nga lampe buy leral jikko yi nga waye lampe buy leral ak nité nga kon yow wote kat bu war nga xamni taxaway wi nga am muy taxaway bu wote saroyu way ca wote boba moy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent boba nak li ndigal li la ko yalla jox pour mu wote waye ni la ko yalla orienter ci nam wara wote taxna sunu borom nan ko wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim dizini nala kon jogal wote jëm ci yalla ta nga xamni nak yow yaangi ci yoonu njub yaangi ci yoonu njub yaangi ci gindeeku go xamni ci yoonu njub xoc nga ne wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim mu waxati ne ko wad'u ila rabbika wa la takunanna min al-mushrikeen wotel jëm ci sa borom ta fexel baña bok ci ñi nga xamni ay bokale kat lañu loolu yépp ay ndigal la yu joge ci sunu borom mu jubal ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam diko orienter ci anam nga xamni mom la wara wote loolu tax yaronte bi bamu deme nak ba yagg ci wote wowa dan na woné bopam ci ni liko sunu borom digal du dara ludul muy wote jëm ci yalla waye muy wote jëm ci jaamu yalla baña bokale ak yalla dara neena loola moy wotem te ci loola la sax dak qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma dañ ma digal ma jaamu yalla baña bokale ak mom dara li day moy sama wote man yonent bi waye ci li la sax ci li la dekk ta duma ko bayyi ba faw kon yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wadifam kom niñu ko waxe moy wote jëm ci yalla ta ci wote la sax nak ba kero ba mu fi joge ni ngi seralo sahaba yi ndax ci hajjatul wadaa mi ngi wax sahaba yi ne yalla kat daf ma digelon ne na jotali lam ma jox pour ngeen jot ci digel ma ne na len wo jëm ci yonam wi amana ëllëk da ngeen len laaj ba xam lam ma doon jotali lo jotali len na jotali na len ko buñ len laajé lu ngeen di wax sahaba yépp waxando ci genn kaddu ne la la yalla digel jotali nga ñuko yenen ci bi daldi wax ne allahumma shahad yow yalla sédel ne li nga ma yonni ci ma jotali ko sama nit jotali na len ko ba ñom ñu ngi di tay sédé nañu ni jotali na len ko kon yenen ci sallam wadifam mo ne won da'wa wote ci yoonu yalla comme ni mu doone wadifa yenen ci yépp kon wote ci yalla comme niñu ko waxe moy wadifa yenen ci bu yalla ma sa yonni ci kawsu bu ñu jël misal ci yenen ci yalla nuh yalla ngi wax ci mom ne laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kon nuh wote nit moy wote jëm ci yalla moy wote jëm ci jaamu yalla saxal ni deggal wëral dund ci ni amul benn bur buñu wara jaamu budul yalla yent yalla hud tamit loolu la ko yalla yonni won jëm ci ay nitam wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru la yonent yalla nuh waxon lamu doon wote jëm ci yonent yalla hud ba mu ñewé loolu la doon wote jëm ci yonent yalla salih loolu la doon wote jëm ci yonent yalla shuaib momit loolu la doon wote jëm ci kon wadifa yonent yeb mo neewon wote ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla findel nako ci anam gu gëna yaatu moy laaya jiñ fi tudon sank wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut kon lola da fay firndel ni yonent yep ci bokk yam seen wote mo nekkon wote jëm ci l'islam mo nekkon wote jëm ci yalla mo nekkon wote jëm ci jaamu yalla ta moytu bokkale ak yalla ki nga xamni nak mom lañu taklif
mom lañu gal wote bi ci kawam kan moy ki wara wote jëm ci yalla ki wara wote jëm ci yalla ci anam gëna gëna yaato boy julit bu nek da nga wara doon wote kat jëm ci yalla ndax nak ci julit ni la al umma al islamiyya di formé wo ci la composé wo kon umma bi ay julit ñoko composé kenn ku ci nek da nga am masuliyya da nga am responsabilité ci li nga xamni moy wote l'islam nga bay ci sabwar nga bay ci sabwar def ci sa wal bamu mat seuk kon julit bu nek dañ la togg dañ la taklif ngir nga don wote kat dem ci yalla donte nak sen dayok taklif dafa eppante dafa woute am na ño xamni dawru ba yonenti bi amone mom lañu am ndax la yonenti bi jangale won dañ ko jang xam ko man ko lol ñoña mom lu tollok la dalu won ci ndeb yonenti ci wote lu tollu nonu mo dalu ci sen kaw ñom tamit ci wote surtout ginaaw bi fi yonenti joge mu am ño xamni sen martaba xawna gëna wacc tuuti comme sen xam xam yegut sen nit waye amna ci walu wo xamni suñu borom mayna len ci ñu ragne ci walu xam xam walu wo way la len ci war moy ñu wote ci jëme ci yalla ba walu wo gëna leer nit ni kon wote jëm ci yalla kañ ko taklif kañ ko togg kako wara def moy julit bu nek donte seeni responsabilité ci walu wote wowo da fay eppante donte sen responsabilité tolowul donte ñi fardu kifaya la don ci ñom ñele mu don fardu ayni ci ñom ñi mu don mustahab ci ñom ñeneen ñi ku ci nek dayo bi nga tollu ci xam xam ak dayo bi nga tollu ci responsabilité kon wote jëm ci yalla julit ñepp la war ya xam julit bu goor la wala julit bu jigen la ndax ku ci nek sa yo gisee lo xamni neexul yalla ak foko meuna gisee la la war moy nga digle ci lu baax digle lu bon téré lu bon bu ko defé walu wote dox nga ci sa walu sa kemto la yu katan jere nante abu hurayra radiyallahu anhu muy wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ra'a minhum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman abu hurayra neena yantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni gis nga ci yeen gis ci say ñooñ lo xamni lu yella di la neena na nga soppi lolu ci sa loxo moy nang ko fajj ca saata ak sa loxo bu jare doore nga doore bu jare xex nga xex bu fekke ni man nga lola bu fekke ni tollu nga ci dayo yi al inkar inkarul munkar bil yad boko munul nga dindi lu bon lolu ak sa lammeñ moy nga war len xup len ngir ñu jajju ci munkar moma ñu don def boko munul le gëna neew nak moy lola sof la nga bañ ko ci sa xol ta lola moy li gëna soufé ci walu al inkar inkarul munkar kon julit bu nek waref na ci mom imma farda aynin aw farda kifaya muy wote jëme ci yoonu yalla ta moy diglé lu bax ak téré lu bon julit bu nek dafa war lola dafa war ci mom ka nga xamni mom ngay wowit moy képp ko xamni yalla def na nga tané ko ci xam xam wala nga gis mu def lo xamni amana da ko def ci reer wala mu def ko ci reer wala mu def ko ci fetterlu war na la yow julit bi sa yo gisé lolu nga digël ko téré ko kon ñañuy wo dafa wara doon julit ñepp ndax mission bu yenen bi sallallahu alayhi wasallam nit ñepp la concerné ndax yalla ne ko won qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a yenen bi yako jitu won ku ci nek bo daan wote sa wote ci sa xet la daan yeb yenent yalla nuh yenent yalla hud yenent yalla salih yenent yalla shuaib ya qawmi lañ daan xata bante ci seen nit wa yenent yalla musa ak isa ñom ya bani israël lañ daan xata bante ci seen nit kon lool la muy woné rek moy ni ku ca ne ca ñom ñoña yalla daf la yoni won ci sa xet wa yenent bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yoni won ci yep kon yow mi nga xamni yaay ndonol yenent bi ci wote sa wote dafa wara lambo ñep kep ko xamni sa baat joté na ci mom kep ko xamni japp nga ni nek na ci lo xamni neexul yalla boba koko la la war ci mom moy yaatal sa wote ba mu joté ko ndax wote bi yenent bi teñku ñuko won ci ab xéet teñku ñuko won ci ab di ab giir donte sax nak ci ñeul benam
ngir at tadarruj fi da'wa yalla waxon ne ko andir ashiratal aqrabin wawal say mbok mu len di wo dilen wo ba wo ba wote ba gëna yaatu yalla mu jé ko wax ne ko li tundira ummul qura wa man hawlaha wote ba mu gën ko yaatal makka yépp wa taif yépp duggu ci ak la nek ci wéti makka mu jigi mu ne ko qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an kon nit ñepp la wote yenen ci sallallahu alayhi wasallam concerné wotem nak lamu ci djublu won moy genn nit ci lendemu reer ak ci lendemu kefeur ak ci lendemu ci saka yobbu len ci lendemu ci leraayu xam xam motax mu ne ko kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur bi idhni rabbihim ila siratil aziz alhamid man ma la yoni jox la tere bo xamni dama ko wacc ci yow ngir nga jaare ca genn nit ñi ci lendam yobbu len ci leer waye lepp rek nga tek ko ci ndigalal sa borom tek ko ci ndigalal seen borom tek len ci yoon wo xamni moy yoonu yalla te moy yoonu l'islam yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala def ko yit mu doon séré yonentibi doon séré ci xétam ci wotem wowa waye xétu yonentibi doon séré ci yenen xét ya وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يالا نينكو مان مالين ديف نين دون خيت و ديغ دومو غير يوننتي بي دون سين سيد نيكي نين دون سيد يوننتي يلن جيت وون لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ن يالا مان ما لا ديف غا دون سيري ساي سا خيت waye sa xéet ma def len séré ñu doon séré yenenti yelen jitu won kon wote jëm ci yalla it la budda wote kat bi xamni dafa wara samonté xalu ki nga xamni moy aji wote ji da nga wara samonté sa xalu bop samonté sa man samonté sa katan ca nga xamni nonu ngay wote jëm ci yalla ca nga xamni nonu ngay wote jëm ci yalla ndax it nak wote bobu ngay wote jeme ci yalla yalla subhanahu wa ta'ala dula ca fas lo xamni munuloko dula ca fas ben yon lo xamni munuloko ca wote ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kon dula ca fas lo munul da ci am walu wo xamni waru la yow wote kat bi tam war moy ki nga xamni mo amé katan amna walu ci wote wo xamni bur la war ta amna borom xam xam yo xamni nenañu ñoñala yenente bi di xata bantel ci fam yu gayirhu bi yadi ndax bur mo meuna soppé ci loxo ndax bo gisé ko def nak xudu nonu nga jël sa jaati cior ko wala nga jël sa yar dor ko buri posté lola man na jur fitna so xamni moy gënëreul sax fitna moy gogamu moy yalla motax al inkaru bil yad borom xam xam yi nenañu ka nga xamni mom la ci yenente bi xata bantel moy bour wala ko xamni dafa am ak sañ bo xamni man nako may mu meuna soppi ak loxo kon wote kat bi war nga xam sa dayo ba xam da nga dugg ci nga xamni man lañu soppé ci seen loxo wala da nga bok ci nga xamni dañuy meuna soppé ci seen njangalé soppé ci seen lamay soppé ci seen orientation ndax lu ci nek rek dafa am ño xamni ñom ñoko mom yow wote kat bi war nga jël wote bu ko wutal limite bu ko wutal place bu ko wutal bes bu ko wutal ñooñ fo xamé ni rek barab bi manes na fa jaaré wote jëm ci yalla na nga fa wote ya xamni ya xam guddi la ya xam beccëg la ya xam ci biral la ya xam ci yeel ci yelu la ya xam ci mbolo la ya xam porte à porte sa nga koy defé waye war nga jël wote bobu def ko muy sa soxla sa sulé ndax yonenti wote dañ ko defone saxul bo delo ci yonent yalla no ba muy kalamé nitam ya te suñu borom bokon na ci lamu ko waxone qal rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ana ni wote yeb yent yalla no xani wax ni def nako dina yalla kat man sama ñoon wona len guddii wona len beccel taxut ñu nangul ma taxut ñu wuyu ci kon lool lañ cey jange
moy yow wote kat bi sa wote bu ko amal ap bu ko wutelu guddii bu ko wutelu beccëk so xamni maqam ba rek manes na fa jallale ak wote jëm ci yoonu yalla rek profiter ci nga jallale ak wote jëm ci yoonu yalla ndax nur ak yonenti yep seenu wote apaluñ ko won wutelun ko won guddii wutelun ko won beccëk fuñu amé occasion rek dañ ko fa daan jallale wote ci yel wote ci biral mom la nuhid di wax ni summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wona len ci biral ci mbolo wona len yuxu len ci kaw wona len deelen ci wote ga nune def nako fek na len ku ci nek fek na la sa bir nek wax ak yow waye dal batay rek munuma am ci ñom ñu wuyuma ndax ku nek ci nit jinni at yu manke ci mbolo ci xet jinni at yu manke juroom fuk ta neenañu bis lamuy dugg tuufan lamu duggal dok ci tuufan nga neenañ wessul ñent ci nit ala xaw ci ku wote juroom ñent ci téméré ak juroom fukki at kon loola motax taxul mu xaddi taxut mu yokkat taxut mu am malal ben yoon waye da ngay ci wote ga ba kérok yalla di atté attem di atté ci digëntem ak ñom wote bi bu ko wutalu barap fo nek rek war nga fa mëna jallalé ak wote loola yent yalla yusuf war na ca doy misal ndax yent yalla yusuf doon te mi ngi nekkon ci kasso sax def ci kasso ba juroom ben yaat téewul mi ngi doon profito di wote ci bir kasso ba jëlon na kasso ba def ko barabu wote kay ya sahibi sijni a arbabu mutafarriquna khayrun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun ba gis wote yent yalla yusuf ba mu koy def ba muy wax kaddu yi li nga fekk mu nek prison mu nek kasso kon ñewit sa wote bu ko wutul ak ba muy nek kasso mi ngi waxat ña nga xamni ñom la bokkalon selil bokkam ñom ne ca kasso ba yeen ni ma bokkal kasso ndax ay yalla yu wute yalla ay yalla yu bari mo gën wala yalla mi nga xamni moy kenn ki nga xamni mo not lepp koko gën yeen ni ma bokkal kasso bi li ngeen di jaamu jaamu wulen dara lu dut ay tour ak xërem yo xamni yeen ak wutal seeni bop tuddel ko seeni bop yeen ak seeni bay xërem yo xamni yalla waccelu len ci wennu lay ndax yalla rek ka saña atté ta lamu atté moy ni nañ ko jaamu mom yalla rek buñu jaamu keneen ku dul mom ta li moy diine bi dugg lañuy jëlé fofu moy yenente yalla yusuf nek gamu nek kasso nek ci ay loxo nek ci tecce téwut mi ngi doon jallalé ak woté fañu bi nga xam yaay woté kat bi sa woté ni nga ko wara wutelul ni nga xam ñu non nga ko wara waru la wutel temps naka nonu bu ko wutal barap bo xamni ca ngay yemalé sax wote xamni buñ la né conférence rek ci ngay wote ci ngay jàngalé ci barap yoy rek waye bu amul conférence leneen lu jëm ci wote ci yalla sa yonneku ca loolu ab wote kat waruta mel nonu benen bi moy wote kat bi na xamni lañu sakku ci mom doonul mu forcer nit ñi ngir ñu wuyusiko waye jotali wote bi yalla bi rek ko war nako jotali waye kay gindiko kudul gindiku lola nekul ci loxom mom motax yalla bu yenen te bi massa jambat na nga xamni nona la nit ñi yexé ci wuyuk wote ndax bo xolé yenen te bi wote na juroom ben yaat bu ñela Umar ibn al-Khattab moy ñeen fukelu nit bu dugg ci l'islam te mi ngi dugg ci l'islam ci juroom ben neelu atuk wote yenen te bi kon nga xamni teewu yokute gi neew na lol waye jambat gogu yeb ak niw gogo yeb teewul yalla daan wax yoonte bi taasune wama ala ar-rasul illa al-balaghul mubin lima la war rek moy nga jotali len amana kay juba kudul jub ama jël ak njub ak buyu ci def ko ci xolu nit ni yow yoonte bi munu loko kadhalika allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha yalla neena mom moy sank ku ko sopp waye moy jindi ku ko sopp yow la la war moy jotali rek la mala jotali do amma ki wuyu ci ak ki bit wuyu ci lola nekul ci sa loxo la la war rek moy nga gindi nit ni hadiya irshadin wa dalala ndax walu ginde ñaari façon ginde mo am ginde ci def hidayatu ilhamin wa tawfiq ak hidayatu irshadin wa dalala hidayatu ilhamin wa tawfiq goga yalla rek ko mom ginde nit ki moy def ak djub ak bax ak gindiku ci xolu nit ni yalla neena man rek mako mom kenen mom
yarante bi mu namme baye taxam gindiku te yalla namul mu gindiku yalla dafa ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha duniyay gindiku la sop man yalla may gindiku la sop kuma sop kon jël ak gindiku def ko ci xolu nit ñi bi tawfiqi wal ilham yalla rek ko mom kon yow wote kat bi bul son ci nit ñi neen force nañu lañ la wuy ci waye sonal rek ci jotali leen waye bu fekke ni nak won nit ñi yoon wi tettal leen yoon wi jangal leen ko xamal leen ko loola yenen ci bi man nako wote kat yep man nañ ko mom la yalla di wax yenen ci bi ne ko wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim yow yenen ci bi kat yaangi ginde jëm ci yoon wu jupri fele mu ne ko mëno ginde fi mu ne ko man nga ginde fe da ko dakal kon hidayatu tawfiq wal ilham fi mu dakal mu saxalal ko hidayatu irshad wad dalal kon wote kat bi nga xamni ka ngay wo la la war ci mom rek moy nga wo ko xamal ko jangal ko ye ko lol rek moy serul ci mom amanat mu wuyisi la amanat mu amu gindiku amanat mu tup dug ci l'islam wala mu jajju bayyi lamuy don def lola nekul ci sa loxo ci loxoy sunu borom la nek subhanahu wa ta'ala patay wote kat bi warna xamni kom dafa don ndono ci yonenti warna xamni wote bi kat daf ca wara nek giiru dundam daf ca wara sax ba faw donte sax kenn wuyu ko ci kenn wuyu ci wuko daf wara sax ci wote bi ba faw donte kenn wuyu ci wuko buñ la né nox def na jinniat bi manke juroom fuk di wote ci yalla te ba muy ba tufan di ñew ñeddu gon ca galga wetu ñu ñeen fukki nit tamoy ñiko gëmon bu ñere yent sa sallam wote na juroom ben yaat Omar mo nek ñeen fukkel nit bu dugg ci l'islam loolu yep lañ cey jëlé moy ni wote kat bi bu mu yokkat bu mu décourager waye le wey ci wotel donte sax wote na téméri ak ta kenn wuyu ci wuko yent yalla lut wote na yaak yu bare bare waye kérok ba yalla di alak nitam lañ cey déggé moy ni kenn wuyu ci wuko won luddul ñaari domam yu jigen rek la andalon te kérok ba yalla di alak ay nitam e benen bi yow wote kat war nga xamni yoolu aji wote nekul ci nit ni ci loxoy sun borom la nek subhanahu wa ta'ala li ngay wote li ngay jangale kenn munu la fay yalla rek la mëna fay kon sa wote ci yalla bu ci chartante ñu lay fay bu ci chartante ku lay ambosé ngir nga fété wo wote bu amé nak ku dabak ku tabarru te yalla rek tax ta'awunaka yaw 'ala al-birri wat-taqwa bu boba lo ci amé nga xamni yalla la ko wërtegal waye bu mu doon charte ci yaw ne do taxawé wote gogal ludut ni dafa am ku la jël en charge pour nga mëna joxé sa wote te anam la yalla ko sun borom digalé wote kat bi kon warna xam lool ndax yenenti ridwanullahi salawatullahi wa salamuhu alayhi sahaba yi ridwanullahi alayhim ñom ñepp daawu ñu fayeku ci wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala motax yalla nan ci lamnañu yenenti yalla nu fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajri illa 'ala allahi wa umirtu an akuna min al-muslimin yalla rek may fay kenn munu ma fay ci yene yenenti sallallahu alayhi wasallam waxon na lu mel nonu qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba lima len di wo soxlawuma ngeen fayma soxlawuma lu ngeen may jox soxlawuma ngeen jital ma soxlawuma ngeen falma man dal lama soxla rek moy lima len di wo jëm ci ngeen wuyuma ci rek ndax ngeen man ca jaare te wote kat bi na xamni dafa amé taxaway wo xamni moy taxaway yu gëna tedd ci taxaway yi amé place bo xamni moy place bi gëna ya bi gën yalla gëna bëgg ci jaamam di wax katu lo xamni moy wax ji gëna rafet ci wax yi la bu demu yëgal bopam loolu ba tax ci biir wotem mu yëk ci al izza ndax izza gogu muy yëk ci wotem da koy dimbali ngir mu mëna percer sa su ne di gëna yok ak anam gi nga xamni ci lay wote di gëna dolli ay pexé ngir ñamuy wo man ko wuyu ci ngir ak wotem gëna yaatu na xamni kat lamuy wax moy wax de gëna rafet gëna taru ci wax ya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin yalla ne ana ci gëna rafet wax wala kenn gëntu rafet ay kaddu kenn gëntu rafet ay wax
ka nga xam ni da fay wote jëm ci yalla ta boole ci muy def lu baax ba pare sax ci l'islam di feddeli sa su ne ne mom leppam da ko jox sunu borom wa qala innani minal muslimin kon ci gëna rafet wax moy ci wote ci yalla ci gëna rafet jëf moy ki nga xam ni mi ngi wote tay jëfé la nga xam ni mom lay wote jëme ci ta sax ci l'islam tay ndamo ak julita nit koku moy ki gëna rafet jëf moy ki gëna rafet wax kon yoolu aji wote ji na xam ni ca yalla la nek na xam ni place ba mu taxawé place la bo xam ni place gënu ko kawé ci kaw suuf ndax moy wazifatu yonenti alayhi musallatu wassalam kon ki wote na gëm ni ku mu wo mu dugg ci l'islam ci sababu wote am boba na xam ni koka yool bu mu am ci jëf yamuy jëfé ci ndigal ak bayyi yamuy bayyi téré yool wu mu ca mëna faggu mom dana amalé ci yoolu koka bu doon jooni nit na xam ni bis bu ne ku ne yool wa nga am bi wa mu am ca ñoom mom danañ ko faggul ñoña ta du tax dara wañéku ci yoolu ñoña do tax yent sa sallam di wax man daa ila hudan kana lahu min al ajr misla ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a tepp kuy wote jeme ci njub da nga am sa yoolu bop ab yoolu kep ku la top ci njub goga ta du wañ ci yoolu ñoña dara bu ñewati yent sa sallam di wax علي بن ابي طالب نكو فوالله يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واتنا تي يالا اسلام ساي سبب تا nga fexe jindiku dana ba mu nekk ci ak cha malni lola rek bo gem ci yaw gettu geleem go xamni geleem yu mat seuk lañu geleem yu xonku tur lañ amna riwaya bu ñew bu wax ni khairun min ad-dunya wa ma fiha wote ba yalla ginde kenn ci sax sabab mo gën aduna ak la ca bir aduna kon wote kat bi bu fekke ni yoya ay ndenkan la ci yu ñu jëmele ci mom ak ay melokan yo xamni da ko wara melo naka nonu wote kat bi warna nganna yo ci wotem ay ganna yo xamni da nako mëna dimbali ngir wotem mëna yaatu waye ngir wotem mëna tasaro waye ngir wotem mëna dugg ci xol yi bokku na ci ganna yoyu moy mu xam mu am xam xam sa sunu rek nay jëm di yok ak ragnem waye di yok it ak xam xamam kon xam xam moy gannaay bu jëk ci gannaay wu lo xamni wote kat bi da ko wara gannaayo motax sunu borom di wax ni fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik na nga xamni lay wër moy ni amut ben bur buñu wara jangudul yalla kon xamni la ilaha illa allah ta la ilaha illa allah don baat bi gëna reuy ci kawsu xam ko lolou du xam gutu lolou xam xam bu yaatu kon borom xam xam bi wote kat bi dafa wara doon borom xam xam xam lepp lo xam ni da fay dugg fi itaril halal ak lo xam ni da fay dugg ci al haram xam li dagan lepp xamit li haram lepp lolou da koy dimbali lamuy digle mu xam ko waye it lamuy tere it mu xam ko dana ko dimbali mu xam ni lu war de lu dig lu halal ak lu war ak luñu sop loolu lañuy digle jëm ci da na xam ni lu haram ak luñu sip lañuy téré jogé ci kon ragné gi muy ragné xam gi muy am gi muy xam xam xam da na ko dimbali mu mëna ragné lañu wara diglé ak lañu wara téré waye da na ko dimbali mu baña jaxassé digël yi baña jaxassé baña jël al ma'ruf def ko munkar wala mu jël munkar def ko ma'ruf kon ngan dëkk wa nga xamni da ko wara yobulo moy mu ngannaayo li nga xamni moy xam xam bo xamni xam xam buma tekk la ñaarel bi mom wote kat bi da fa wara am diqa ca lamuy wote ca xam xamam bu mu doon xam xam bo xamni da fay doon xam xam bu léger xam xam bi da fa wara sew da borom xam xam ni neenañu xam xam bu sew xam al halal wal haram jafewul xam digal yi xam tere yi jafewul waye bokk na ci li gëna am jariñ ci wote moy borom xam xam bi na xam alakhirah ak la aji ndax bo gisee ñu ne waré waré lu bare bare bari waré waré ci lu jëm alakhirah lay doon ci lu jëm alakhirah lu bare bare bari ca loola lañuy waré xam lu jëm ci aljanna xam lu jëm ci safara xam lay aju fofa ca bis penc waraté kat le ëpp ci seenu waré fofa lañ ko wara jëmale ndax lu jëm ci julli bi ca wax am jangale la lu jëm ci koor di ca wax am jàngale moo ci ëpp
lu jëm ci wax njàngale la, waaye wax di waxtaane lu jëm ci bispéñ ci. Borom xam-xam yi nee nañu amul dara lu ko ëpp jeexital ci ab wootekat mu koy mu bari li mu koy wax. Mu xam lool lay aju ci wàllu dee, lu aju ci sukuraat, lu aju ci

sari daka abin bifi kayanla ya man lawal amru ya.

አዮድ ራመቲ አላ ኡላ ጥያዱር ረንሚንከ ያ

يا در منك يا الله مليم يميني وقل بزال يا مليك بلا

الله لخوت فلن أزي من منك يا الله أظهر لاسي لقوت

0: bi ne ko nga jangalal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wuma kuy dund nak
1: c'est ça
0: ndax kuy dund ku ne mokku ne ci beccu yar ko ray li fek dog jotut rek da ne ko na set ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ kuy dund sen lepp ci yalla lañ ko daas loli luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hoor nit ñi lay lay ciatu nga de ko ko yor ko dul yalla ta fa mo re ñew li o ma kana li nafsin an bismillah ko xass xam lool loy bëgg ca dox bëgg ca wéy tam woné li ñu neex señtu wala bu nit ñi ne woorut dañ la fi ciatu nga de nga ba te señtu wa da na wax naan bu len ragal dal len la len dé di fekk lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggé gëm lool ne dañ lay liggé wala dañ lay ciatu nga de wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon señtu baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar señ blahat bi mi sanci daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéel señtu wa bop
1: man loolu
0: luñu wara roy la
1: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne ne dañ leena wara roy ndax
0: roy ñak roy gi mom
1: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet go ko set digënté jom ngor fulla fayna
0: te him xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy sét mbir bam woor leen lélu bax la nga sax ci ta kenn der bop nak moy né ci mbir xamula bax la am nit bu na fi kenn mën la jajalé way li nga sét bam wër né dëgg la bu adini bép taxawon nan la du dëgg ak da ngay dé ak da ngay li del na amna ñu nekk ci lanen ba dé ca taxamu suñu
1: té boy xol lolu fecc bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwa
0: japp nañu gis mi mel yalla seigne sambe di faral di leral nan bu ni nga xamé ne fukk gëna bari ñatt xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bëpp taxo nan la wajile da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yaakaam yu jara baye xel
0: wax yeta yu mel non da na wax na war na kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lum ko ci wax mu gëm ko te defeko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sam
1: ci li wer kon ci fatali ñi yene nga ak seen emission gis gis di jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayet di tane magal gi nga xamne ñi ngi ko deggmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna señ bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yi ak wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamne ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna waccu way
0: jëmmi safar mom fa melni daka jek dafa yag doon wéru seigne touba ndax bo xolé ci min xassaay dem ba yu bari ci safar amna fu yox ak bam sa sin junnatun safar bam sa sin jannatun ak lima jundi legi sank mo ya khaydan li doona kasbin wa safar mujal ya man amani han muadin wa safar bari na fum ko wax bari na fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer soxar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lol nga xamne sa sunne ci bir ki lele damay taba safarul kharaj safar mahya safar mad sayyidina muhammad lu ne dal tanke nako xasse te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wer wi ci bopam ndax seigne bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wer yi ñi tuddu gam sa nga wor da wax na wer yi terang la yoy yi ñi tuddu gam xam nga safar ci la dig gam rakki gam rakati gam yoy daw nangou sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax ta xam nga safara ko ubbi lol li tax mu geñun ko fanku ana fu massaane ñew dañuy tambali di wajjal xassidi yimi def yépp da koy jëme ci tag yonenté bi motax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lol man na xam na né néwon na dala ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ni dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen way man dama xamul lumay wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassé Seydou Touba man yalla sakk way
1: xassé day mo xamna ni dinañ ci balu niñ ko défé won rek buñu dañé bala jotté bi ki waye tam ligga gennul sëriñ bi
0: sa fani dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool
1: amin
0: mu soññu lool nax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ek fini ak yene biñ noppé ñi aan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañe xassida Seyd Touba amul lu ko upp ndax nitu gu yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéeyal yalla moy karam te ginaaw neena karamati khatu yadi kon xamna ñu xassida dara upp ko dañi nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bima waxé lol mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum Seyd Touba la ma fassiyene ko joy fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci Seyd Touba taxene yalla ma xam lo ci meuna galankor def gi ma koy def tol ñaanal ma ci lool lu ne bari yu ne mu wax ma bu mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lool rek la lay wax weyel ci lool moy lool day ay soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni Cheikh Mamadou Fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne lele nit ñew ci man de dama sa doom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay ne ma xëssidi yi ngay jàng di nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama ba lolé soñe yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
1: te sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan nako defal bopam kon yaakaar na ni lolu rek te ba ci ku melni Serigne Abdoulaye mom yaakaar na nit ñi min nañ
0: baax baax
1: mi ngi non
0: baax na ñi amna benn bis Serigne Abdoulaye dafa taw ni am ko way jang am kilifa bi tok ci wër bi nga seen bi ki doum jakk da bari yak lol ñoko waron def te defuñu ko kon nak luñ ci am nañu jet
1: kon yoy yep yaakaarna ni ay soñña la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam mer bo wala di wéru safar né lol lu ko señ bi tuddu tek ci lenen so lu bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi way li nga don wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole weram saxit ni mu seselo ak weru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lol yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
0: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit da na la ko jox tok
1: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xam ni Touba Cheikh Ahmadou Khadim mom mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku té am solo nga xam na mi'ul kalim xamne mom lañ joxon yantou sallam da cey feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju ëmm jeriñ jeriñ lu na ci kon ñu tewlu tuti xassay te ñu

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk ñi déglu ak fu ñu mëna nekk. Noonu ñu leen ko waxeel ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ jëriñ mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàngit bari na, waaye Seigne Bilal moo tax mu doon wax himmatir taqat li taalim li wajhi man di laa yu wajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Sëñ Saalihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bismillah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant suñu borom bu baax, di sant Sëñ Touba, di la sant ci woo gi ngi ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njëriñul àddina ak àllaaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naa koy def ci ay bande ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax la. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj loolu mu wax ne doon na yonente bi basirun nasir bin nafi wadduri basirun bin nafi
0: nadirun bi durri.
1: Sëñ Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ko ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Sëñ Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu si wala wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyéene liggéey Sëñ Touba. Fi ñu koy jiital mooy Sëñ Touba mas naa wax ni bokk na ci teggi ni am murid nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak tokk ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa yusaaruuna fil xayraati wa hum laha saabiquuna, tegaat si ne saabiquuna ila maghfiratin min rabbikum. Sëñ Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli ma yahjahun. Sëñ Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon ni ñuy wax ak Sëñ Touba ñoom duñ ne déedéet lu ñuy wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xamaa rawatina ku mel ne Sëñ ndax lu ne na koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàlla ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsaan mooy lépp lu mu dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Sëñ Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci àddina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Sëñ Touba yu am njëriñoo yi. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee japp ci tankam namam wuti taxaway ba non lepp sa nga xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam bu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nangu loolu digal la seri ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa allah mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yoon wi ngeen may jam dadi wax yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonnte mi jotali ne li war ak liñ ak li daganta am jariñ ñoy yoonu aljana yi li war ak liñ sop ak li daganta am jariñ moy yoonu aljana delu wax ne haram ak liñ sip ak lu daganta yaq ñoy yoonu sawara sunu borom tek ci ne kon wa ma ataykumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xame ne la amna katan bi digal la digla tere la te kum woor la ne man na lepp def ay ndigalam di baye ay terem bo xame yitam ne lu ko neex mu am do jema wote ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xaya xaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp te mi ngi and ak ñepp te mi ngi don dundu ba ken dundul ak biñi dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بوكو ناتي سونيم يو ام نيرنيو مونيل مبولم لي نيي بيغ نانين كوي ووتي سي توب يالا مبولم لي نيي راغال نانين كوي فيغي سي با يالا كيب كو داو جيم سي لو نيه سونو بروم لي مو بيغ ليب daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak limu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi seigne touba yo mune bo de gis yalla mudila may aw mune mbir mune bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la cey may aw yewam ci mbir mune dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulay agale ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wal hiyazu billah serigne bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takko ko am na tank ci bey wi bey di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serigne bi neena ku daw jëm ci aw yiw wepp yiw daw jëm ci mom ko daw jëm ci luddul aw yow jëpp lor daw jëm ci mom kon fa firru ila llahi jami'an serign bi neena yalla sunu borom da digle digge téré tekko bok na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la téré te yaakar mu ci safan bok na ci top njort nak bayyi top digal di jëf ay téré andak di yakar ak wala seigne bay jahat di dun nan aljana ak top ci dem sawara ak moye ci dem yar yari barab yi bo ci dem dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne ci lu war ngir sak nab dekk fu ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay lay la
1: seigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lolou ci tangoru metti la ko wax tax ne ku bëgg tabbi aljana la ci top ay ndigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay tere dane beut tuk da amna bisit mu wax ne na ngeen di so la len di gungé ci sen bammel di len fa wetti ba ngeen ci adam te moy jëf ju yow dane ana lan mo len ni wetti ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al ñu len di gungé dane iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yamal yett ak ñak ci bokko na ci jangale mu sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek aya bi inna ma yakhsallaha min ibadillah
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkané la yo xé niñ ko do di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna né ñi nga xamné xeyna ñu dégg yeggul ci jëriñu ca jang lo xamné dana len may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibin wo xamné dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alcorane
0: mi ngi na
1: mooy wax jëj muy wax naan ene amna ko masalaaj ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé ne ba ñu ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ngi ko aw dane ko taxal ma firil lako innal muluka naka jikko yi ñaw yi isa dakhal riyatan ci ab xol afsadu han yaq kan dig alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu da amna batay ci hadith amna kum masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene aji mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku munta jëf mo gëna far jëfi ku yene wut dane ko ay bo yeme ci lol day gatt ba
0: kon lol yep da fay delu ci deg gi
1: bokk na ci waxtanam yu sel yoyu masna wax ne talibe yi de dañ ma bet ma betat len ñu delu ma bet ma delu len betati waye dootu ma bet ba muko dane fiñ ma ñëk bette moy bima joggé jëm ci sama borom te yaakaaru mo picc top ma ma gesu gis mbolam ma fawul fofu bet nañ ma dani way fiñ ma betati moy ñom biñ may top dañu japp ni ëlum ci adina si xewu liñu fogutoon fiñ ma betati ñom moy bima leen koy jox dama jappone dañ koy dello ci ñu mujj diko fawé fi ma leen betati nak moy dootuma xeexal kenn waye ku jup ma nekk ci sa jiba
0: kan yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari njariñ la te boko xolé itam lolu rek ab junjé ngi ci ab léral ngi ci kan bet yoy nak dafa am luñ ci mëna jangat mam su digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolu kan yaakaarna denkaan yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fi ak jamono ngi wey rek ku ñew mën nga ci jëriñ ñu ñew itam mën nañ ci jëriñ lool mu ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bob kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek xamne ñann ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu degg ko suñ borom xamal ko xon mo sharhu ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci te ba jamono fi mu tollu nga xamne technology ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamne sax duñuy julit dañu soobu ci mbir diko geussu ay at so ci lol ba fañ ci egg buñ delo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax ne nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rak la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiye nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi tam ñi gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna namé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné ni nga ko junjé ci ndjal ben bashiran wa nadhiran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lén rek bu ci soobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñu mel moy teunk nit ki tax ba xaw fa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole de ci digg bi mokay tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mujjam mom bu boba raja gi muy yaakar di moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: aw mufritan wala istaqim wal melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbal nit ki ba fam wara nek ci digg bi
1: mu nek dana ci bari ño xamne deugereul seen yaakar ci señ bi ak di len won katanu señ bi ci boroma lay lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamne moy jeri
1: ndax lolit ginaaw mom mo wax ne kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamne lu xoti bax mo ni wax ne bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiana wa
0: ngay lu xoti bax li waram di wax
1: xarbax wa lolu seigne bay jaxatam ngi dund nan ko xamne xarbax ay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek ay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko day roy ci loy jaaduna lu yonale fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngeek ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magal toba ak ni li ci bi wax nim ko diglé denkané im jox wa denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek jëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu buñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def luddul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci kaddu yu mujj yi ané ak niñ ko jé won rek xeyna baloko ci xassaayatu serigne touba yi kon ñu jël mbokk maamu salaam serigne bi ko serigne khadim seen khadim jagn len def amna jagn ba bal nañ len yalla ñu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë deggante kay jere jëf jagn seen salih mi lay degg ni lay degg jere jëf jere jëf ñi sa jerejef ñi lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko bayyi xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi ko ko mel na fa soufé dé ma lay neen def ana wa ga yo alhamdullah jere jef amin ya rab amin
2: Mm-hmm. Alhamdulillah.

0: du ba monde bi du na weureugal kep
1: ba jaxat ne ndaxam gaay ko xamne bamme la koy xalo mujjé sen stagar do nako ku don dundé am ñax di teddit korang mu doy sekk li yalla yit xam nako ñi am jooni tay ak ñi am tankayam ku ne ngi tawat te wutu doliko ta fo seru bur ak yefam ak ñoñam ma ngay aaju leuf aaju ken ñakuko ta fo fekk kuy wax ni man santna da dess gor da ñakul lu ngi nemiko ta fo fekk it ab tawat kat du nit ta dus gor lulul sante yow moytuko muñ ak tante gan lepp lo man di def na ngay sante kay muñ tawat nak bako na ngay sante xewal di muñ jep lor ngirum gaay yalla ngi ni soboko amana nga jiss gaay ñuy re ka beg di soxale ay lor yudul teggiko dañuy dox dina boko nabi tawat ta ko gis ci ñoom astagar doy nak ludul doy du doy nak ta luy doy di doy murid mbub dal ak tubay doy xari deug yow bul defuk tedd kat ndagam bëgg nga def nituk tedd nga ndagam bëgg nga tedd bul tedd yow te woppo bu wër ndax te koy faaxu nga bayel faw bidanti tay yow ñël kudul yow ñël kat du jot sant ga na nga yew yow jëk waxtu fajar di fagu ngeerëm nak ba jot noddu ga ta bo de nelaw nak bo waxtu fajar nga jog yew dem julli bidanti nga nelaw lek wax neewalal yati ta bo neewale yati ke tenga nelaw tuti wax tuti mos tuti ni la dag yep da def ba far ndom ga defal ni ma wax ba nga jebal samir ka def ni ma wax kon batay wacc ga.

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyu ci modi nuyo bi l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyo bi ak xiar bi serigne muntaha mbacke khalife general de mouride diko ñaanal mu yagg fi lol ci andak wër way ñuy nuyu di xiaré mbolém njabotu serigne touba cheikh ahmed bamba khadim nasoul yépp leen ñaanal guddu fan gu andak wër ki yaram way diko ñaanal mbolém njabotu ko l'islam gi yépp mbokki juriti mbokki talibé mbokki yaa ngi ñun seen radio bi di radio khassida online touba monde bi kaddu gi di bayiko ci touba milano studio serigne muntaha mbacke ibn cheikh mohamoudoul basir mbacke ñi ngi leen nuyu lu bari leen siaré di leen balu ak ci leen koy bal ci rafet lu baax and bi nga xamne yeen ngi koy and ak ñun jamono bu nek rawat nak seen jotaay bi di khidmatul khadim nak di seen jotaay bu ñu baxo and ak yeen dimanche bu nek liko doré fukki waxtu ak ñaar di midi ci diwanu italy ngeen baxo ci and ak seen bokkum talib modou assane ndiaye ki nekk ci xarala gi ba lepp jappandi ci radio xassid online touba monde bi di seen bokkum talib serigne modou mbay cham waye ki nekk ci walu xarala gi ci touba monde bi tv di seen bokkum talib serigne aline bou jesbu waye ñi sant di gërëm mbolem ñi nga xamne japp nañ ci liggey bi ba lepp jappandi ak ci fuñ fi mëna nekké mbokk ñi am loon bekté contenté di sant borom bi subhanahu wa ta'ala bi ñu delu ci waté fi ci studio serigne muntaha mbacke ibnu cheikh mohamoudoul basir mbacke waye di and ak yeen ci jotaay bi di khidmatul khadim tay nak ñu doxantu ba yegg ci ben ci dekk yi nga xamne xam nañ leen bu baaxa baax ci biir rewum senegal ngir kilifa diina yu mag yu tedd yu fa nek waye ñu fekk ci batam kenn nak ci njabotu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul koku moy serigne mourou bagay serigne mourou bagay nak yaakar naani kuy geustu histoire yoonu mourid da nga dacc len ci mom lo xamne taxawé nako waye kuy geustu tam jassaw sakoru bu jeri ji da nga deg serigne moussa ka di wax ni kérok ba cheikh bamba ñewéti waawan ci kër serigne mourou bagay la jaaroon mourid akuk tidiane di siar ci doomi jaara kon serigne mourou bagay mom lañu fasiyene waxtane ngir fatlikou mbokk yi nga xamne xamon nañ ko waye xamal ko ñi nga xamne xamuñu ko won kan moy serigne mourou bagay fan la gané jamono fumu gané jamono fumu bok ci walu mbokk ak ñeebalam ci digënté mak serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul numu andé won ak serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye dekk bi nga xamne fi la nek wala fi lañ ko xamé won wala fi lañ ko miné won muy tiwawan lan moko fi andi won naka la nekké won tiwawan relation bu rafet bi mu amone ci digënté mak njabotu mam aladji malik si tombe yoy ak yenen yu ni mel dañ ko waxtani fi tay ci jotaay bi di khidmatul khadim kon mbokk yi ñi ngi fi nak ci pak bu tedd bu nga xamanteni ni serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul mo fi julli won ba paré joxe ndigal na nañ ko défar muy lolu serigne moussa ka wax ci jassaw sakoru kon bi serigne bi ñewé fi ñu tok tay def jotaay bi fi la serigne bi julle won mom serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul kon mbokk yi jotaay baangi fi tay ci pak bu tedd bi di tiwawan waye ci quartier bi nga xamne mom moy quartier serigne mourou bagay kon duñu def lu nak daal di nuyu kilifa yu bax yu tedd yi nga xamne ñom lañu togal ki nga xamne mom moy kilifa jotaay bi di serigne mustapha gey mi nga xamne mom moy khalifa serigne mourou bagay ñu diko nuyu lu bari diko xiaré diko ñaanal fan wu gudd waan ak wër gi yaram waye diko ñaanal mbolem njabotu serigne mourou bagay gi yep serigne mustapha mom nak mom lañu faskene andal ci jotaay bi ak bay cheikh gey ak yeneen mbokk yi nga xamne ñi ngi fi tébé kon serigne mustapha ñu jox la nga daal di nuyu ak mbokk yi diglu kat yi and ak ñun ci seen radio khassid online touba monde bi ki sen jotaay bi di khidmatul khadim kon bismillah seigne mustapha gi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala mawlana rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa sallama taslima di santat yalla di julli di selmal ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di la wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ziyara nak ki nga xamni moy cheikh ahmadou bamba ci kaw souf seigne muntaha mbacke di feddeli suñu njebbal ci mom di feddeli wolere mam cheikh mourou bagay ci rawatina nak wajurum bo cheikh mahamoudou bachir di ñaan yalla tamli jotaay bi bismillahir rahmanir rahim agale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin jotaay bi yeb ni ko fey ko ci nema ñu jox la sawal

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na mako te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhadimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku len war ku ne te waccu len danañ la ceppel ci aljana.

0: الشعر له من الهلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار لو لدى الله سر لا يتالهه
1: ñun day ay mourid lañu do xamné Seyd Touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar Seyd Touba rek lañu ko def biñu ko defé Seyd Touba nak dafa am sabab si modi Seyd Touba ba mu né ñok kët dafa daali woné xalaatam lam bëgg def ak fam bëgg jëm lamu jëk wax modi sahitu anna allaha rabbul khalqi wa anna ahmada rasulul haqqi serena ne yalla rek momo bidde yeb serena ne yonenti bi moy ko ñu ci deug lolu ñu dadi xam ki ne jappane ne yalla ay bur jappane ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tek ne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadami muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xamna may jeme ma ci yalla ñu dadi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nek ci digeenti boori bu ci len ba mu nekke ci bir lolu di dem ba yegg ci lahu dahra niyati wa hi mi waxit fati wa rohi wa jismani wa kulli bila sukri joxnako sama diru jamono joxnako sama yene joxnako sama xam xam joxnako sama liggey joxnako sama ru joxnako sama yaram joxnako sama lepp ci lul ak nangoti ko lolou ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek la ci dafa lepp bi mu defante yalla ci bir lolou itam bala mu yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bo am ci lu kawé njortam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khafa khamsun sama ciofelu xol sama ciofelu bir sama ngeureum sama cantok lamiñ lepp doxna ko ci nga xamné maynama lu kawé sama njort muy yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lu nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mom nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko ndayam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadimu rasulillah walbati tuddi muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken nimetula wotal murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def Seyd Touba neex na la wutaletul lak sunu bop sunu bop rek la ak ko manado ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non do ngi mel ay jinn

farlu ak sax tefel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutba salam bim ko waxe señ mi sant ko ci lol gërem ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal té do tagok ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamné bari nañu ko mësa bëgg bari na ño xamné feñ ni mala feño seen yitté jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg len ko day diis ci ñom ba dañ leen muju dimbalé waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxé lu mel nonu bam nagu señ bi da ne ko man de xoma liñ ma bëgg yan luma rogit sakum mo atun waye lima woor dal moy su ko sama guru atak sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy Touba ya fi ya ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral lako li feek ya nga fi mu dural ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gëna lima lay xamal moy gaawu gën dekk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe momit amna ciir ci boromam ba musobe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu teggi ko te boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li fek mi ngi am li dan mayit nak amul mëna dimbalé mom ñenti mako ludul lu bëgg ñew rek dina la lu bëgg ñew waye suma lako xasse wax na la wone señ bi tago bi mu waré mu daal di genn dëkk bi dem santhi mbakew bari wax nañ ne bisu kori gogu bi mi julli ci kori gi mbolo mi dañu bare di xëccio der bi ba xotti ko mujju wut wat benen mu ne len ah jamono ngi ñew legi ci karam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne kenn duma ci dimbali man koy laal sama bo am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leen ñu diko xalaat waye bobu mom lool rek la junjii yam ci bam fa joge santhi dekk bobu dagana ab dir la fa am seigne musso mu ñew jale ci ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dik ci fuk fa nak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fa nak juroom ñett bobu nga xam xeye mbacke bari wara dem ci liggey bi wax nañ ne bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko toxal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko tegon nit danañ ko tek bu ko fatelo bu dem muy wéek mom non ci nonu ba liggéey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui desul ludul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom bani israila gogu nga jamonantel kër yeen amon lol doomu adam bu ne da koy am doomu adam bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jarutun fi nga jaar fe ngay jëm su fekente ne def na safan ba dem ci kër safan ba danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron ba sangam fi nga jëm mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yi jox nañ lako addi señ bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar nako addi yonenté bi becc lol sant ko ne ko am nga ci yol addi rawati na addi ju tolni ji waye nak man dara da du joggé ci sama loxo di del ci señ bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër bo xamné taxuñu ñu sakku rusna ko jom señ bi liggéey bi jeex ci geej gi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante mom biñ ko waxé sama ni yeexé jeej lañ ko waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné dara dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beyi nga xam nan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jey khidlu nga xam ne fum tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lol da koy bolé ak di tari alcorane ci kaw lol rek lu ko gëna jafé ci aduna lol rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadlu bu démé

0: jamono yimi nek ci tefes suñu maye ba nga xam dañu ñëw ba ci tefes ñu sanni ko fa dara timu ko dara du ko ok bu dée ba gisatul limi da té amul lum nité li jëlass da koy tefes lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefes gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëw ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamul leen ko jox wax na né bi mu yéé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yeku tuba bi non bi ñibisé ba nim démé gannar ba nim ñëwé jollof bi ñibisé jarim bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 amna ñu né 27 waye luñ ci mëndi doon da at mi nga xamné ci la xey néna wajal jëm ji di wattu bako wara dal xam japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaante jeexut ben man na doon wéredi wala luñ koy def wala lu man di doon rek waye faaw am natu ñew mu waaj nak di sentu natu bop ngir mom lu ma sa ñew ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci warloon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci loolu bis bi nga xamne ci nga jaayante won loolu ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tal ne na la ci tegal lu tal ne lama la mayon tegaloko ci muy yoy dela ko ci wax ne ko aljana buñ fa démé du am ay wéré waye man mi xam lepp dina tak bis bi sa suñ ci essé dina doli xéweli ba ñepp xamné sa bis bi di ñëw na señ bi nak daan né li ma sama borom défal sama cantuk bop mënatuko fay kon bëgg na képp ko xamné sama mbék sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkate ci kaw suuf nga lo man nga défal mako kenn xéeb ginar waye nit gilem bis bobu nga xamne nak ci la taxawé ngir fassiyene woté amna gannaaw buñ waxé sababu bi manopi wax nañ né barina ay netti liñ ko netti na amna ci lo xamne ci balé lako def lo légui lamako señ fall doon léralat ci ngor nga señ moulay bousso domi señ mbacké bousso la mom bim jangé ba jangalim wara jang lepp manopi señ bi da ko téewon takko muy xéti bëkk né yo di jégé señ bi fum toll waye nak bëkk né gu xam nga du bokk ak bëkk né gu bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la benn bis yonné señ bi yonné aw bay wu jigen bay yoy nga xamné xéet la ci bay dañuy buñu jur li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari so mu yonné ko señ moulay nako nama ko joxal señ bi biñ ko joxé señ bi addé señ bi wo señ moulay nako téel mako ma wax la ci dara mu tey ko ba ci bisu fukki fan ak juroom ñett ci safar señ bi xey wo ko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko mir mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamné am xara ko gënal bay ci yu bari yu muy jëfëne bi mu ko fa yobbo ci sérel bi di ko wax ne ko man kat dama bëggoon ko ma wécc bay wi ci am xar bi ko seyru bi gisee gëmiwu ko ndax bay yi mbolé te mo ab samulé te lolo koy gënal
1: lañ wax dafa giirté jox yaakaar
0: mi nga ko dafa giirté jox wa bi mu ko gisee dan ko dalal di dem ci kafé tanal bu la neex neena mu seet ba gis bo xamni woon nako ni bi bu baax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fi wa dem bi ñew ci señ bi ne ko defar ko mu defal ko señ lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamne ñu bëgg na nga bokk fure ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamne da nga gis ku melni koku mu diko fess lo ku melni señ cheikh fatta ko job mu diko ministrelo ak diko dal mu diko oudé lo lolu bu wéyon ba fi ni kon xéti bodd konté xéti am yépp dana dëj
1: da melni ci mënd
0: niñ ko mi nga ko mu défar lo koku bimu ko défaré ba nopi mu def lo koku ay sam amna ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo tak na ci soxna anta balé buso mag wajur sama bokk ben wajur sun buso joxlo nako ci absam ak ñeneen ñum ko ci joxlo daal dina ko may sama bis bëgg na kep kum fi fekkati ci kaw suuf nga sant lima ci yalla bu dé lim ci deflo señ ball faalé jangit wax nañ ni dako wo mu ñew mu jox ko xaaliss ñu ci am xar mu wuti am xar ñew mu ne ko defal ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jarñu ko daane ko wol malik ndjay mu wol malik ndjay señ malik ndjay mi nga xamni mo da yene mu ne ko yeneel ma ca kaw ne bis bi kat ci kaw suuf lo man nak mako ci defal nang ko def ne bisu sunu mam ibrahim kep ko xamni yalla xewale ne nga am ñaari xar buñu essé ci bisu sunu mam ibrahim nang ko rayal melni bi je dess nga defal mako sama bis bi kep ko xamni yalla xewale wul ko nak men xaram nga am nak mako defal sama bis bi amna mag ñu ci da dool ne sunu ma ibrahima defal na dara lolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu ma ibrahima nak melne ne amna ñum dugaloon ci mag ñi bañ tambali diko tuddi ak tabaski wat waye lolu señ bi dako daldi dindi dafa wati lu ne deg na ñu fi wax sama bis bi naan ak tabaski wat waye ak tabaski wat kon day niru bi da nañ koy wax ak magal señ seeli wax na bataay ne magal ku ko di wax ko ñeuk deg moy magal bi ma waxe lolou mo nopi dani bis bis asu ñewete bu ci kenn xeb ginar bu ci kenn xeb bu ci kenn nawit gilem bu len ci julli nak ndax man duma sos sunna waye te na ngeen ci yaatal seen njabot ak di len ci beugal motax def lu mu ko def lawon seigne ballou fallou dieng sax mo mujju na fagnaaw seigne bi ba mujju magaluk seigne ballou fallou dieng sax lañ da wax lu jitu seigne fallou diko wote bobé dañ da def sa su ñëwé rek lañu défé tebeski kenn ku né fa nga né nga def say berné ndax señ bi da waxone nañ mo ci santal yalla ci berné ak jaamu yalla jang alcorane ak xassida ak lepp lo mën ci sa def ko ak sante yalla ak di berné ñi la wax bo dañ da def kenn ku né fa nga né nga yaatal sa njabot ci bis ba fexé ba bégal leen def ay berné santal ci yalla señ gannaaw nak bi nga xamé né cheikh mohammed don na khalifa serigne touba ci 1945 ci la wote mom dané bis nañ ko indil seigne touba fi ci touba ñu diko fi fekk ci diko fi def ndax la nga xamné bëggon nako ci te bëggal ñuko ci yalla mën nako ci def seigne mom laat nak mi ngi wax ci biir bi mu netlé lool bo nopi mi ngi wax né seigne mom bam koy def bopum taxut ndax ko xamné jaamu nga yalla liggéeyal yalla ba doon khutba fofu kenn mënu ko wess kon la taxone mu koy def lepp ak choono bi yépp ñu na taxone ndax amna ci netlé seigne bi mi wax né medem ci geeg gi iman islam ihsan bom ñewuma ci malakul muharrab ñewuma nak mahrifatu ci geeg gi la ko jele geeg gi ñema len ko mané misale mi ngi melne dama don tukki dajé ak nit ci yoon wi mu xéñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga tak ci sama loxo xéñ ci ma joggé fa tak bi ci mbolo mbolo mepp la kër nga xéñ leen ñepp jugné ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt daane xam nga né ñoñu awuma gëtt du leen tagalé ana lu leen di tagalé moy wuti ko jox leen loolu ma yobbu ci geeg daana ko waxi naan buma dimutoon ci geeg na alko alki melni dama ra sama sax lool tek ci dëkk bo xamné mu fa dugg ñepp yor seen ñew tok ci sax mi naan ki de bu ubbé rek lu neew neew dañ ci mëna may dal ta fekk dara neew ci kon daane nak liggéey bo nga xat ralalu ñuko ci ndax la doon naan bamuy tok di ñaan ak di liggéeyal borom kenn ko ne ci ginaaw naan ko amin sax amut waaw ginaaw defal nañu lu reuy lool nak nga xamni sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamni bu agale li dina la ko wax mu gëna leral li may wax mu gëna leral ne señ bi ñun la demal ñun ñi di ay ñoñam ñi ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu kay def leen lan la ja metti won ko bopam ba desu lutul ak sante nam def ba def le man nako def ci sante gi teewul nak mu woni ñew leen sante lañu warna yomb ci ñu kon lool may waxi magal leg amna ci it netti li baax nak ko mako netti li kilifa ci li ma lay wax leg wax na ne seigne touba liko taxaw na dem ci geeg gi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do sama ak na dama leena bëgg ñettal nak wa ide lo xamne duma ne leen duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manis nako joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dem ba ci digg bi nga bëgg ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu man di doon rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yonte bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgga tabbi lo xamne de bu ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama ngeeram ak ngeeramul suñu borom am nga ko ta lolou ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bi mu sobo lolou dem ci geej gi ta mo waron don juroom ñetti at bi mu fa amé juroom yi at ta la lolou jeex ngir ak njambaram gi mo don wax legi bi lolou jeexé suñu borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñibbi mu ne ko dess na amna leneen lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi donati khutba aqtab yi nak yeb mo bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ci kanam du len mayete ñu mëna jëf li len ko meuna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara téggu nga téng mako ma sonal len ko ba lool ma na ni mu ne ko bismillah sun borom mom lu muñ ta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek meuna yob mën ko yob bim ko sobo ba lolu jeex mo waral mo nan ajaba ni khairu bakhin fi khattaba raqa bi mali qad bim le ñu japp ne doyna mu ne ko desna mu ne ko ana lo bëggati mu ne ko talibe yima top dañ ma doylo ba nanguñ la jam te li nga bind ci sa tel bi dara jarul la diko far wala kenn jarul la diko far ma bëggon nak jamu giñ le wara jam ak cione yi ci wara teggu ak natu yaag yep nga tegg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lol nangul na lako waye gannar nga ko ci sonni ci bo demé dang fa am ab dir bo xamné natu yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna wax ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa bir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg dokal seigne touba nek na fa ba joggé fa kenn musta ñëmé taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamné jaayante gogum mu jaayante bu sam gannaar bi señ bi ñibissé ñibissé dar na karu gi joggé fa ba dem dar nga xamné ci nissu sahban ci le ko mam tiarno ibra fati gissé la ko nuyo rek laata muy bayil xom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñëw na way togguma bala ma tok damay dem gannaar bobu kenn waxagul waxi gannaar ci sababu sahiri bo mom xamone na ne kon liggey bi jeexul loolu fay wuti lolu ñu seigne touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li seigne bey jaxro naan fabal nañu mbollem say tek ne santuma lenus leuf ludul aw ngeerum ngeerum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndareng bugal boromam da ko wulil notal ko kudib laram ku koy gis di wax aw yu di jëf ju sedd xol amna fu ñu waxe naan dañoo wara bolo nako jaay jëf ci kawli kaw jëfali ne mbollem nit ñi fab seeni cione jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ cey jangate lu bare bari ma amna seigne abdoulaye sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
0: lu nga waaw
1: te itam lolu nga jundju ci
0: dañu xam ni may ci mom rek ñu war
1: non bo xole lolu da fay feñ lu bax bam xarajtu ak yenen ak yenen jimmi bopam jila waye bamuy ñaan sax
0: nabatukum ma'an ala kadin badali qabla an ala dam
1: weer la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek dese ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatuna muy
0: ndax li ñu bari wara xam moy seññu bi ñu dem ci geej gi mayon nañ ko mu and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefon exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggu ta and ak dañe yalla ak yonent bi doyna wëttal rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi
1: ashabu fil bahri fi adur te boy xol itam
0: li nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeex la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: li nga waxe ci dir bi natu yi naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci taway tuji rek
0: taway tu tariq al kham
1: waqtam ci da
0: tay masafat
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna mo fété kaw lepp bu baba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal di ne nañu may lu ko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xam nañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkel ñu li dolli ñu ci
0: te dolli ñu ci
1: waaw waaye bu dee leneen day wax te jox ñu lu ko gën ma li ma rek mooy ki am li gën moom dolent rek la ciy soxla
0: dolent
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gënit mu dëkkee di santloo nit ñi ngeen ñu jàppale ko ci sant gi mel na ne kon dooleen borom di dolli ku dul jëmmi suñ borom ji ak moom mënu koo xam tele lim wax ne sukta matlabi ma nit meunte wessu daqu lor ak sakulu mbeug daqal nga ma samay lor boli sukta matlabi te lama don sagu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi man na ni mo teunk li nga wax moy magal bi te itam fofu ndax ma waxtan bi boko tewlo melni seigne touba ngorom gogou ak fimu ñu fété nga xamné wax loton nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yaakar na mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam seigne touba dafa woté nañ fa santé lé suñu borom waye war nañ ci bolé sante suñu borom mi ñu bolé ak seigne touba waye war nañ ci bolé sante jëmmi seigne touba gi nga xamné day am nitum nitu neen rek dañuy wax né ku santul nit do sante yalla ndax mam lay jaaral ci nit waye lool nga xamné serigne bul nañu ko te ñu lotox ci xam ko fagul suñu bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
0: ndax mom ci bopam daana soñé bu baaxa baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamni daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bokk na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal sama liggéey juma ji sama magal gi sama xassidé bokk na ci yim ci da soñé lima waxone legui bu ko kenn wax ak magal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski wat kon day niru da nañ koy wax ak soñay mi tam wax na ne fofu ñaar dende ki di fonku ñaka fonku ki koy fonku lu deñ mukk di gis liko kiko dul fonku deñ mukk di gis
1: ni muy ñe
0: liko kikoy fonku di timé sa suné lolu ay soñé yo xamni señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bu xutoni dal yit kenn ku ne ya koy xolal sa bop rek ndax ko tok ne ci di xolé sax du tey xewal gi
1: est ci
0: lool am na bis may ni be est ci ya qa'idan li safar mukhjila kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bu ngoy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wéru safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa yi dañ da tok di sonu ngir téru gan yi légui gan yi ci bopam ñoy indi liñ leen di tarlé bu ñëwé nek ci liggéey nga xamné kilifa gi mom du fété wo lu tok ñu diko indi téranga yi diko jox loolu moy li señ bi wax né jox nga ma ci wéru safar lo xamné ñay faggo aka tukki
1: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñu borom defal fim né ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci yalla wayal ne ba ñe ci yenen barab amna sax nekkuñu ci rew mi kenn la nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu te ma sa ñab bis bi dafa neex lepp mi ngi non ci la ci joxe won misal yoyu kon li mo doon wax rek moy legle ni ñu ne ci rew mi ño xamne waru way dana len xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna limay wax amna ñu ko xam nga xamné bari na ku né bitim rew bu télu tawaj place sax pour magal ci vol yi du ko am lay Seigne Touba ba muy diglé né bisam bi képp ko xamné mbégam sa mbég la fum la fekk suuf nang ko ci santalé suñu borom xam nga fum la fekk bu ci chaton na nga ñew sant bu baba xeyna dana mëna ci ñann ñi waye bobu gis na lepp xamna né aw ñañam dana muju nek fu né ci kaw suuf té bu bis bi joté dinañ ko fa def
0: wa lolu jangat bu am solo
1: la ñu non kan ba tay rek mel na ni magal gi solo ci mom ñu ci wax rek am lu dess
0: ak it bokku na ci nga xamné res na ko xam ginaaw señ bi ñu sant lé ko suñu borom la té sant day mbir mo xamné dafa melni ak wéddi bo xolé ci alcorane bu ne la in sakatum la asidan wa la in kafartum waye on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lim tatek wa man kafara seigne bi bokk na ci ni mi teugue ay wayam nga xamne leppam alcorane la sukori bu fori wa sukori bila ya man hamani ya hanal khasar fum waxe batu san won lol day tektale ni seigne chaliou amna tabaski xuma ko rete mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko deful rek wedd xewal
1: muy lu am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lool rek yakarna li ci nek ci njeriñ kenn xamul numu
0: to alam tara an al fulka tajri fi al bahri lu ci top muneko bi ni'matillah muneko ndax xam nga ni'matillah moy muneko dede de mbacke mu ne ko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gëna ñak sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci appelé dafa wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajmaun li gëna li yaal ñam ak yermane li ñi dajale ci adina lepp ak di ci sonaka dawaka ñeekelante ak appelé ngeneelul yalla ak yermane mo ci ta lool doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci appelé ñu adama ci appelé ndax doomu adama la berne inna allaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskulun mom la berane inna allaha bin nas la raufur rahim seen blad leral nako leral daane doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di boromam nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nas malikin nas ilahin nas
1: yow dag doyna terang te bo xole lol ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu bind
0: man khalaqna
1: te mëno ko defal lu mëno ko defal mukk lu ko jariñ kon lenn rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy cyante gi rek moy reconnaissance
0: lolé dina ci wax ben xissa bo xamné señu Issa Dieng dañu wax né dafa am ben bis xéram ak gëdeloñ señ bi ñukkal rek ak sante ko mu togg ay ndab yu bari ay xewal indi ko jariñ ci kër gi ba mujju dañu mujju di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñoo ñu Issa li nga def lo ci jub mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sante mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sante mom da ne ko soxla mu ne ko dédé dem bak mu ne ko soxlawul ko ko fay soxlawul ko yégal ne mola may xorom lolou sax
1: lolou rek nga man
0: ngay lolou nak da yom nak
1: té fofit man amna lu
0: ma bari yu sew sewan yo wax manam buñu torom bi fele sax ci dekk señ Touba rek da dul ngorati sax ñuy taxaw di jambatal
1: dede
0: fo jëm ñu bokk di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokk ci mom wala dara waye de ba sen mir yep nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay taral fo dem loko tassu ci yow kalay defal lile mat lay dox di fatlikoo gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diru dund santé ko
2: Touba rek
1: tayit amna lumay bo ne lumay yëm ci señ Touba sax waxe ndey non ndax waye ak cant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daalit fam tay lak shukuri bila kufran ya man hamani ya anil khusran lak shukuri ala al binay ya man hamani ya anai ala al halal ya la qiwa dhalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghayri saqa man la yasjud lak shukuri ala man raka'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci mam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci
0: ndesane
1: shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
0: wax sax ne man dotuma xati dotuma jenn luma bëggate ak sante makoy may na saxtu bis sukri sikayat falam yesko wa ma ne dotuma xati dotuma bëgge dara sante yalla la koy xati suma bëgge jenn dara it sante yalla la koy jey lool nak
1: xamne tollu way bo xamne mi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata fa ridan nga xamne lepp rek daf ko delo
0: suñu borom dafa muju baye jaay leppam yalla qabiyatu tadbiri bi tadbirika li wa naqadal bayti bi
1: kalkali nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
0: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax tabla ba ko laaj rek leen moy li simple laad do wax naan yalla ko tolne yalla du jeexal dara kum la ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
1: moy ful la sax
0: duma ko laajul tuti señ bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni de naan ay rabbi sidni hilman ay nangam mune wajjal fu adi ya madina tahdum dafa xam yalla rek net li gogu ñuy net li ne señ mo dox nako sunu borom do ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñam loxo serigneam seto ak serigne mustapha ma sama netti ne ma su netti ne ko ne ko señ Touba wax na ko ne dafa am ci mang seenu suñu lañ fa bind ci kaw moy desu fi dello ablaaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gor gorlu ba esf lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tej wala dara waye ken ko ne fa sa fa sa grade yam rek bo ñewé ba jup fa sa yam kay tollu fa ngay mëna yam ne nak señ bi bimu ñewé ba esf ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lol ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañ fa ta fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néna bimu ñëwé nak tawaytu tarikhal khawmi waxtam ci dahi gogu ma wax taxna à l'heure bimu leen rot di dole néna am ñu téé ci mbum naan ko wajilé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du noot néna fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan len ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy nangam moy nangam moy nangam moy khadim rasul neena bimu ñewé ba stk bi duggu ba ci bir lum yëkëti rek ci magasin bagage yi ne ci bir magasin lum yëkëti limu kalañ malaka mi ndax li kenn masna la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam masna ko fe laaj ndax li kenn masna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jax mu gëna taxaj buntu malaka mi jax lool fofu ndax fi dal ni ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF ba nopi nara demat ni ak loxay neena mu ne ko waaw dañ ndax dañ ne fi kenn du fi delop laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi tiabi mu ne ko ah lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewul mako tiabi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu la kam ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibaam bi muy rom suñu borom ne ko ñoo ñu nak ñoo ñuy taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaa jox na la ciabi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngi ak man malaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom ne ko jox limam wara hasri tadallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadibil an da ci bir bu dewe ba ci bir mi ngi nan si wa musawil islam nak fiha fa
2: sam señ touba rek
1: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek dess na war na fa rom waye tam wara baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci Seigne Touba lolou da ci himma ju kawé maam liñu wax reebeut baña xol lu soufé ndax Seigne Touba lo doy nit meuna la meussa la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne kenn meus ko laaj himma gogu moko yobone ci li nga wax legi bala muy dem ci geejgi imanam islam ihsan lepp matna
0: seuk
1: waye xol fu sori lolou yaakaarna luñu wara royé ci Seigne Touba
0: ta lolou kuko matlé ci réew mi ñu jiñ la lo doon
1: waara
0: nak jiñ gogu ñu lay jiñ lo doon nak bu né ku yalla noto dimbali
1: da ngay daal japp ak nga doy lolou
0: waaw nugo ko
1: kon yaakaarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko royé ci Seigne
0: bi luñu wara royé ci Seigne bi ndax Seigne Touba waxe setan la yakuk setan la
1: buñ ko mënon nuñ fi wut ci wala lepp dong nga ko man
0: lolu setan yi dañ wax na suma wote ba xol li na ra jëm ci digal yi deddu téré yi setan ju def ci xélé nit ñi daal né li señ bi limi wax mu dong nga ko man da ko mënon nuñ ak duñu dugg ci suñu xaar bi yannu suñu ba daal né lool sax kenn ku na xamné na ak ndof la waye ndax dugg nga xaar ndax yow taxaw na li suñu bay jaxati wax naan murid deug mom yombul murid deug yombul la yombay nga wax né man am murid la té do am murid day dé té déwul asal li dé metti amana nga gis waju teub dal di dé té do gis ku teub dal doon amul gisal waya ngi nak di daw ci mourid ba dundam nga farjé mu rër ak mourid gisal ki itam nak di daw ci mourid ba am ay kat té doonul mourid dem ba am ay télévé ñepp di ro te fekk doona go mourid té sax kuy mourid ak ku doonul mourid fa bis penc lay fegna yawul mourid bu dé fi la yow kay fexé juk di aw siratin nga xam yow ku doonul mourid bayel dox di yap nit di xébi mbiram yap ko moto ko mourid
1: té lo señ bi ñun tél na ci ubbi suñu bëtt
0: ci
1: bo xolé ba ci masalib yoy muy wax nga xam na lepp ay jangale la
0: man tay dama fan yi dama tok di man dal na tardé yedina gisumako té xol señ Touba fi né bi mi am fuk at ak ñaar goné ngo am fuk at ak ñaar fi ci ñi ñi tudd ko tudd ak kanen ko mu mandi doon fi ko malatu ko dang ko dong sax bu gorgolo ba man ko def fa la yam wala mo na xam li mi wax xol ko leppam nim tela soti nopi bi mi sanci yoonu murid fan yene atam lay dogal ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cerno ibou fati biñ koy jox yoonu mu di ko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da téla seen yitté day bok duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonné tek suñu borom dañ ko xol ndax lolu feñ ne bis ñi jëm ci ak magal ñi siyar wa karam né bi mi dal ya da wo seigne bakki bu so ñom mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dal ko bu nopi nga nga jangal mako te wutal ko ab roy kay ne ko roy lo wuma kuy dund nak ndax kuy dund ku ne mako ne ci bëgg ci bëccu wër ko ray li fek dog jotul rek da ne ko na seet ku dundon bu ci leppam rafet mu roy ko kay ñom dawuñ kuy dund seen lepp ci yalla lañ ko daas loolu luñ wara roy ci ñom la ak baña japp ne rek goné la so yëkëté dara ne ci ñu ne lu hor nit ñi lay lay ciatu nga de ko ko yor ko dul yalla ta fam wara ñew li o ma kana li nafsin an bismillah ko xass xam lool bëgg ca dox bëgg ca wéy tam woné li ñu neex señtu wala bu nit ñi ne worut dañ la fi ciatu nga de nga ba te señtu wa da na wax naan bu len ragal dal len la len de di fek lool bokku na ci li ñu gëna tardel dañ lay liggéey gëm lool ne dañ lay liggéey wala dañ lay ciatu nga de wala wax nit ñi baxut ciow nit ñi baxut yoy kep ko gëm do dem fenn ndax bu fekkon señtu baye xel lool ak ñi top ci mom wa kërëm yi kon duñ def dar señ blahab bi mi sanci daram ju ñëk fukki at ak ñent la am fukki at ak ñent ci la bëru fasiyene taxawal bopam ak fasiyene liggéey señtu wa bop
1: ñan loolu
0: luñu wara roy la
1: maam dañuy yobbu ci loolu rek ne ne dañ leena wara roy ndax
0: roy ñak roy gi mom
1: dañu fess del ci ay maam ay yu mat seuk ci wet goko set digënte jom ngor fula fayna
0: te xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop dañé am bop moy sét mbir bam woor leen leelu bax la nga sax ci te kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu na fi kenn mën la jajalé way li nga sét bam wër ni deug la bu adina bép taxawon nan la du deug ak da ngay dé ak da ngay li del na amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu suñu
1: te boy xol lolu fecc bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwa
0: japp nañu gis mi mel yalla seigne sambay di faral di leer nan bu ni nga xamé ne fukk gëna bari ñatt xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bép taxaw nan la wajili da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
1: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wu ko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yaakaam yu jara baye xel
0: wax yeta yu mënon da na wax na warna kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lu mu ko ci wax mu gëm ko te defeko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sonal la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga taw ci sama
1: ci lu wer kon ci fatali ñi yene nga ak seen emission gis gis li jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ko deggmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xaj bi tam ci kanam tuti di ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lum ñu daan denk waye bala bobu rek batay ci ko wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna señ bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yi ak wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax len lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamne ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna waccu way
0: jëmmi safar mom fa melni da ka jek dafa yag doon wëru señ touba ndax bo xolé ci min xassaay dem yu bari ci safar amna fuy waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khay dan li doona kasbin wa safar muhdil ya man amani han muadin wa safar barina fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer safar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolo nga xamne sa sunne ci bir ki leleg damay tabu safarul kharaj safarul safar safar mahia safar mad sayyidina muhammad lu ne dal teunké nako xassiri te bu duggé ci biir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wër wi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tuddu gam sax nga wor da wax na wër yi wër terang la yoy yi ñi tuddu gam xam nga safar ci la digg gam gam rakki gam rakati gam yoy dawu nangu sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax ta xam nga safara ko ubbi lool li tax mu gënoon ko fonk ana fu masana ñew dañuy tambali di wajjal xassidi yi mi def yépp da koy jëme ci tag yonent bi motax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lool man na xam na né néwon na dana la ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ni dama bëgg dimbali xeyna ak ñeene waye man dama xamul lumay wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassé seigne touba yalla sakk ma
1: xassé day mo xamna ni dinañ ci balu niñ ko défé won rek buñ né bala jotté bi ki waye tam li ko gennul sëriñ bi
0: sa fani dama bañ tax guddal aw fanam tamé ko ak wër lool
1: amin
0: mu soñ lool nax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ek fini ak yene bi noppé ñu aan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañé ma ci dé señ touba amul lu ko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéel yalla moy karam té gënaaw néna karamati khatu yadi kon xam nañ ni xassida dara upp ko dañi nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bi mu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma ci fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci seigne touba taxayene yalla ma xam lo ci meuna galankor def gi ma koy def tol ñaanal ma ci lool lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lool rek la lay wax weyel ci lool moy lool day ak soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mohammed fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na mané lélé nit ñew ci man dé néma sa doom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax mané ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma ba tay né ma xëssé yi ngay jàng dé nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama ko lool soñé yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
1: te sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw serigne touba cheikh ahmadou khadim dan nako deful bopam kon yaakaarna ni lolu rek te ba ci ku melni serigne abdallah mom yaakaarna nit ñi min nañ
0: baax baax
1: mi ngi non
0: baax nañ ni amna benn bis serigne abdallah dafa taw ni am ko way jang am kilifa ba tok ci wër bi nga seen bi ki doum dak da bari yak lol ñoko waron def te defu ñuko kon nak luñ ci am nañ jël
1: kon yoy yep yaakaarna ni ay soñna la te itam lima juñju rek waxtaan wé ci señ bi la motax xeyna nit ñi am ci tam nerwo wala di wéru safar né no lolou ko señ bi tuddu tek ci lenen saw lu bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi waye li nga wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole weram saxit ni mu seselo ak weru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lol yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
0: da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit da na la ko jox tok
1: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamne touba cheikh ahmadou khadim mom mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxon yantou sallallahu alayhi wasallam da cey feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ luy necc kon ñu tewlu tuti xassay te ñu wat

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxee ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàng it bari na, waaye Seigne Bilal moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di laa yuwajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam, loolu am na. waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola, sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt, xam lu baree bari bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Serigne Salihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bisimilah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi nga ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njëriñul addina ak àllaaxira tënku na ci. tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan dinaa koy def ci ay band, ndax nit ñi di ci jëriñ, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi. te lii sonn mënuma ko def. kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax. xam la ne dañ koy def ñaari xaaj. loolu mu wax ne doon nu yónnante bi basirun nasir bin nafxi waddurri basirun bin nafxi
0: nadirun biddurri.
1: Seigne Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ci ne daanak. loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Seigne Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. kon ñu tàmbali bismillah fasiyene liggéey Seigne Touba. fi ñu koy jiital mooy Seigne Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am murit nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa saarixuuna fi lxayraati wa hum laha saabixuuna tegaat ci ne saarixu ilaa maxfiratin min rabbikum. Seigne Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli maa yahjahoon. Serigne Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Serigne Touba ñëw duñ ne déedéet duñu wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ab xam-xam bu ko xam ko rawatina ku mel ne Seigne ndax lu ne na mu koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. lislaam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. ihsaan mooy lépp lu mu dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Serigne Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci addina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. daal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. kon faqu anfusakum wa ahlikum. bokk na ci waxi Seigne Touba yu am njëriñoo yi. mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee top ci tankam namam wuti taxaway ba mom lepp da xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam wu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nango loolu digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yon wi ngeen may jamo dari wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonent bi jotli ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yonu aljana yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yonu aljana del wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xame ne la amna katan bi digal la digla tere la te kum woor la ne man na lepp def ay ndigalam di baye ay terem bo xame yitam ne lu ko neex mu am do jema wote ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xalaté lu bon gawal top ko ndax yalla xamna lepp te mi ngi and ak ñepp te mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in 'alim bokku na ci sonnem ñu am ñar ñun munel mbollem li ngeen di bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeen di ragal na ngeen koy fégé ci ba yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom limu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak limu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi señ Touba yo muné bo dé gis yalla mu dila may aw mune mbir mune bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may aw yi ci mbir mune dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulé agalé ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digg ak mom wala hiyazu billah señ bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takko ko on la tank ci bay wi bay di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi señ bi neena ku daw jëm ci aw yiw wepp yiw daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yiw jëpp lor daw jëm ci mom kon fa firru ila allah jami'an señ bi neena yalla sunu borom da digle digge téré tekko bokku na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la téré te yaakaara mucc ci safan bokku na ci top njott nak bayyi top digal di jef ay téré andak di yaakar ak wala seen bay jaat di dun nan aljana ak top ci jëm sawara ak moye ci jëm yaar yaar yi barab yi bo ci jëm dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lo
1: ngir sak nab dekk fu ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay lay la
1: waaw serigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti lako wax taxam ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem dané beut
0: djug na
1: amna bisit mu wax né na ngeen di la len di gungé ci sen bammel di len fa wétali ba ngeen ci adam té moy jëf ju yow dané ana lan mo len ni wétali ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al ñoo len di gungé ana iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokalé yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yett ak ñak ci wé bokko na ci jangale mi sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi inna ma yakhsallaha min ibadina innallaha
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkané la yox niñ ko doon di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna ne ñi nga xamné xeyna ñu dégg yegul ci jëriñu ca jang lo xamné da na leen may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibin wo xamné dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alquran
0: rek mi ngi na
1: mooy wax do du muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé mu ne ko ah ñu ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ne ko ah dane ko taxal ma feril lako innal muluka naka jikko yi ñaawi isa dakhal riyatan ci ab xol afsadu han yaq kan digg alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu daay amna batay ci hadith amna kum masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene ati mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku mu nta jëf mo gëna far jëfi ko yene wut da ne ko ay bo yeme ci lol day gatt ba
0: kon lol yep da fay delu ci deg gi
1: bokku na ci waxtanam yu sel yoyu masna wax ni talibe yi de dañ ma bet ma betat len ñu delu ma bet ma delu len betati waye dootu ma bet ba mu ko da ne fi ma ñëk bette moy bima joggé jëm ci sama borom te yaakaru mo picc top ma ma gesu gis mbolam ma fawul fofu bet nañ ma dani way fiñ ma betati moy ñom biñ may top dañu japp ni alum ci adina si xewu liñu fogutum fiñ ma betati ñom moy bima len koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fi ma leni betati nak moy dootuma xeexal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba
0: kan yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari ndariñ la te boko xolé itam lolou rek ab juñje ngi ci ab lera la ngi ci kan bet yoy nek dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolou kan yaakaar na denkaane yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamné fiek jamono ngi wey rek ku ñew mën nga ci jëriñu ñu ñew itam mën nañ ci jëriñu loolu ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bop kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek nga xamne ñen ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu deg ko señ borom xamal ko xon mo sharh ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci te ba jamono fi mu toll nga xamne technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamne sax duñuy julit dañu soobu ci mbir diko geussoy at so ci lol ba fañ ci egg buñu delo ci alquran dañ ko ci fekk

0: mais tuuti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné niñ ko junjé ci ndjal ben bashiran wa naziran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lenn rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamné ñu mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamné da ko wara boole de ci digg bi mo koy tax wax nañ né nit ki bu démé ba mu jëm mom bu boba raja gi muy yaakar li moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku néné ci digg bi wala takun mufarritan
0: mustaqim lan mel na ni ñaar yoy xey na ñoy dimbalé nit ki ba fam wara nekk ci digg bi
1: mu nekk dana ci bari ño xamné deugural seen yaakar ci señ bi ak di len won katanu señ bi ci borom lay lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamné moy jeri
1: ndax lolit ginaaw mom mo wax né kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamné lu xoti bax mo ni wax né bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiana wa
0: lay lu xoti bax li waram lu
1: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci loy jaadu na lu yoneli fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngeek ce site ne ci sen emission gis gis ñuké won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magal toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané yim jox wa ba denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek ñëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu guñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def luddul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci cadeau yu mujj ané ak niñ ko jéwon rek xeyna baloko ci xassaayatu Serigne Touba yi kon ñu jël bakku maamu salaam waaw señ bi ko señ Khalim Seigne Khalim Diagne neen def amna Diagne ba bal nañ len yalla nañu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë dégënté kay jere jëf Diagne Seigne Salih mi ngi lay dégg ni lay dégg jere jëf jere jëf ni ngi sant jere jëf ni lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi koku mel na xaw soufé dé ma lay neen def ana wa gayof alhamdulillah jere jef amin ya Amin. jeuf kon ba tay rek ñi ngi sant mbokk momu di gaay

بما

رئيس القبائل فيك سكوني إلى المتين بلا فتوني

kako nak ka wax la wax ka tax mu dugg mo tuddu yonente bi tuddu lo xamne kenn mu nu ko wax sayyidna hamza bitt ko lo te yalla joxon nak katam bo le ko pass pass ak mbokk gi tax digel jam yonente bi sallallahu alayhi wasallam bam ko bitté lo waji dana kenn ba jaxay be tass xamut num tassé ndax da doon xam mu ne bu da ndawla sax fa dugg na ci bokk na ci ashhadu an la ilaha illa allah wa muhammadar rasulullah abdu jahal dañ na bis ni tay ku ko laal ak sama boobe jax tambar sayyidna umar ni serigne touba wax ne mbedd mu dugg setan genn mom tam wax joju ya ayuha an-nas yu jeex qad ja'akum mawjatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatan wa ma'iza lil mu'minin ya ayuha an-nas qad ja'akum ar-rasul ya ayuha an-nas mun gañ mu am rakam du bok ci ñent bi di waxal dañ nang alquran wacc ñent bi jox leen ko ñu ko jang mu di ko jang jang jang ngir mokal ko ñi ko lay jang alo yi ci da ba di ko yor ba degg mi wax ta hama anzalna alayka alquran tas illa tadhkiratan liman yakhsha bam ak mu ne kasi kay bi rakam jojé lamuy doon jigéen ak lamuy nek doolé dafa jëngu ci kawam né ko joxaat mes mo fi ndax li woro ko laam mune waxul mu ko laam mune ko sabé ka innamal mushrikuna najis katam gi ñu yoré ak jambar gi ñu koy wax tax mu talaata bis bu tege ci alfi ba soxna sa ñu né bañuma dam ñu né am nako mo bañ monoko ya ñak jom ponkal mu tondal dor jige xam nga ne suma doon goor do nga ko def monoko wax li ngay wax ma day bax mu jangal alquran monoko ci wax li ne monoko ma nga do sang ba dem fa ne ko ashhadu an la ilaha illa allah annaka rasul kon buñ ni nat ci gaday da am li ko jité yu bari yo xamne dafa wul beuti jamaa ndax ñu gënal deugal ñu ñepp ragal leen bokku nañ ci ñi gënal na noy bi gaday gi di am jité ko ndax si ma wax mom mi seigne touba wax ne mbedd mu dugg setan gi ñu ko ndax setan ya def ko ragal ak duggal ci l'islam yeen ci don nako ñaan omar la tuddu amna menen omar mo xamne mom lañuy wax amul ibn hisham ñi di ko wax borom yergu makka abou jahl abou jahl yalla ya ñu ci sa dana ñaan yalla yalla na nga tuubal kenn ci ñaar ñu ndax kum ci doon rek mu bax waye si ba wa mo ni fitam mo be ak jambaram ko diyan ci sallallahu alayhi wasallam wi je suñu borom sallallahu alayhi wasallam mo gëno na waye ko xol ñep safalo lool ak sayyidna abou bakkar mi nga xamne yeen ci bi neena li len di xey lu ngeen ko tek ni na res wu ñor la mu ne dede xolof sayyidna abou bakkar bi moy xalaat yalla ba far ñor xom koka ba yeen ci bi wu ñu suñu borom mo taxaw wax lam wax ba ñu and ak suñu sago ba tay sayyidna abou dane ko mo ko wax ma rend ko ay koy ci te kat mo gëna wu ñu way mu ne tal moy gattay gi ci bop mo am jaar jaar ni lay xamna du xat ci ben waxa waye kon xef xawla bo xamne lambo la ak jamba ak nanga ñak li nga am muy tafhiya ba ci sabaka biñu gataye ba dem medina am na ñoo xamne dañ fa bay seen alal ndax dara na leen am na bo ci yo xamne dañ leen yeen du ngeen mëna gën dëkk bi kat ndax su ngeen demé du ci am marchandise ñu ne baye nañ leen xaas ngeen baye marchandise dañ baye itam ñu ne waaw ñu ne baye nañ leen ko jaral nañ ko rak dem am na ñoo xamne dañ leen ki sama doom la do and ak mom dem makka fekk may nañ ko mi soxna do ana do ana dem medina mo ne baye nga len jeul len sen soxal sen do bañ demé medina nak yeenent bi am ñaar ñu may laaj ana di wut gis mo len bobu tay ñu ne ko ñoy dañ dañ leena tey ñu ñam tax ci ñu japp len mu ne ku mo len di jeulé way ben way volontaire bo xamne opération commando la def ta jaral nañu rek xam na bu gisé mo rek bu rek wa jaral lo nako kon xew xew la buñ koy natti dañ ci fatlikou ak njambal mo sepp ak nango ñak li nga yoy lepp yalla tax ak muñ li nga gëna bëgg waye di sa fatlikou ndam suñu borom jox ay gaayam

0: ci wet go ko set digeunte jom ngor ful fayna
1: te xam nga amna lu señ bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy set mbir ba mu wor len li lu bax la nga sax ci te ken der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu na fi ken mu la jajalé way li nga set ba mu wer ni deug la bu adini bepp taxawon nan la du deug ak da ngay de ak da ngay li del na amna ñu nek ci lanen ba deca taxamu suñu
0: te boy xol lolu fej bu bax ci dama koy faral de xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwal
1: japp nañu gis mi ngi mel yalla señu sambay di faral di leer nan bu ni nga xamé ne fukk gëna bari ñet xana xam nga ko ba mu wër la bu adina bepp taxaw nan la wajili da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñatt gëna bari fukk du tax nga nang ko moy lool
0: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxi taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yaakaam yu jara baye xel
1: wax yeta yi ma non da na wax nan war na kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xey yoon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya té lum ko ci wax mu gëm ko té défé ko nam ko waxé ba lu ko may mo wacc bofum kèn wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ku laaj sanal la ku laaj ko xam té lébir té défo lam la def wax nak ku pert nga tawacc sama
0: ci lu wër kon ci fatali ñi yéne nga ak seen émission gis gis di jotaayu jangat ak fatalante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ko deugmal ak solo ci ak lu ci señ bi waxon ñaarelu xajj bi tam ci kanam tuti di ñu ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lu ñu daan denk waye bala bob rek batay ci ku wax magal wax shahru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna señ bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yeek wer yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmit xamna ne amna ciir bu baaxa baax ci mom amna wacc way
1: jëmmi safar mom fa melni daka jek dafa yag doon weru seigne touba ndax bo xolé ci min xassay dem yu bari ci safar amna fu waxe bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khaidan li dona kasbin wa safar mahdil ya man anani han muadin wa safar barina fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer safar lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolo nga xamne sa suné ci bir ki leleg dama tabu taba safarul kharaj safar mahiyen safar madh sayyidina muhammad lu ne dal teunké nako xassiri te bu duggé ci biir da ngay gis sante yalla gi mi sante ci jëmmé wër wi ci bopam ndax señ bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wër yi ñi tuddu gam sa nga wor da wax na wër yi teranga la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la digg gam rakki gam rakati gam yoy daw nangou sax ko wor yoy mom dafa bokku ci ndax taxam nga safara ko ubbi lol li tax mu geñun ko fanku ana fu massaane ñew dañuy tambal di wajjal xassidi yimi def yepp da koy jëme ci tag yonent bi mo tax na safaru mad sayidina ak yi demena lim ci wax dal bari na lol man na xamna ne neew na dana la ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ne dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen ni waye man dama xamul lu may wax xam da gatt lool te gessu gi neew te dama japp ne man dal yekati xassé ci tuwaye man yalla sakku waye
0: xassé day mo xamna ne dinañ ci bal niñ ko défé won rek buñ né bala jotté bi ki waye tam li ko gennul sëriñ bi
1: mais safani dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool mu soñu lool ndax dañu ñew jangal ko khassida khassidatu ikfini ak yene biñ noppé ñaan mu wax ma mbek mu mbek ci li ndax dañe khassida seigne touba amul luko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéel yalla moy karam te gënaaw neena karamati khattu yadi kon xamnañ na khassida dara upp ko dani nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bimu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum Seigne Touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defaluñ ko dara ma fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci Seigne Touba taxene yalla ma xam lo ci meuna galan ko def gi ma koy def lol ñaanal ma ci lol lu ne bari yu ne mu wax ma ba mujj ne ma sax yow weyel rek yow dal lol rek la lay wax weyel ci lol moy loli day ay soñe yo xamne faaw ñu bëgg ko sante ci ndax ñom ñi nga xamne ñoy suñu rek ku melni cheikh mamadou fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma ne leleg nit ñew ci man de ne ma sa dom ji yëkëti nga xamne du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ne ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay na ma xëssidi yi ngay jàng de nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama ba loolu soñe yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
0: waaw té sax day lu am solo kéro ko dun ginnaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan nako deful bopam kon yaakaar na ni loolu rek té ba ci ku melni Serigne Abdoulaye mom yaakaar na nit ñi min nañ
1: baax baax
0: mi ngi non
1: baax na ñi amna benn bis Serigne Abdoulaye dafa taw ni am ko way jang am kilifa bi tok ci wër bi na seen bi ki do mu jax da bari yak lol ñoko waron def te defuñu ko kon nak luñ ci am nañu jëf
0: kon yoy yep yaakaana ni ay soñna la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la mo tax xeyna nit ñi am ci tam mer bo wala di wéru safar né naw lolou ko señ bi tuddu tek ci lenen sax lolou bari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi waye li nga don wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xole wéram saxit ni mu seselo ak wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lolou yep mo bind la yo xamne meun nañ ko ci
1: da da wax ni señ bi agna ak mom fo xamne ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit da nga lako jox tok
0: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamni Touba Cheikh Ahmadou Khadim mo mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañu ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxone yantou sallam da cey feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju ëmm jeriñ jeriñ lu na ci kon ñu tewlu tuti xasaay te ñu wat

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxee ginnaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàng it bari na, waaye Seigne Bilal moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di laa yuwajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Serigne Salihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bisimilah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi nga ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njariñul addina ak àllaaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay band ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj noonu wax ne doon nu yonente bi basirun nasir bin nafi waddurri basirun bin nafi
0: nadirun biddurri.
1: Seigne Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ko ci ne daanak. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Seigne Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyene liggéey Seigne Touba. Fi ñu koy jiital mooy Seigne Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am mulit nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa saarixuuna fi lxayraati wa hum laha saabixuuna, tegaat ci ne saarixu ilaa maxfiratin min rabbikum. Seigne Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli maa yahjahuun. Seigne Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon ni ñuy wax ak Seigne Touba ñoom duñ ne déedéet duñ ñuy wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xam ko rawatina ku mel ne Seigne ndax lu ne na mu koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàlla ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsaan mooy lépp lu mu dogal mu fa la tënk bu gàtt boobu. Seigne Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci addina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Daal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Seigne Touba yu am njëriñ yooyu. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee ëpp ci tankam namam wuti taxaway ba mom lepp da xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam wu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nango loolu digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illallah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illallah mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yon wi ngeen may jamo dari wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonent bi jotli ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yonu aljana yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yonu aljana del wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yonu sawar sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xame ne la amna katan bi digal la digla tere la te kum woor la ne man na lepp def ay ndigalam di baye ay terem bo xame yitam ne lu ko neex mu am do jema wote ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xalaté lu bon gawal top ko ndax yalla xamna lepp te mi ngi and ak ñepp te mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in 'alim bokku na ci sonnem yu am ñar ñoon munel mbollem li ngeen di bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeen di ragal na ngeen koy fégé ci bi yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom limu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak limu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi Seydou Touba yo muné bo dé gis yalla mu dila may aw mo ne mbir mu ne bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may aw yi mom ci mbir mu ne dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulé agalé ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digg ak mom wala hiyazu billah señ bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takko ko on la tank ci bay wi bay di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serign bi neena ku daw jëm ci aw yow wepp yow daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yow jëpp lor daw jëm ci mom kon fa firru ila llahi jami'an serign bi neena yalla sunu borom da digle digge téré tako bokku na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la téré te yaakaara mucc ci safan bokku na ci top njott nak bayyi top digal di jef ay téré andak di yaakar ak wala seen bay jaat di dun nan aljana ak top ci jëm sawara ak moye ci jëm yaari yaari barab yi bo ci jëm dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lu
1: ngir sak nab dekk fu ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay lay la
1: waaw serigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti la ko wax taxne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem dane beut djub na amna bisit mu wax ne na ngeen di la len di gungé ci sen bammel di len fa wetti li ba ngeen ci adam te moy jef du yow dane ana lan mo len ni wetti li ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al ñoo len di gungé ane iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yett ak ñak ci wé bokko na ci jangale mu sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi inna ma yakhsallaha min ibadina innallaha
0: kon yoy yep ne rek ay denkané la yox niñ ko doon di xor rek mën nga ko jël ci alquran ju wer ak sunna kan melna ne ñi nga xamne xeyna ñu degg yegul ci jeriñu ca jang lo xamne dana len may ñu jeriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxe ak famuy waxe xeyna du ñep waye mu tibe fa tibin wo xamne dinañ ko jégel tax jeriñu ji wala jeriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day delu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alquran
0: mi ngi na
1: mooy wax do du muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé mune ko ah ñi ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mune ko ah dane ko taxal ma filil lako innal muluka naka jikko yi ñaawi isa dakhal riyatan ci ab xol afsadu han yaq kan digg alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu daay amna batay ci hadith amna kum masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene ati mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku munta jëf mo gëna far jëfi ko yene wut da naka ay bo yeme ci lolou day gatt ba
0: kon lolou yep la fay delu ci deg gi
1: bokku na ci waxtanam yu sel yoyu masna wax ni talibe yi de dañ ma bet ma betat len ñu delu ma bet ma delu len betati waye dootu ma bet ba mu ko da ne fiñ ma ñëk bette moy bima joggé jëm ci sama borom te yaakaru mo picc top ma gesu gis mbolam ma fawul fofu bet nañ ma dani way fiñ ma betati moy ñom biñ may top dañu japp ni alum ci adina si xewu liñu fogutum fiñ ma betati ñom moy bima len koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fi ma leni betati nak moy dootuma xeexal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba
0: kan yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari ndariñ la te boko xolé itam lolou rek ab juñje ngi ci ab lera la ngi ci kan bet yoy nek dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolou kan yaakaar na denkaane yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fiek jamono ngi wey rek ku ñew mën nga ci jëriñu ñu ñew itam mën nañ ci jëriñu loolu ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bop kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñuy gis ci alquran rek nga xamne ñen ñi sax dañuy wax ne li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu degg ko suñ borom xamal ko xon mo sharh ko mu tafsir ko ay lañ ne wax ne kon ñaara ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci te ba jamono fi mu toll nga xamne technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamne sax duñuy julit dañu soobu ci mbir diko geussu ay at sorti lol ba fañ ci egg buñ delo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax ne nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rak la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi itam dañuy gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna namé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné niñ ko junjé ci ndjal ben bashiran wa naziran melni ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lenn rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole ci digg bi mo koy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mujjum mom bu boba raja gi muy yaakar ji moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: mufarritan mustaqim kal melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbal nit ki ba fam wara nek ci digg bi
1: mu nek dana ci bari ño xamne deugereul seen yaakar ci señ bi ak di len won katanuk señ bi ci boromam lay lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamne moy jeri
1: ndax lolit ginaaw mom mo wax ne kulliyati muhjisatun taakharat kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamne lu xoti bax mo ni wax ne bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiyan
0: lu xoti bax li waram di wax
1: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci loy jaaduna bi lu yonale fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngeek ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bis magal toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané yim jox wa denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek ndëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu guñ ci mëna jëriñu kan xamna rek duñ def lulul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci kaddu yu mujj yi ané ak niñ ko jéwon rek xeyna baloko ci xassaayatu Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk maamu salaam Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne ñen def

0: bokki téere bi mu di bokki réew mi rawatina bokk li dëkk ci Touba ak li ko ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigal lu bàyyiko ci Cheikh Mahamadou Moutaha mi fi jimmi Serigne Touba tey ci basuuf ñu ñaar yàlla suñu borom mu bàyyiko fi lu yàgg lool te ànd ak wér ba mott li sumb yi nekk ci kanam ndax fii mu toog tey moo doonu Serigne Touba te Serigne Touba moo doonu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon la suñu borom santaane woon ci alquran ci sahaaba yi ci seen digg rasulullahi rek lañ war di dox suñu digg moom la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'likum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun inna allatheena yakhudduna aswaatahum 'inda rasulillah ulaa'ika allatheena amtahana allahu qulubuhum li taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azeem inna allatheena yunaduna kan min wala'il hujurat aktharuhum la yaqulun lool nak daanaka moy li xew ci jamono legi moy ku bëgg wax sa Serigne dara sax jàpp na day dem ca tere ba naa Serigne bi daa war def lii te la Serigne Sadio waxoon lay fàttali li ma miin daal mooy ab Serigne di jiitu teel wi topp ci ginnaaw waaye nii nga war a def moom miin moo ko coom bi te képp ko xam nga yu dox itam lu adduna yàgg ak yii xew lii jamono nga xam ne lu xew Touba te ak Amérique ak sa foofu lu mu bari wurte jeexital ci wo ndax la nga war a xam mooy la baaxoon rek mooy li baax li ban mooy doon mooy bon faw qul laa yastawi al xabiisu wa tayyib walaw aajat kasul xabiis bu demoon ba ñëpp maase ci lu bon li ëppit xamee ne la baaxoon rek li baax te Cheikh Mahamadou Fall Mbacke danaa wax ne walaa tasiru wa asiratu wisra oxra da nga ko daan firee ne njekkar mooy bàkkaar lu mu la jege rek xeexal boobu muy yow kon ci ndigalu Serigne bi dañuy yëkkate kàddu yi ndax moom mi fi nekk Serigne Touba li ko war mooy digle ak tere ndax digle ak tere kat ku dem ci Islam xam nga ne ñëpp waruñoo digle ñëpp waruñoo tere ci war a digle nag faw muy digle buñ ko déggee fa di lay xam buñ ko déggudi moom wàcc mooy li Serigne Touba waxee wàcc la ne wàcc naa ñi wuy si wàcc nañ maa ci des ñi wuy si wàcc naa ñu ci des kon Serigne bi nee na ñu ngi leen di te koy ñaanal bu baax ndax xam ne jataay bi mu toog rek jataay bi waaw ne képp ko fi toog ak Cheikh Ibrahima Fall ne mos na ko wax ni ku yëri di woon mu ne ko wutula aw fas yéen ko Cheikh Mahamadou Moussa boo demee sàkk ci moom ñaar boo la ñaaree day wér ndax képp ku fi nekk Serigne Touba yàlla suñu borom dina ko rus te Cheikh Abdoulaye Hadj Mbacke yeewoon nañ ci ki fi nekk Serigne Touba ndax waxoon ne Serigne Touba kat ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar te li mu yor di lenn mënu ko jox ci bàyyi ci dafa daje lépp lu ko ci waxee jël waxandeo rek xol bu tëj jël seen ji teg ko ci loxal ki mag mun moo tax kenn mënta àgg ca gaadna te jëlwu ci ci man ndax moo doom bi waaye ñoom ñi moom alarji it lu mu soxla ci alarja bu ñëwee ci ko moom faw mu jox leen ko ndax seen àlli bàyyi seen mun a jataay boo bi nag Serigne Touba bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci li fàggwaaloon mooy li ñuy tuddee xutbaar yee ni ba mu génneeti mukk ci ay jamatoom ci mu ne nag jota wona bala fa kennete to bala pesa e bile bala wadan ni zon fa ngar bunde pesa tete woto len si gi do la ba non len mo go wa rek asmaul husna yip wacce yo rek ci la barki nek mo dox ngara ni nuru ñepp lo xamné aw yi no baye ko ci ngorom bala wacc ci dosuf ci sako ni di ko wacc nga yéne ci ba dis gam mu do ta sama ci bindi naka no ni lu di natto bu wacc di ba ci yoru ni ko wacc ne jare ci do sekk mu do ñe fi bi mo ra sen ni ko xam ko ne xam ne ci nat do ko mo ra ko fu nekk no lay dem kon seen bi nga wax ne limuyu tay gem ngir ndek ni muy ndek bi ni tuwa nga xamne seri chan bi neewona fi tuwa da waxone bi ma sanji tuwa da yaa rek tam sanji bo daw nit ni ak daw li nek ci loxo nit ni mune yoyoy ci dik bi sa yaa rek la fek sawo nak ak window ban ma kenn musko dir kenn musko mom kon ndek bi nak seri chan bam ko sanji da tarif qasir mod do fosen may gar bo ci kessi sa ñu bari xam nañu wax ni bëgg ci dëkk bi wax nañu fa téré wax nañu fi suñu borom ñepp tegn nañu seen bëgg wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bo wéré adna da dox ba nit da la yor marsis da la soxla marsis dem ba Dakar ak nak di ko mënu ko ñu tuwa mo ñepp tegn nañu seen bëgg waye ni may xamne bim ko sanc rek jamu yalla dama sanc ko li ta'allu wa ta'lim kon lu ëpp na yag yag ak mu dëkk bi reey reey may xamne le cheikh sidi moussa waxon rek président maksan do ko wax dëkk bi dëkk daara na dara lu fa sopp kon bu ñu poyam ëpp na nga nax sidi do fa waxe cheikh abdullah waxon da rewon ko fi sam xel en dou so xel na li fek la moy way xahatan aksiba al alay fi al usri o yusirat way lu jamono naqel naqel bu liketu wa xewlu li bari ba skiri ci ñi wax ci ali yeb ku do tu way wo mo no ko xamne bi nan gis amna ko mo lay ñi ci tuwa xagu nak na nga xamne amna lu nekk da wax ni wa cha lu de man maskalati ba li sunnatin la maskan ibtida'a non ko def moy dekk bo xamne dañ fa topi sunna way kenn dafa topi bid'a waxati ne wa man fa'an li kulli hayy muslimi wa madfa'an an kulli 'ali mujib ma la dekk bo xamne kep ku sak ku nek ci lu bax ci ñu ñaan da lay jiru fu ne way nak da nek ab defense ci kep ko xamne da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi ku fi duggu di fi yaqal la lay guéné ak la lay toroxal ci lik bi ni mo tax cheikh mourou fay daaw ne touba de mayes na fay defal ba defal fi waye mayes fay jema yaq ba yaqo fi waye kenn mu ko yaq ndax borom da ko war ëpp na téméra 1880 ba légui ne dëkk bi mag di yok ta ku ne xam na ne dëkk bu tun ni ko xamni fini ci police centre bi limi bari bari mene rew mu ndo na sa su xey da ngay deg ñu rañ ci ay fukki fukki hasaratul fuk ay fukki fukki kon baati lu sin tuwa mo arbek ni waye nak ni de li nga xal mom la bëgg wax rek sey bi do ko ñor lol ta le cheikh abdullah da ko ba may tay tay di deg lu nga xal ba su mu xoota ci amul ndax sey bi da fa yene ci mom ndaw jeexal ci lu ay rew ci tuba rew bindé ak ay joxom tay yépp ci ala tay rew ñe rek na cheikh mo wonu taxay di soñé ku fi ma sa nek ci tuba ku né ku fi jaar ku lay ngay nek ci té mo xex ba baña wacc loolu ay nit nak jindé wuro leena ragal wax dëgg ndax nit bu la topé yaa rek ma nam ki la gëm wala ki la wéddé Saint Vlad neewnu ko la gëmul ko ne sam nawle dekk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamne dekk Seigne Touba moko mom ci batir mom ko ci tayir mom nako ndax suñu borom ko may Touba tanal ko bofum ci bari ndax nit yalla yep ko bëggoon bo titre français amugut ci sahé ci titre français xam ngeen nim démé moy lo xamné état sa bu ci bëggoon jëfëndu day wax ak yow bu déggo yow dëkk bipp titre français la bo neexon señ bi tay yi mu xéne katcha sangam yep nañ ko tuj te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahé kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woor ko ni li bu yagge dana jur ak yaqtu go xam ken xamul fum joon dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci wër dekk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ko koy def sax barké du ci am rawat na nak liñ ci doli wat moy di lu len di dorogé ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len sey bi jox na len ci digal ngeen and ko sey blat kam yor maire bi ak mbolem chef de village ku ci senete na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xamné mo toj bu fum ndax lool kat ku ko sétane génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu yor kon loolu jeur nit ñi nak wa dekk yu ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sare ji la xamut way loolu kenn xamul lu doon ay nit lañ niyen ay nit bu ñu and dañu and ci dëgg saint blaise ba mi téré yi ñu téré ci dëkk ci bu ko rifton té touba moy raw dakaru motax ki wari diglé mom na diglé wala tudh man akhfana khalbu an zikrina wattabahu wa kana amruhu furtan ku sagal nak loolu mom dañ lay tecc ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dafa nek lolo wara serigne bi denk bay fali li nga xamne mo ajj ci sam wor may dekk bi ndax xam nga ne état amna lo xamne état sen loi teunku len ci yeleen sen loi teunku te serigne bi mom dekkam nak lolo sañ na jël ndigal bay fali jox len ko motax lolo tam serigne bi da koy gëna deugural li na nga xamne dafa don lo xamne walu état la serigne bi ngi len ci soñu ta ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu yi sa war na feen ba neugene balen serigne bi denk dawo police ak gendarmerie neen denk na len ñen sam wor mu dekk way bañ ko defé rek dañ ko def yar ñaar rek dekk bi muju melni pari wala feneen nit ñi def lu len neex ginaaw bi nak serigne bi ci xalam ak digeema serigne touba mo xeyel bopam jël lool denku bay faale kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité nda responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa demu jikko yi bu yaq wa innamal umumul akhlaquma bakhir wa innahum zahabat akhlaquhum sahbu askan wo mosa digge rek ñu leen tag wala ñu leen naw ay jikko yu baax tax waye bu jikko yu yaqor ñu jëm ak ñep ta lool moy inna allaha la yukhayiru ma bi khawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim ta lool la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan annama halaqu min hatta yukhayiru ma bi anfusihim motax ci gannaaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may leen suñ bi won di wax na ñun ci alquran bi yag wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami llah banu llah ñi xam nañ ko fa asakha llah libas al-ju'i wal khawf ma kanu yashtahun yoy ay nabtaydun kon nañ cheikh ba jëfi ndigal suñ bi kon yeen suñ bi wax na len lim len wara wax yeen tam ni ngeen ci def yitte ndax lolu kat bu won ko setané wax ma rutuwa waye lo senegal gippale xox ndax touba moy xolup senegal lu fi juddo rek da tassaro ci rew mepp ndax ñepp fi ñew kon loolu mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi ngi agresser nit ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen boutique amna ci mbedd yoon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi loolu nak seen responsabilité la waye nak ci walu sécurité na nga xamni aduna bi fimu tollu
1: wessuna sécurité police ak gendarmerie kessé diko yor nit ñi ci bopam nañ xamné ñoy ñoo ci mëna and ak ñom loolu mëna am kon ñi leen koy denk ngeen agalé ko ci seen kër fa taxaw ci bu baax ta xamné Touba ku fi sax ci lu baax dang ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place yi di wax luñu la ay bo xone waxa nuzila alaykum fil kitabi anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'hum bu fekke gis ngeen ñuy wedd yalla wala ñuy wax lu ñaw ñaan nga dem bayi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok len dilul nak innakum isan bu do yene yam ta lam ci tek inna llaha jami'un nafsin wa kifir fi jahannam jami'un kon lool moy li seigne touba di bañ moy waccane bo ma jaar ci xoxawa ma jaar ci xaw ma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xaan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax ta xamné lool andi wuñ ci seigne bi seigne abi bu mbacké marsan ko wax ci kilifa gu mag fekk daam kilifa da fay juyé ñu bari dem ci fenen bayifa genn kilifa ga si yu la ni man de diw mi lutax talib bi bayifa dem ci serigne bi ñu ne ko mo da serigne bu upp mu ne ko ko ndi aduna yakuna ku gadda yon ngir wuti serigne ak serigne yakko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon loolu moy kaddu yi nga xamne serigne bi yobantu won nako ba ci resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank fossi di ko sotti ci deul bi lool itam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi ngeen di werde yu bari ci dëkk bi li ñuy wax mbeddum bur la lool amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk li ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lool itam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba am so welam dir kep dang ko daga wara japp fa wala nga furmu ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg ma xé ko wax mo ne munuñu am luñu wiré fossé ndax nabbi kon lo tam ne xamné ci yi suñu kanam yi tahaddiya di suñu kanam ci la bok waye lo tam na ngeen ci def yité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tégué daan lu gëna ser la ngay fay la ngay manxe auto bo ligé doto ko defate ay ni ku len di jité faaw nga ko tek ci yoon rewi tuwa bi ken gëmu yalla gëmu allah xer gëmu bis fenc waye sanni dara ci mbedd sa ñi wuñ ko to lo discipline de ko gondi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu serigne bi moy ak la biré guma bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique bi diko sakku yaakar ni ma simbi doxale digëm nguur gi passeport di ci bokk ma bëgg leen ci leer ni li histoire bi fi mu tambalé bac civil bañ xam ni mu déme nda passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye rew mu nek realité Sénégal li wax al almani mu fe moy laïcité bi dañ ko copier na France don dundé ta lol bokk to Sénégal rew mu julli la na 95% wala 90% ay julli lañ waye ndé ngam tolal nañ ko baye nak tuba bi yom xamna senu xam aduna la señ bi waxon rek xamna dañu xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ waye alakhir da len um ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu tolaré ko def li ñu wax dérogation rek gëlfam képp ko xamné né yeyo nga ko ñu jox la ko bi sangor diké woyel nako def ko kum jappané yeyo nga ko mu jox la ko ba président abdou diouf ñew mom itam bimu diké non la ko doon défé ba ci 98 nak ku na fatali ko na nako bo yakara ku ñax ministère Jacques Bouré mo fi nekk ko ministère affaires étrangères ci la tambalé tassaro na bu jëk bari wu sodañ daay dem di di ko mo bi prince abla di ñëwé xam ngeen ne dafa aksi rek daal di andi di passeport yëpp looy tam la ko andi wono bari gopp ga ak la ko ci prince abdou diouf waxon ne ko lima lay jëk batalé moy mbirum passeporté ndax bu ma fi togaton mom lay jiko xolat ndax toa bi tek nañ ma ci person ba reew yu bari din nañ sen accord kon li ci aju dafa xaw bari waye bam ko andi bam doxé ab diirit xamna ne meunte way mu wuju ko may wat baye mu jalla ba prisa mak ñew bimu diké mom anilé ko waye da ko ron ségg bimu koy ségg nak ñaari adu jëkke ku ne xamna xawon na jafé muy 2012 ak 13 ba 2014 ci lako ubbi sét ñako yéwé mu leen koy jox ba 2019 ba 2019 jallé nak ci la ñenn ji xeyna mu xawona jafé ci ñom ndax ay sababu politique ñenn yi di ñew ci man mom tam mom ci man ak rus bu moko bindé ndax man xoruma ko and ak mom ko and ak kenen ndax dool boori ma ñu man Seigne Touba boori ñom duma ko jema li jeen duma jema xam sax ki kum faral kum faral ñenn ñi japp na xeyna passeport yi ma dox digënté état bi ak loolu waye du luma sam naka jek bi fi ak djuf nek ko ne xamne ci ñu ko da jare abdoulaye tam ko ne xamne ci ñu ko da jare prisa mak sall mi fu mujjit ko ne xamne ci mbolo da jare bi prisa

0: com a mulher, se aquece a sua mãe, a identidade. Eu não lembro que ela não sou nessa hora de mundo. O mundo foi a menor que eu não sou de mundo. Eu não sou de hoje, eu de hoje, é que já sei aqui, eu não sou lá, eu não sou de hoje. A sua mãe, ela é bem camada. Aí vou com a minha vida, eu sou de hoje. Eu não sou de hoje, eu não sou de hoje. Eu não sou de hoje, eu não sou de hoje.
1: Seyna Alhan Salam, Bing Feng Abduna, qui 1912, qui Miladia. Ci ñu ko mëna waxé mi ngi feñ aduna ci am l'assassin ci atum bindi at ak ñet témèr ak fanwer ci le sayyidna sallam feñ aduna kon mu yamo ak 1912 ci miladia bu le ci hijriye gi mi ngi nak am l'assassin mbokk ci la ma ñam ñep ndeg ko muy bindi at ak ñet témèr ak fanwer
0: kon na jam ci mëna du mëna wara né kon na jam ci mëna du mëna wara ñan du yëll ma ci alal bopam dan ñu gën ma ci alal bu bopp de mu yital xare may ma nga bu dara bo bu wéx bu yewon ma ci xare mu tata yewon ma ci xare mu tata ma nga bu dara bu wéx bi and ak mborom neew ma and ak mborom neew ñu gën ma fi xey
1: l'assassin lam gi fanwer la seigne sito ci di dunni seigne sito ci di net témèr kon muy dunni ak net témèr ak fanwer kon yow mi di lu buñ la laaje seyna alhan salam kagn la feñ jamono neel mi ngi feñ aduna ci 1300 ginnaw gaday gi waye mi ngi feñ ci atum miladia 1912 yamo ak at mi serigne touba di jeusibat ndiarem ci bimi wax ci beuy banan ramu masiri ila jubel la l'assassin at momu ci seyna sallam feñ jamono di jall ci bimi feñe jamono mi ngi feñ jamono dug mu wax mbambu tel kilomètre de jare de jubel mi ngi feñ jamono nak ci feñ bu yeme go xam sun borom moko beral moko jaglel mu nek dem joom sun bon xaber mbiram ci bindam ci gané jamonoom ci melokan ci baxinam ci waxinam ba ci façon bi nga xam mom lay véhiculer ci message ci sun borom jox ci bir ci jamm yi ñu koy tambalé ci téne bi ñe wax téne ndiakan téne bobu néna sun borom bimu ba namé ñu aduna fa la ko wacce def na fa ab dir di xaar wayjur bu jigen bu mëna atam mbiram fu mën ko aduna batay ma ngi delwat ci dama ubbe won rek yalla day ber da len ni wadjal te dembu tay doga ñew seigne sallam nek ku sun borom wadjal ber mbirum ten bo mu wacc muy tenu jakan ne fa sun borom wacce def ma bidiw ma di ñi ci asaman wacc fofu sun borom benj ma ko lu yagg sun borom dogal wajur wi gën mo wadde wajur ci yent ma muy sona seyna bu jom mom de kum am melokan bu rafet la am nekkin bu rafet digentem ak borom keureum jigen ñi mëna dindul walé fofu ngir ñam ñi sey tay dil waxtaan bi ñu mëna xamné walliw ak ko xamné day yidif aduna kenn mënu ko indi aduna lu jigen du bax ne mëne ko jamono bobu sun borom wacce ko fofu jigen dafa néwon di rot bari nañ lool dafa néwon tam di wut sun dox ak ni ligé sun borom bari na waye sun borom buma tan jaayal ko mu soxna seyna bu jom mom neena bu xalé yi nan ñu téyema mag ñi bu ñu nan ñu téyem ba sama nday mar bëgg nan duggal potam ci ndali ma daw top pot bi fofu li ma ci leral moy amna ñuma dégg ñu wax ni way juroom bu goor mo waron maron nan soxna ci may ko mu nan ko dédé dañu non seigne assane salam ndayam mo mara nan duggal pot bi ci ndali neena ma daw top ndox mi sama nday nan ma nek ci miram ba gané aduna jot ma gané aduna non la ñëwé aduna waye jaarul feulé lool nak fadlullah la ngeenel sun borom la yaqta sun man yasaw bokay tegle ko neex sina han sam dafa bok ñoo xam sun borom mo jël jaglem jox len ko bo déggé may yalla dako wajal moy wajal gi mi ngi tambalé ci way juroom bobu sil ma xalawon ay way juroom ay sil ma xal lañ won yalla dogal yalla bu la indi aduna te ñi fi nga jaar ci feñ ci feñe ci ñom nga mag leen raw leen ci jamono yalla dalay wajjal ba ñooñu mëna gis lenn ci yow lolu waral way joom ay sama wax lañ woon kenn daw ci gis way juroom bu goor nak mën nañ wax ne mam dam moy way juroom goor ci zahir ku ñu wax mam dam moom tuddu seen dam mu ci kër gi kon batin bi wax na ko pare moy non mu wacce ci ten ba sun bo ci dogal sun borom innama amruhu iza arada shay'an yaqul lakun fayakun non lok sun borom bindé inna masal isa indallahi kamasal adama khalaqahu min turab subhanahu kun fayakun sina sa non lok sun borom indi aduna al haqq nak min rabbikum faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur lol lon fal di genn ci lamagnam la wax ne yalla kat deug ma nga ci yalla kum neex nga gem kum neex nga weddi waye ni mom deug la te mako wax ci lamagnam kon ci gatal ci teunk sina salam koku moy sina salam ni la feñe jamono dim nekké ndaw nak comme mam dam amone ak njabot ak soxna seyni bu ñok dim nekké ndaw di wax di jëm ba mëna wax ak nit ñi di wax ne man bokuma ak yeen dara man sun borom mo bind ci ten la wacce muy tenu jakan muy ten bi ñu di gis neena sun borom fofu lako jaarale comme senegal nak dafa nek dekk bo xamne wote fi wilaya la daron yonti rek moko dal wote fi ak ciiru sun borom de ko ci yow ak jamal ñu min bindo du yomb te nit ñu noton lañ senegal bi ñu di ko toñe nak diko wax ne ko santo ni nga sant ndax ni yak ñom yene bok na nga mu taxaw ci lamagnam mom wax ne bok ma ci
0: yima ci jëm ni ñoom di ñu sétalu kaddu ñu sétalu ñu ñu ñu ñu la lay lekk ni naan tum ko ci ñu ñu xol ko ñoom ñu la mu di wala ko ya ya nga ma yam way fa ci na wala ba na ci biir
1: wallahi wallahi na wax na ko ci ays may ñep degg bokum ak yeen mu di ku ko wax rek buñ xeye jëm ngi demé côté yow mu ko am ñaawal nga wax djublu won bo xeye xalé tok di la ñaawal comme la nga djublu won yéne señ bi la yalla depat sanni ko ci sa kaw mujj ni dama dem ba ñan ñi am kess lool am nak ño xamne fo fekk ñu noy rek fekk ñu duggal bop am ñoo yow koordiné diko wax lool yalla dogal mu ne kep kuma ko waxati rek inshallah dañ la rek armée yi comme nit ñi mom Sénégal mom am nañ fi ci lepp waye dé dañ ko ragal yalla dogal ko ko wax rek buñu xeyé ñu rokk ko wax buñu xeyé ñu rokk ba jamono ji may wax yow ñettal islam te xam ko ñiw duñ tax ñi may jaar ca sant woon ko santalé kon lool moy jaar jaar sayyidina sallallahu alayhi wasallam ci teunk Sénégal nak nek dekk bo xamné lepp lo fi woté na nek dekk bu nekul diga wéru té def na bam fi nekk légui di tambal di woté boko na xol ci bam gané jamono légui témi ad dina tek bu nekké ndaw rek def ay timan di wax ba deugër ba samp kër nit ñi di wax né amna ko wax sénégal salam ko xamné yalla néna yalla dako may kum gis de xam kañ nga judd kañ nga wara faatu ban bakkar nga def foko defé koko defal koko sekkal la def yalla di xaar ëlëk ak jëng sa fay da koy gis ñu bëri nak riir wuur ci ko waye bu japp ne ñew ñep dañ ko gëmon ci bëri gëm indi wu leen dañu ñew ngir xol lim wax ndax amna wala amul waye fan la mu jëg ñom moy mu jëg fu mu jaar ñep daw lool limi wone moy lañ dañ wax ci mom dëgg la ndax ko taxaw ci kanamam dara la wax nga judd bakkar yi nga def te ñeneen ñi dañ ko dégg mu jëg kenn ñewul dajé ak mom ci biir mbolo ndax xam nañ dañ dañ wax dëgg la ci mom ba mujj mo waral da ngay deg ci témoignage yi fu mu jaar ñepp dañuy daw
2: ñun ñepp di waxtaan seigne touba jëkk jëkk rek gisatuma kenn ci sama wet te mayor kaddu gi booba ñepp daw ma xaw ba tax waxtaan seigne touba bi ak ñepp daw ma gasu gis goor gu mag bu ñew ci man jubal ci mag maa ci digg taari gu taxaw gisatu ba ñu mëna waxal xam naa ne ñoom ñëpp laa tudd seen tur waaye jaru ko te ay ci li bari ñeen ñi ma gessu rek yem ci moom mu ne ma hee ma da allee ma gessu mu ne ma am ñu ma waxal ma ne ko man de moo jaaxal nii góor gi man ñu ma waxtaan dañ ñu gis ma daw mu ne maa taw ñu daw de xam yoon ma ne ko de mu ne maa taw ñu daw maa ngi sëñ Assane Salam maa taw ñu daw bu la yàlla taw fexe la ba nga dawee moom dina la wax say gàllankoor fan ne say natt fañ ne say ay rëq-rëq yi la daal fañ ne kon kooku yéen maa ngi dëgg la àndaloon
3: si tuuti seen soxna ak si waaxu miin ne ko nag maam Assane daal di jàll mu ne ko yow di yaa ngi waaxu nii di waa waxal rek di dem nii sa kër safara gaa nga nee ñuy xam bu rek man ay man maam Assane mi daal di jàll ci néeg yëfi néeg ya defoon nee mu bëgg a jàll ñëw eh kaay kaay kaay mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ko ah yaa ko def de yaa ko def de ba la neexee ma wax la ko nak ak nga nan asan kan nga wax ma ko ay man xawma lolou luma ko defé man ko da nga taggo dem aw xew ba nga demé nga tassé fa ak sa waajo xamanteni da ngeen and tax fo nga ñew sa borom kër soxla la nga dal nga sonu gantu kër ak lañ la bind safara te mom fatou
1: est ce
3: mom fatou na
1: comme moyal
3: waaw
1: fatou na
3: waaw dede deur jëkëri bopam di jëkëri bopam di
1: dim moy
3: mo dim may mo fat man ko te mom fatou na
1: est ce
3: defoko man ko ah kay dal di seuk
1: ci
3: man ko ya ko def de man ko waaw ma asal na ko def de man ko fatou man ko ah kay fatou na kay man ko waaw lo tax sa keuruk safara nga ne man am gor gu mak liko ba asan lol mo metti na def lol mom lu ci ki muneko na bo demé da ngay dem ca bamélam nga balé ko bamou set nga lay ko def fa tal fa ciuray def fa laj ko lañ parfum nga djeglu yalla ñaanal ko kon yalla dana la djegal alhamdulillah
1: Sénégal mom lo fi wati neul deug rek da na ñew bu ñewé ba nga japp ne gëm ma ni indi wu len Seigne Sallou Salam day wax ni Seyna Salam dafa am bis mu tok am ñur ko ziaré dem mu ne ko Salih wax neena mu ne ko salam mu ne ma kay neena ma ñew mu ne ma ñi ñew ci man ay xaj lañ ki fi jugé légui day Bakar la sa ba fess del ak togn bi mu lu yubalé te bi ñu ñew fi indi wu lola kon fañuy raxaso mën nga fa timé mu ne ko lu waral lol mu ne ko mom da fay ñew dégg ma dégg yi yalla def ci man gëmuko mu ñew ngir wut ci luma ko waxte amut mu genn wër wërna lolu ko indi won ay bimu toje sun borom xamal nak ma xol xol bi xamne li moko taxaw juk kok bu ñew day ram ram lu suku sukul talib talib lu dil addi joxe waye lam joxe Bakar la doon ci fam am la nga xam mom la ñoon dox ci yina ja innamal a'mal binniyat yere ji indi won moy ngir gis lu doyé ci man wala gis lu ñur lu doyé di ba genn wax waye ñaanal nako mu dem waye Bakar la sa fess del yobale tanki ne ko ko da fay ñew am aajo bu ne ci mom am tawat bu muy yek ci yaramam wala mu am Bakar yi def yek ne mën na ci dara sa su borom may namako mu ñew ram ram lu joxe haddi am kok lim joxe joxe ko ngir yalla da ko joxe ngir dafa jënd ci dafa am rek ma xam ni muy jaay mu jënd ko man dafa joxe xol bi loolu ci nek ngir li ne ci mom ma tagale ko ak mom ma yor xol bi xamne loolu ko taxaw juk ma ñaan yalla mu teggi loolu ko dal bu delo kërëm rek na loolu dem na mune kokku du yob Bakar yob rewaye dina yob haaju ju faju mune ñettal nak ki stop moy ki nga xamne mom mo ci gën té lol moy ñun soppé yi moy ñaan dañ ma dégg bëgg ma té yalla rek tax ñu ñëw dima siaré ci buñ indi sakku ci dara xol ci dara ñoo ñor ngi jëm yalla seen jéego yépp yalla motax ñu ñëw del jéego ñu del yépp yalla tax yalla tax yalla motax ne kokku bu ñëw ma yër xol bi xamne li moko taxaju juk kokku dana yobale haaju ju faju haddi yim joxe dana dugg fam wala dugg dana yobale mbir mu jup dana yobale taxé aduna ak taxé alakhirah kon yoy nak ma la xalé ci soppé rek ñun soppé nañ xol yoy ban lañ ci ni ri di ñew nañ xol ñun ban soppé lañ ci dañu sopp ngi yalla wala dafa am leen ñu sentu loolu dama ko lancé ngir soppé yi mën ci baye xel ma del ci wat ci iswaram sayyidina sallallahu alayhi wasallam bu ñu gëné jamono nek ndaw yalla dogal mu nek ak ay wajuram ay mbokki wajuram ñu ko mëna waxé te bokku ñom dara da wax nako wajuram ya wajur bu jël wax nako ci cassette ñepp leg nañ ko mu ne bokku ak ñom dara dama fën ci askan bi ngir dimbal leen bi nekké ndaw nak yalla dogal muy gis ci nit ñi ñu am ay jafé jafé ño xamné alal ji yott ngeen ñu ko mom mo tax jafé jafé yoy dal seen kaw wala ay mbugal leen xaar alal te muy wax ak ñom ndax gëmuñu ko dagal ñu sallallahu alayhi wasallam gëmuñu ko won mun wax ak ñom waye yeuma na jall dess mom fa mu matali ko day fekk ku yor alal mu yor ba keuf ko daw bon ko kefe daw da koy day daw ngir salaxel lako ngir gëmu ci yow ni ma ko waxe legi sayyidina sallallahu alayhi wasallam it cheikh la won cheikh bobu it batay ma ngi dess wat ci lama ubbe won mi yalla da ko wajal par yalla da ko ber cheikh la won cheikh bin dara waraluko ci lima yeg man lolou mom war won tuddu nen nur al hasan al hasan moy rafet sante salam day rafet dafa rafet di rafetal fum jaar fop fu yak won fofu dafa rafet salam yi fum jaar jambar ga fay mujj kon mom al hasan rek la waron tuddu sante salam te jamono bobu jamono yi dekk bi dekk mbar la won dekk lawon dekk ciedu la won jamono bobu danaka diine mel fo non képp ku judd woon ay tour yoo xam ne touru Thiès lañ leen tuddee ngir teet lépp dëpp woon nañ si képp ku judd ay Cheikh rek bu dee ay góor Hassan Ousseynou Ousseynou Hassan rek lañu tuddee te loolu ku ne xam ne tour bu delluwaat la ci diine islam bu wane ko doon Cheikh mun naa tudd beneen tour te bu tuddee beneen tour ñëw di woote li mu woote it tour boobu bu day def gàkk ci moom waaye sumbam da koo set dafa setal léppam fi mu juddoon nekk Cheikh al Hassan ak Ousseynou mu tuddee ko Hassan tuddee kee Ousseynou Cheikh boobu dafa mujj génn àdduna yàggut sampul kër cig ndawam la génn àdduna kon Cheikh bi lan moo ko taxoon a jub yàlla da ko doon def ngir tur bi mën a feeñ ci moom loolu mooy waral turu al Hassan salaam bi sun borom moo ko jox te sootu Yasin kon loolu day newaat benn ci waajal ko sun borom waaj ak ber ko sun borom ber Cheikh boobu génn àdduna beneen bis topp yi mooy maam daam ñi mu amoon a soxna si ñëpp day góor nee na kenn dund ci sun borom dafay jëlee ñëpp loolu moom moo ko wax moom seen alayhi salaam lu waral loolu mu ne yàlla bañ ko loru ci man ndax ñooñu buñ samboon kër seen i doom sant ne samay njaboot sant ni dana indi benn coow boo xam te ne ni ñetay coow dana leen jural du leen amal njariñ te danaa wax naan yàq alalu yàlla amul njariñ moo tax nit ñi dafa amul yu mbànde ci ñoom loolu waral suñu borom faxas ñoom ñëpp moom kese mu des fi di góor samp kër waaye njaboon tey ñoo fi nekk kon loolu ba tey ci waajal gi la waaye yërmal ne yàlla moo feeñaat foofu ci Seyna Hassan salaam ba tey ci waajal gi ni ma ko waxee woon ay waajuram mu ñoo gis moom dara bi mu nekkee ndaw ndax yàlla dafa mur seen i bët yàlla waajal ko beneen mooy Seyna Hassan salaam jàngut wala bokk nit jàngul lu ko suñu borom a ko sol xam-xam bi mu yor ndax wax na ni ba may gënee àdduna fa la ma xuddoo alayhi salaatu wasalaam fëkkee naan la ma ci xim diraay ma bu feesam fajam xim la dunyu ak lam ci wax yëpp ñun ñëpp dégg nañ ko
4: fa fadale rasul yàlla bu baax yi fa fadale yàlla yi tekk ni ñu leen ci dina ci nit ñi ni ñu yàlla gën a ci ñu mën baax yi nama lama ni xelmal bila teexu bila fa tudd xelam yàlla xamal na ma xam-xam boo xam ne ci sëñ yu bind ci xelima fa ma gën a dina fa la ma xudal alayhi salaatu wasalaam fukke nana mu ci xelmu diraay ma bëgg a feetu fa ci li ma xam la dugg diraay ci na mën a ni ci nit ñi dafi li ci na mën a ni ci bëgg bi su ci suma ni ki yàlla xamal na fu ñu ko bind ak fu ñu ko bind ak ci moom ci naa di ma jëm am naa dem sawara ba xol ba leer ba xol ba leen nemmee ci bëre bakkaar bi ngeen bakkaar lépp naa ko gis ñu ndaw moo sax ci bikkeel doon ñu def ci dugg maa ngi jëmam ñoom noon xam góor la wala jigéen ma lay kay dox ci kaw asamaan di wax ci ngelaw yi di wax ndax di wal ba ci ngelaw yi di wax ci ndox yi di wax ci ndox yi di wal ba ci ndox yi di leen fa xam xam nit ñi ñu mën a gisee daal di liggéey ba jawaare ma nag bu wax ne moom di lett ni moom di naan ni moom dañu defee na yéen a yem waaye war a bëri ci biir
1: ci liggéey bi tey gis ngeen gis nañ ne Italie ñuy waajal bis gis nañ ne France ñu ci ñoom at mu jot dañuy Italie lay ayee France ayee Amérique def nañ loolu nag da ko waxoon liggéey bi ni muy demee yëpp ni ñu ko tàmbalee ci 25 ans yoo ma la wax ne après ginnaawam ci la liggéeyam tàmbali ci la lii yëpp taxaw te muy wax ci bande di naan boo demee Amérique ñu ma fay waxtaanee nga dem France ñu ma fay waxtaanee daan ne dégg nga mu ne ko man dégg naa sa tur ne ko dégg nga foofu ci foofu déggee nga xam ne bu bëggutoon loolu day contexte loolu la waaw bu nekk bu ma kenn wax waaye dana ko ñu ma fay waxtaanee waxtaane boo ñu ko waxtaanee nekk loo xam dafa neex ci xolam ndax bu ñu ko waxtaanee wu duñ ko xam te pour ñu njariñoo ko foog ñu xam ko kon sa itam ku bëgg ñu waxtaanee ko la tey jii moo waral Italie ñu ngi waajal bis ñu ngi def bis France tamit noonu Amérique tamit noonu te ñaari dëkk yooyu la njëkk a tudd.
5: waaw boo demee Amérique ñu ma fay waxtaane. waaw nga dem Corée ñu ma fay waxtaanee ah. dem ko boobu. waaw. waaw ci ko bëgg a gis. ci aw nit. waaw ay nit ci la xam. man sa wax maa fi sa tur.
1: te bi ñu koy def kenn waxu leen dafa am bis rek ma xëy ci groupe soppe yi def audio daan ne képp koo xamante ne nii rek soppe nga ndax groupe soppe dañ koo tëj ba kenn du mën a wax képp koo xam soppe nga dëkk ba nga ne wax ñu ba dëkk nga ne ñu am mbooloo fiji groupe mu nekk daayra boo ne yéen mën a waxtaan seen biir daje jëmbal mbir si Seyna Salaam foofa bi ñu ko waxee daanaka Dakar ñoo ñu ko def Cheikh Dakar ñoom it ñu ay jàmbaar lool di ñaan suñu borom gàtt ne leen doole leen di ñuy sëñ moo waa di seen njiit Dakar moo njëkk a def bi Dakar defee mu nekk lu am doole te li ko waral mooy Seyna Salaam ay toolam naan ko Dakar la woon génn mu bëri Dakar la woon kon mënu faa ñàkk bañ am loolu kon képp bokk ci Cheikh bi xamal ne Seyna Salaam teg na bëtam ci yow kon na nga sellal lépp looy def te na nga leen yàlla te képp ñu tudd Seyna Salaam ak foo mën a ne ci liggéey bi jàppal ne représentant Seyna Salaam bul def lenn lu ñaaw bu ko def bu ko wax te bootal ñi nga jiite ñëpp boo ne si ginnaaw ku boot doom na dina la mat waye mom mi xal liggey mi sallam mo deg na ko ne gis nako waye lam deugmal mo ak doole ci mom wax ji wax ci mom kon lool ma lay koy denk bi lool wesso ce wa amé taxawal France taxawal Italie taxawal yenen taxawal biñ taxawé bu nopi nak Amir mo ndika def bis mi Amir gëm di kon tuddu ngi seen wax ni mi ñëwé dañ lay wax dañ koy dund ba nopi day am ba jall ci ñom ñu wax ko baye ko fi bi amé taxawalé jall France taxawal bi France taxawal jall Italie roy ci ñom it taxawal ma gis né wax joju waxon moy barkel kon nak ñoy nga xamanté bis yi ñuy def lu waxon la waye nañ ko gëna organiser wat gën ci waxtanaat ñu xol nañ lay koy doxale muy gën di sori ñett am bañ am ñu do def ndax wax ju barkel la ba nopi lu mu sori sori rek inshallah rabbi buñ ci defé ndam lañ ci am dañ ci gëna waxtanaat gën ko gëna bolo tay jappel na suñu biir di waxtaan tay teunk kon li moy sayyidina sallam li moy ay jaar jaaram ci teunk li moy li nga mom lay soñu soppé yi gën ñu gën ci mëna bayyi xel gorgolu teegal yalla gorgolu jaamu yalla te baña nagu lim wax yépp buñ ci nagu nañ ko bolé rek yalla ak jaamu yalla di ñaan suma defal jam dafa ko mbokk jul yépp ñu ñu war seigne sallallahu alayhi wasallam ak mbolé njabot gi yépp tam lay soñu seigne sallallahu alayhi wasallam seigne dam salam soxna mbay salam seigne musa salam bu ma tuddé ñoo ñu rek man leen tudna ñepp ñu tuddu seddi seigne ibrahim mi nga mbaw mi xam moy seen mak ak seigne cheikhuna mi xamne daana and seigne bu fune sonnal ko gudul ko beccël ko and ak ñun ci liggéey bi bu ngeen ci baax baax ñukay ñaanal mu yagg and ak wër diko ñaanal suñu mag yu baax yépp di tuddu rek seigne daoud salam seigne musa seigne khadim seyna o seyna seigne mohammed salam ak ñom ñep ñu fi dess yalla sumu yagal leen te wëral leen ak seigne sayyid salam sahir jigeen yi ma ngi tuddu sonu may salam ba ci sonu fatou bara salam kon ma ngi ñu ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: sun borom tabaarak wa ta'ala fa ame ay secretum jambu bu yene jox la te kenn mu ci dara te aju ko ci lenn lu ci jobarem yalla ñu mu tak def leen yenen bam leen di def yenen jambu buñ ko defale buñ ko dara ñi mu def ay xejjam nonu ñi mu def ay yefara ci sheytaane soñe buñ ko defal buñ ko dara ci buñ ko dara bam leen koy def kon sun borom ci jobarem lay def buma xamul dara ne kenn xamuko rerna buma tere dara ne kenn manuko rerna buma amul dara ne kenn amuko rerna kep ko xamne yaa wax ne kenn manalul kenn dara ba nga lu reere waye nak da ko ma xam ci gis bo xamne xam nga do fi jariñ dara kero ge xam ko do fi jariñ dara

ci rew ñu américain defa bas ñu def ko bas ci bahrain def sen bas ci iraq def sen bas ci arabie saoudi riyad def sen bas ci rew yu bare bare bare yo xamne ordon def sen bas ci qatar def ko ci rew yu bare bare ngir ne amerique ne dañu bëgg ar ci manam ayou saddam hussein yon ñom ñep ñu nangu momit ci nonu ci lañ wacc fofu ci iraq ci baghdad lañ tumalan saddam dara amu ci muy yu bare bare yu ñu doon wax yo xamne amuñ ci dara luñ ci genné ba nonu lañ ko jëlé ci nguuram gogu 2003 ba 2006 ñu diko jagat jagaté diko yobbu tribunal ak diko andi yo xamné yakarna yeen ñep yeen ngui koy fatali ko lolu yagut ba 30 décembre 2003 bisub tebeuski ci lañ atté ci lañ waxé non dañ koy ray ci lañ ko rayé mom Saddam Hussein fofu yi ci jamono joju ay harakat ak ay jamaat ay mbolo yu bare bare commencé di sosu al qaida sosu harakat taliban moko ñëk lolu mom lu yagg la ci afghanistan harakatu Daesh momit yu bare bare ay mouvement yu bare bare bare commencé sosu ci aduna bi rawati na fofu ci sarqul awsat moy ni mako waxe legi harakatu taliban Daesh ci 2011 yoy nonu 2011 ci jamono joji muy jam yu bare bare bare bare yo xamne buñ ko defé ba nopi dañ nan al qaida moko def ci njitul Osama bin Laden ci loolu lañ ëndé gëna renforcer seen doole ñomit américain yi ci bir sarqul awsat ngir lan légui mbirum théâtre biñ tégon scénario bu Saddam Hussein jeexna ñu tégaat scénario al qaida scénario Daesh scénario talibani ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba nga xamne ñomit gën ñoo installé wu bu baaxa baaxa baaxa baax ba 2011 2 juin ci lañ waxé déclarer ñom né ray nañ Ben Laden ci Pakistan genn ay vidéo genn néw sann ko ci geej gi né ray nañ ko sann nañ ko ci noxmi nangam nangam lool lepp yalla xam momit non la yefi démé fofu ci Iraq ci teunk kasalika ci Iraq gogu ci Palestine momit nga xamné mom moy ñi gëna togn gu yag go xamné ni mako waxé won yahud yi ni ci 5 minutes rek yahud yi ni nga xamne tay ñoo ñew tele tay ci Palestine colonise ay dekk yu bari yahud yi dañu am seen tariikh dafa rafetut seen tariikh tariikh bu ñaaw lañ am ci diine tariikh bu salté lañ am bokk na ci moy ñom bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñewi madinatu munawwara dafa def ak ñom yoonte bi ñett woko yité lon bi ñewi madinatu munawwara bu ñëk bi moy tabakh jak bu ñaarel moy al muakhat baynal muhajirin wal ansar moy mbokalé gan yi nga xamne ñoo joge makka fekk ci seen mbokk julit yi ni ci madinatu munawwara bu ñettel bi moy ñim fekk madinatu munawwara ñu ay yahud mu defante ak ñom ay pak ay signante ak ñom ay loi yo xamne da koy signante ak ñom lolu moy ñett yi nga xamne moy yi gëna fess yi defante ak wa madinatu munawwara yalla xamal ko ne ko nak yaani signante ak ño xamne ni duñ ay gor ay wor kat lañ nekkuñu nit ño xamne ni nit ñu baax lañ ci dina ci ñew ci ay alquran yi nga xamne suñu borom wax na ko ci ñom ci kanam tuti legi ci loolu yoonte bi signante ak ñom ba ñetti fami yi nga xamne ñoo gëna fess ci madinatu munawwara ci yahudi muy banu qaynuqa banu ghariza banu nadir muy ñetti yi fa gëna fess yalla def kenn ku ci nekk yoonte bi am lu signante ak ñom nako yalla waxe won ne ko kulama hahadu hahdan nabasahu fariqun minhum say signante ak ñom yow ci yow rek ci dar rek dana am ño xamne ni ci ñom dana ñew dindi ci ñaatir bobu ñi ngi lay won lu ne ak dekkendo waye ñoy ñi la gëna ban da taji dan na asadan nas ha adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku nga xamne ñi la gëna ëmbaluk mbagnel ak nono moy ñi nga xamne ñoy doon ay yahud wal ladina ashraku wa da nek lolu suñu borom teel nako xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi xamal nako ñom fami ba ñëk geene moy banu qaynuqa xamna damay bañ taabi jëllu yag ci xew xew bobu waye lañ defoon ba yoonte bi geene leen geene banu kharisa geene banu nadir ñom ñi muju nek khaybar khaybar ak madinatu munawwara mutul 20 km fa lañ muju dëkk ba ni ghazwatu khaybar amé ci atum 7 ci gaday ba mu nek ghazwa bo xamne momit bu yag la tamet yahudi mom toujours sen guerre ak ñom da yag lu yag rek lañ ragal ndax dañ doon xex dina buttu wat di teju wat sa yu xexé ba timis jot ni nak kap sen buntu teju

0: ba ci juroom ñaarelu fan nak wone batin da jot nak yonent bi daldi ne ghadan la u'tiyana rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu suba dina jox drapo bi jëm jo xamne yalla ko yonentem dañ ko bëgg momi da bëgg yalla ko yonentem acca dem leen ñepp dem teud kenn ku ne japp nga ne suba yow lay jox drapo tay ji bu ñewon suba da nañ jox ab cadeau ki fi gëna bëgg Seigne Touba ku dem seen kër kay bu da ngay japp yow lañ koy jox ha Seigne Bass mi bu démé day japp ni mom suba mu yëf yi mom la Seigne Karene nonu Seigne Mohamed nonu Seigne Bassis nonu ku dem da ngay japp ne yow la biñ xeyé suba yunus sallallahu alayhi wasallam dajale ñepp kenn ku ne di xin xini japp ne yow lay waxal mu ne ayna ali yahudi ñom naka jek musu ñu bëgg ali ak sayyidina ali fofu la nono ko tambalé ci xam ngi ne iran sayyidina ali lañ al ayat lay xam ni mi setu sayyidina ali direct la ñom kiñ gëna bañ ci kan ci kaw suuf moy alul bayt rasul ba non lañ démé ba wahabiyé yi ñomit dugg ci lool ta bu tabi guddon tuti da nañ ñew ñomit seen mawqif bu ñaaw ci xew xew yi am ci lolu ci la yunus bi sallallahu alayhi wasallam joxe sidina ali drapo bi ali wonefa karama gu reey moy ndam lu reey am ci loxom ray fa jëm jo ñi wax marhab go xamne won dañ ñewon rajulun bi alf rajul jëm la jo xamne ni jooni nit lay xexal histoire bu gudd la bo xamne ci la ali amé ndam ñu genn leen khaybar ñu genn khaybar ba yunus bi da waxon sax ne bir sibhu jasiratul arabiyya yeen julit yi yene ko mom bu fi ben dine installé wat yonent bi li la fi bayyi won moy bir sipu jasiratul arabiyya bu fi nasran installé mom liggey nako ba genn len ñom ñep du meuna wa khaybar dañe nasran ci mu'ta ak hunayni dañe len ci tabuk nga xamne mission bi mom bir sipu jasiratul arabiyya force muy majusi yu ne xex na ba jele fi mushrikun yi ak adyanu samawiyye yep bam dess dine l'islam li la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam def sahabatu rasul ken ku ci nek sa kentu lay katan def nako kon lolu moy tarikh yahud biñu genné nak ñëwaat nañ biir israël lolu tarikh bu guddu la biñu ñëwé israël ñomit ci xex yu yag yoy néna toujours xew xew yu mujj yi lay wax fofu yi mbolo ma nga xamné mbolo mu sedd la mu sell yene ma fa sosu nitu yalla bu mak sos ko muy cheikh ahmed yasin ya radiyallahu ta'ala anhu momit di ab shahid di handicap sos harakatul muqawama al islamiyya hamas moko sos cheikh ahmed yasin ci atum 1987 momit mi ñu ray ayat lay xami ni lañ ko raye yahudi ni lañ ko raye julli ji fajar di ñibbi kërëm ñu tim ko bombarder ko mu faatu yahudi yag ni ñi ñom ñoy ray ño ray yonenti ño ray ñu bare ci yonenti ak waakat yonenti motax ku jang seen tarikh luñ def ci lu ñaaw du lay yem da nga nan la xaru rek Hamas momu dirisi ay xex yu bari 2008 2009 def na xex ak Israel 2012 xex bo xamne man na juroom ñetti fan 2019 xex nak mom lu mat 51 jours ba ci muwajaha bi nga xamne def nañ ko tuddi won ko Sayful Quds momit 11 jours la duré yakar na muallim dana ci xam lu bari ba ci xex bu mujj bi nga xamne 7 octobre 2023 diré ñaari at muy 2025 daw ci heure bi ci koor gi ci heure bi Israël mi ngi bombardé Gaza daw ci heure bi ñom dañu gëm né liñ dafa am lu neub ci biir liñ nane Israël al Kubra lolou ap projet la bo xamne ni jifi mom lañu yoré Israël Kubra war ci and ak lobby américain yi nak lolou moy installé wu biir sarqul awsat ku len deggal ne ci jamm ku len deggulul genn bayileen la melal la yonent bi don misal rek ci masih adjal lu mel non mo am ci lolu amana ay guer yu bari ci yeneen jamaat yo xamne xamna duma ci guddal bo demé ci yaman amna hawsi yuni jamaatu ansarullah abdul malik al hawsi jite ko bo demé ci lubnan jamaatu hasbullah asal nasrullah mi ñu ray bu yagut momi nekkon fa yépp di ay jamaat yo xamné dañoo wër Israël nekk fofu di jihad ci lolu ci la Israël fexé ba nga xamné SLA wona ci ñap na lu ko amerique guerre yoy mu yi mu sekk ko hamas yi mu sekk ko hezbollah naka nonu yu jitu yoy yu yag ya rew yoy yep def na ñom ay guerre muy syria muy iraq muy yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba ci yu mujju yi nga xamne momit mi ngi am ci digënté ak iran li tax moy iran am rew na mo xamne rew mu yag na ci tariikh lay nga deg ñaan iran al majus xana mom da xamul lan moy majus majus moy humul lasina ya'buduna nar moy ñi jaamu sawara amatu ci rew ma ba rew ma daj menum rew la mo xamne ni 100% musulman la jumhuriyya islamiyya iran moy état islamique bo xamne ni dañuy appliquer l'islam 100% rayu bari yi ñi wax yépp manam yi ñi wax naan dafa am ci iran ay atté l'islam la yo xamne l'islam da né bo défé li ray moy sab atté ñom ci lool ba tay dañ koy sukkandiku iran gogou am ay jappalé yo xamne dañ koy jappalé néegu doolé yoy nga xamne seen bokki julli lañ donte sax bokku ñu mësepp ndax ñi ñom ñi mi jappalé ñepp ñi ci yépp ay sunni lañ bokku na ci moy hamas lepp lu mu am ci doolé sa yu sante buy sante bu guerre jéxé kimi jital ci santam moy ayatollah khamenei iran ansarullah gogu ñu nek ci ansarullah gogu nek ci yemen momit hamas iran mo koy jappelé hezbollah non kon non la am ay alliés momit donte sax taxu ñu dem am doole non suñ borom def ko nak mu nek ci mintaqa bo xamné liko wër lepp ay nonam lañ kenn bëgg ko ci ay yéfer sax mo leen gënal iran kam gëna takalul muy ordon nga xamne mom la gëna jégué ci réew yu arab yi saoudia top ca bahrain yi qatar kuwait man na wax sax al khalijul arabi pays yi nek fofu yépp amu ci kenn kuko bëgg mu nek réew mo xamne dag nañ alaqa diplomatieem xamna mbirum xumay ni duma ci ñew dama ñew ci ayatollah khamenei ndax lu yag la te dama yu mujj rek ci lay concentré wu ndax temps bu gatt mi ñu dag ko lu bare bare dag bo xamne alaqat diplomatie am ambur gok lu mat 40 ans yo xamne ñepp dañ ko dag ay alaqat mahduda la am ak aduna bi ay relation yu limité yo xamne fi la tambalé fi la yam ak sax buñ ko bëggé ci condition yu metti lañu aje dugg makatal mukarrama wala arabie saoudi ci condition yu metti dañ leen ni contrôle bu metti ci condition yu metti lañu ki alaqa iqtisadiyya demu nono ñu concentré wu nak ñom seenum rew don population bu bari bo xamne jégué nañ 93 millions concentré wu seen bop di jang ci loxa farisiya moy seen lak ingénieur yi génn ñu biir rew ma médecin yi génn ñu biir rew ma mbolem luñ am ci ay xubara ak borom mi xam xam ci rew ma lañ jang ci seen lak lañ jangé fa lañ ko xamé lañ liggéey lepp ci rew ma lañ ko liggéey ñu nek ay nit yo xamne deug la bokku ñok ñun mazhab comme niko cheikhul azhar waxe comme niko docteur ahmed raisouni mi nga xamne mo jiti won ittihadu borom xam xam ci adina bi yeb neena deug la dañu wuté ñom ci mazhab way wutu ñu ñom ci diine batay iran julit tisbar ñent rakala takusan ñent rakala timis ñet rakala kaaba lañuy jublu dañuy joxe asaka ci wéru koor yi nga xamné dañ leen buñu gisé wér wor buñu gisé wor wori batay ci loolu lañ nek lan moy wuté gi wuté gi lu yagal lo xamné ni ay ikhtilaf la yo xamné ni ci walu masal budé walu shia masna ci def waxtan bo xamné yoni won nako muallim mi yo xamné dañ koy ci sen dustour bi sen charte yi nga xamné mo ëmbu yahu mo ëmbu charte rewma bindu lañ ci né may ñu benn chien bo xamne ni da nga dal ci kaw sahaba ku ko def da lañ tek ci sa kaw ay daan lolu ayat lay xamni moko defam kon iran nek mintaqa bobu nono nek fofu ci sarqul awsat momit gën fa am doole am ful lool ci bopam gëm culturem bokku na ci gëm culturem moy dañu gëm ba ci dañu gëm sax ba seen saqaf ab iranien bu karawat do ko gis ci adina am nañuy solo ñom ñu amé suñuy gëm gëm ñun bo dé xol amna quran sax yaakarna amna seen président bi fi ñewon liñ ko netlé touba ak la ci aju wax na né ñun ak touba dañu nuro lu bari moy ci gëm fiir ci seen saqaf ak ñak complexe gi nek ci ñom lolu yag ci ñom nak ñu nek ay nit diiné yo xamné ñuy dundu diiné lañ réew ma bopum neen amu fi waxuma dëkk ba réew ma bopum neen dañ ko fay téré boy wacc ay report ba def bopum neen ñu duggal la ci kasso bi même bo nekku tu julli sax ay bar amu fa ay place ñuy foyé amu fa fo gis ndaje am fa fé la goor ñe fi la jigen ñe manam dund gogu nak ñuy dund nak ba nopi nak am gem gem bo xamne ni nak goné gu ndaw gi tambalé namp lañ koy sati mom té lool moy al maut li amerika al maut li israël lool mo nek sen shiar lool lañ wayento moy saga amerik saga israël ba yakarna trump dem bi mi wax waxna ci bagum sax nga xamne lool leen yag naqari la hamas xexam yu bari yeepp ak yag yi yag yeepp mu nek ben parti bu ndaw bo xamne du rew mu xex ak israël 2 ans ñaari at yo xamne teyena seni seni nit yo xamne ni kérok bimu ci jotté moy bañ woté né nañ tok waxtaan cial 95% ci lim am ci doolé ci israël ci iran la bayiko kon iran am mañel yalla dafi mu am ci digëntéem ak arab yi ak firang suñ borom mi dimbali ko ba nga xamne rew ma amna comme mo xamne ni buñ concentré wu seen bop man nañu demal seen bop lu bari fa lay jugge walu sidjade yi gëna kawé ci sidjade yi décoration ci walu jakk yi ni ba ci xéer yi ñuy tuddé ay virus ak ay haqiqat yu bari yoyu yu ci gëna nek original fofu lay bayiko plus liñ am ci gaz ak pétrole ak yenen kon yoyu ñom ñu nekk ci seen concentration bobu nonu di liggéeyal seen bop nak ci liggéey bo xamne liñ gëm moy yalla mo neewon lañ wajal noni ci ay ngannaay yo xamne ni turhibuna bihi adu wallahi wa aduukum lool moy ñu wajal seen bop lepp ci lu jëm ci walu guerre internet ba fa nekk sax bokku ci suñu internet bi ñom internet bi ñu jëfëndiko bokku ci suñu internet bi bari waana lu ñu jëfëndiko ci internet yo xamne amu fu ndax yewudi ñoko mom gis ngeen bi guerre bi tambalé rek dañoo couper lepp lu jëm ci walu joko kay ñu ne légui nañu joko ci yeneen yi nga xamne seen alliés yi nga xamne duñu julit mo xamne russi ñoko mom wala seen way ñuy jëfëndiko yoy lañu gëna wolu ci yeneen yi nga xamne jif yi ñoko mom moy ay TikTok Facebook ak yeneen yi nga xamne Israël mi ngi koy contrôler amna publication yo xamne dang koy publier légui ñu dag ñu dindiko lolu ñi yëngu ci walu xibaar xamnañ ci dara wala ñu tuj sa compte far ben yoon légui nak ñoomit ñuy bayyi yoy yep di jëfëndiko amnañ ay alliés yo xamne ben bi Chine la ben bi Russia ñuy jëfëndiko yoy nga xamne ñoomit ñu am ak ñoom ay alaqaat yo xamne amna lu ñuy jariñ ci Iran amna lu muy jariñ ci ñoom ñu yor programme bo xamne seen lepp dañ ko programmer bokku na ci lañ programmer moy lu jëm ci walu seen rew kinne moy ayatullah bi al mursidul a'la bi moy kilifa ak diina gi nga xamne moy kilifa ak way politique buñ wuté ci mom lañuy ñëw mu atti leen ci lu wax kenn du ci tek baat ci rew ma yépp dañ koy nangul lolu ci xumay ni la won ba nit ñëw ci ayatullah khamini mi mu nekk nit ko xamne ku ris ay jaar jaar la amu dara ci tass buñ xamone dara ci mom dañ ko genné waye dara lu ñaaw xamaluñ ko lurut tuma yi nga xamne mom lañ tek ci mom moy dafa bañ Israël dafa bañ Filist dafa bañ Amérique dafa bañ nangam dafa bañ nangam ci yoonenti bu ñëwone non lay démé sallallahu alayhi wasallam mbañel gogou lay tek loolu waral ñu diko wo ci ay waxtaan ci milaf nawawi bok mu yor nucléaire bi ak li bëgg xam contrôler limi liggéey ci walu arme ci walu nangam ak nangam mu ne mom bañul waxtaan fuñ ko wo ci waxtaan mu ñëw wuy ci waxtaan def nañ ko ay yoon ba ci juin bi nga xamne ci lañ jottona jappante juin bi ñu genn nga xamne ci lañ jottona laalé laalante bu saf bobu non kérok bi mi wuy ji ba ñëw suba la wara dem saltanatu aman pour wara def ndajema ci lañ tambalé diko bombarder bi li amé nak momit ci la jël ay matukayam yag na defari bombe yag na wajal bopam ba ci nitu yalla gi ni ñom biñu démé ba nga xamné xamnañ né ñing koy bëgga ñing koy tukk ci ay tekk yo xamné yi direct la yi indirect la ci lañ ko waxal né ko dañu bëgg nga ñëw ci malaaji yi nga xamné dañ ko défar ci suuf muy ay dëkk way yo xamné ci suufa suuf la nekk
1: tahta al ard la nga xamne manam sori na lol ci souf waye lum tont rusna di dug ci maladie yoy 93 millions yi ne ci kaw souf ñu leen ray man may muccu fuñ ko rayé ndax dañ ko ray ci kaw lalam dedet ndax dañ ko ray ci marché ba dedet fuñ ko rayé ci birom lañ ko rayé ci bir birom mu tok ak ay généraux di waxtaan ak ñom ci lu jëm ci ñuy défendre seen bop ñuy doxale seen rew ci lañ leen faati lepp ci yentib sallallahu alayhi wasallam neena won kep kuñ faat ci nga doon défendre sa alal wala sa diiné wala sa der na nga xamné shahid nga kon yi amna ci bi lolu amé momit yag na wax ak ay dekkandom ne len kat yeene nga bayyi seen jaw ñuy jaar seen jaw dima di dal sama kaw di bayiko ci bass yi nek seen rew di dal sama kaw ah lolu nak su ngeen ci waxut sumay fayu ci yeen ñi lay jekki ci bass yi nek fofu biñ bombardé ba fat ayat lay xamni yalla yalla doliko yermane momit ci la daal def la mo def sann ben riyad sann ben bahrayni nga xamne radar bi gëna mag bu américain yi ñu amon ci sharqul awsat nga xamne lepp luy naaw bari ba ci picci sax buñ toge washington man nañu wax picci manu mel radar bobu bahrayni la nekkon era door ba def ko doom koet seen bas bu mag ba fa la nek ñu def ko doom dubai gi nga xamne seen royé ci hotel yi gëna neex gëna bakane fa lañ teddoon di régler ak contrôler xex bi hotel bulma mu sanni fa momit ab machine batay sanni wut ci marché yi de sanni wut ci jakkay xolal xex bu silice bi mi xex batay sanni wut ci seen missile yi demut ci fiñuy dajé wala ci nitub diiné wala ci nangam toujours ay adab lay viser fa lay dal def ko ordon di nga xamné mom la sosol momit ba nga xamné biñ konté bima konté rew yi nga xamné sané nako fa ci rew yi arab yi man na juroom ñaar bam noppé nak jéggi leen dem ci Tel Aviv ba nga xamné nénañ moy rew mi ëpp sécurité ci aduna bi tétar sax bu fa tak ndax sécurité bu mat bu fa nek seenu guddii day melni beccëk rew mom mu difa wacc difa taw ay missile nga xamné ben inertant san na fa 200 missile ca bis bu ñëk ba ca neena yoy yu magal yi la yim dencion yu bési tay ci guddigi la ko tambali la koy tambali lemu yalla barkel lol lepp am fofu ca de nga Haifa ba ci Quds ba ci tay ji ni bureau Netanyahu bureau le vice sanif ak missile ba tay tonto gu ñom ci bir Iran lay tok def limi def lolou ci aduna mom jappone ni kenn mo fit wo amul ben president bu am fitu teye sa telephone sax wax ci lak buñu xam saga Netanyahu wala nga saga Amerique ndax ni len ñepp ragalé waxuma saga waye duma demur wala tay lenañ wa Khalid ba dajalo nañ ñom rew yoyu non dajalo nañ ba nakarlu yoyu Obama Trump legi ni ci jakk ji la gis jakarlo bu non def neena gessante na rew yu arab yi ñom sax neenañ dañu bëggono fayul seen bop neena leen grawul bay leen ma xéere xéx bi bo la ci nak ak communication bo xamné ni ñu upp ci aduna bi 90% xibaar yi ñu jot baxut ci guerre xibaar bi dëggantaan bi jotuñu ko lutax occidentaux yi complot la buñ ko def dañ ko complot ci walu media complot ko ci walu économie complot ko ci walu lepp ba nga xamne sax ñom buñ bombardé Iran sax nga gis vidéo bu baax gis asar yi bombardé do ko gis ay photo ay vidéo yi téléphone nga gis yo xamne du baax sax ñom buñ faté ci ñom kenn bala met 24 heures dañ taxaw am sarahat taxaw ne faat nañ diw ak diw ak diw nangam ak nangam nangam nangam ba tay yakarna légui may dugg ci jakki 500 nangam personne yo xamne faat nañ ci ñi ci ëpp di ay abriya ay xalé ba tay Israël joxuguñ ñu dara Amérique non ñom seen taqdirat yi ñu def sax nenañ camp militaire yi bombarder yu rew yu arab yi la fa dé ëpp na jégéna jooni soldat yi américain iranien loolu lañ wax ñom nenañ ñom ñu déclarer nañ sét lañ sét fa faat nenañ juroom ñaar suma jumut loolu lañ wax matut 10 liñ déclarer waaw 4 wala matut 7 sax kon 4 iranien ne nañ demb ci guddii 500 nangam yone na lako ci nen ñomit ñu am seeni akhbar yo xamne xajna amu doole nono waye ku fay tibbe da nga jël lu wër bokku na ci moy al alam bi nga xamne moy tele bu mag bi nek non la tuddu bi nek iran nga xamne arab lay wax bi dess moy al manar bi nga xamne asbula moko mom ak mayadin ak tele sin waye ak russien waye aduna bi yep surtout na tele français yi nga xamne ñun suñu réew mi dafa complexe ba nga xamne ñom xibaar yi ñu jot yépp yu wala fi ci ñom ci fofu lañu jël kon li moy li ci am lutax nak ñu bay ba wër koor ta melni fukki minute ci dess ci paré guma sax ñoguma ci tombu bu mujju bi ba ci lutax ñu tan wër koor gi nak bombar dé loolu amna lu sewlu ci am lu ci julli di xamut xam ngeen lañ ci jublu moy gis nga yahudi lepp luñ def ñom manam niti mystique lañ mystique noir nak la wax njabar bu bon lañ yoré ay gisane kat lañ yoré yahudi ñoy diiné ji gëna bon ci walu mystique seen lepp fofu la tégg ñom dañuy wax bay wax fi ak 2050 ak 2000 nangam seen gisane kat yi seen njabar kat liñ ñëni tégal ñu tan wéru koor liñ ci jublu moy liñ jublu ci wéru koor gi moy buñ dalé ci kawam ci wéru koor bu riposté ci réew arab yi julit yi ni ñëkke di wo ak di yitté wo makka ak medina di dem ay umrah nangam nangam bu iran riposté julit di méré ko né iran mo bon ha arab yi soudi la door ay bomb nangam nangam iran mo bon ko wé gis nga dembu dañoo déclarer né nafi la du am ci réew mu gor fi ñu né iran mo bon ha ko wé bomb soso ba légui amu benn guddii go xamné nafi la wuñ ci tay nafi luñ ci jakkay lolu lañ ci jibul moy jaxase ko mbokk julitami samedi bi jall ma nga def ben waxtan bo xamne ay ujaaji waron dem makka lañ fi ci dakar fi ma tok di waxtan ki jite sharika bi lañ ko wax ne ko dafa melni ujaaji luñ meuna dem tay ak suba ndax dafa melni dubai lañ wara jaar ci aéroport dubai duñ ko tej nga xamne automatiquement bo warona umra ji do wax iran mo bon xajna ma sama umra gi politique bi motax ñu jël ko ci wéru koor gi li julit dañ ko wara xam li la moy dañ ko bëgg jaxase ak julit yi xagn réussir nañ ci ndax ko fayon sa xaaliss wara umra ji né dama wara dem umra ji ñu la mëno dem ñu la lu xew ñu né iran dafa bombardé aéroport abu dhabi wala dubai ah automatiquement bo mutum xel loy def moy fofu ngay doxé bañ réew iran ba faaw yi dañ ko wara xam kon dafa amadu ne ci biir politique bi moy ñom nizam affaireu nawi milaf nawi bi yittelu len nizam bu iran bi mom lañ bëgg daniel mu jëgé fi ñom liñ déclarer won moy biñu jëkke échec ndax guerre dañ né kenn du ko xayma ci ñaat nit nga ray mu né man rayna 500 personnes yow ñaat nit nga ray mu né man rayna 7 personnes ñu na kon ké mo gagné dé def guerre duñ ko xayma ci non dé guerre niñ koy xayma ci bi tahqiq al ahdaf ndax sa objectif yi nga waxon né motax ngay guerre taxé nga ko wala dit ñom luñu déclaré won moy ayat lay xamini bu faato japp nañ ni iran ñepp dañu genn manifesté rewuma jeex nangam nangam guerre bi jeex mu jeex ben yoon loolu joxon biñu réy ayat lay xamini million nit du iran rek dé fu chiya nek ci aduna bi tay manifestation bi amon yaman nenañ 1 million personnes ñoo gennon ira dañu autoriser wul ngir rewma situation bi nim demé motax yeen dekk yi rek lañ bayyi ñu def manifestation luñ doon def di woné seen kefeel amna vidéo yi ñu monté nak yo xamné dañuy woné ay vidéo yo xamné dañoo bëkk ci faatu ayat lay xamné du dëgg bi ci lesaat moy mawaqif yi ci am julit yi wax dëgg yalla seen taxaway borom minbar yi di wax muy wahab suñu mbokk wahabiyey lu xew ci aduna bi ñu genn ci fatwa bu magal xewé ñu genn wax luñ def ñu genn wax defi vidéo lu nañu wax batay diggu kenn ko wax ci guerre bi kenn du ci wax lutax moy réew yi nga xamné ñoy seeni kilifa ci walu politique am nañ position bo xamné ni arrangé wu leen motax na nguñu wax lu man di xew moy même iran bu toñon sax dañu wara taxaw ci ginnaw rew yi nga xam duñu rew julli sax taxaw nañ wax ne wax deug yalla bo won Trump ni mu tok bu mu tok fi sax fi guymin dafa sel mu dem ci Allah ba de nga Trump bu togon Netanyahu tok nga ne len wa yeen lu ngeen ci tek Iran luñ la meuna wax luñ meuna lu logique luñ la ko meuna wax munu ñu wax dara lu ñor dara lu ñor luñ ko meuna wax togn gi mom fo tak toñel gi reel gi dafa upp wa toñel gu tol ni am reew yi nga xamni sax ay yéfer lañ ay xiram lañuy jam lu melne sin nga xamni ay ahrar lañ ay nit lañ ñu mom seen bop de nga ba ci Espagne gi ni ak Russia ñom ñepp ñu taxaw ne wax deug yalla toñel gi ëpp na naari kenn nangu tax lolu xam nga déclaration yu gën légui ñoo ngi ñaawlu Iran door gi mu door ci soufus jamburi légui lolu ngay gis ñi wax ñepp lolu lañ wax ko wax ñaan ñaari yéfer yu xex ira duñu yéfer waxna légui né dañoo séré né amul benn burburu du yalla séré né yoonte yalla muhammad yalla ko yoni gëm yoonte yépp nak waxna légui né arkanul islam arkanul iman yépp lañ koy appliquer amna ay wouté yu ñu wouté kon ñom suñu ikhtilaf ak ñom ikhtilaful madahib la waye du ikhtilaful din kon ñom ñepp warona am ay position yo xam nañ ko wara taxaw mu leer nañ comme niko cheikhul azhar defé ñu bare ci borom xam xam azhar yi taxaw nañ wax néna ñun day duñu chien waye ñi nga taxaw ci wetu iran ginaaw lo do di gar kenn wax ñepp ngi nem
2: baal nañ len
0: kon lolu
2: bole baal amin ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi ko ko mel dafa xaw soufé dé ma lay neen def ana wa gaayo alhamdulillah jerejef amin ya rab amin amin barkin amin amin jerejef sant jerejef kon batay rek ñi ngi sant mbokk momu di gaayof kon batay 88 628 05 54 xamna li waxtaan witam ak solo si ñu bayiko xel bu ko defé itam ñi wote bu mëne jëm ci bum ci lol itam dañ ci gëna sant assalamu alaykum
3: Assalamu
2: alaykum. Alaykum salam wa rahmatullah.
3: Assalamu alaykum.
2: Alaykum salam wa rahmatullah señ bi.
3: Wa al-midadi fawqa kulli ma'i.
2: Barakatan
3: kama tasma'i.
2: Señ tar.
3: Assalamu alaykum.
2: Alaykum salam wa rahmat.
3: Makhtar Job Nour Daare ni may wax yow ana Serigne Saliou.
4: Serigne Makhtar.
3: Daare ma ko bax.
4: Ak ñi ngi ci yare bu bax
3: tawar. Serigne Saliou.
4: Waaw.
3: Makhtar Job Nour Daare.
4: Ak jere jef Job, jere jef.
3: Ah, murid yep degati nante.
4: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Ndeysane man né Serigne Makhtar Diop ñu ko ziaré
4: fonk noor dara
2: ndeysane qasida gu yéme
4: waaw tuwarkala bu ci kiwani señ bi yaman
2: day ndeysane ma doy sa alaykum salaam wa rahmatullah
3: ñu ciar baax
2: baax koku
5: Ahmadou Mbacke Fallou Sohaybou
2: ah Seigne Ahmadou
5: Fallou Mbacke Mbacke
2: ne def
5: ah ñu ngi leen ziar baax baax defal li émission baax baax
4: def
5: Mbacke mo la andu baax baax baax ñepp nga ni tok di diglu émission bi kenn nalu waaw di xam la nak magal bi mom fassiyene mira suñu bop rek yobul lepp ko ba xamna kep ko ba ci def duko recc
2: deedee
5: Serigne Touba bu wéré
4: def
5: tamlé ci mom yam ci mom rek ba faaw
4: té
5: muslu lepp lu dul mom
4: alhamdullah
5: Mbacke sant nañ baax
2: Jerejef jerejef yalla yalla nangou
5: jerejef wax
2: jerejef
5: soobu amna solo solo bokk
2: ya alhamdullah jerejef
5: tay mo mouride bokk na ko ni
2: sun baba alhamdullah
5: sun sari mo ngi ko ziar te xam ni mo ko ngam solo solo no amu ñu sëriñ ko wax ci ma dal mo ngi ci def bo dang ko amu
2: ay sa
5: ah bo mu ngi fekke jamo mouride yep rek sun ci ba def leen ko sun jop
2: amin amin
5: ah yep dem
2: Ñu jël mbokk moom assalamu alaykum
6: Assalamu alaykum
2: wa rahmatullah. Seigne bi.
6: Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
6: Seigne man Cheikh Sek rek docteur.
2: Cheikh Sek.
6: Waaw, ñun dañuy sante bu baax baax baax. Li tax ñuy sante moy defaru gi ñi defaru kaddu yi nga xamne ñu koy déggé ci bokku ci seigne bi. Leer ni mu léré né seigne Touba amul jox na lolu lu nit kat kat xel. Am lu nit lay kat. Lu nit ñak dafa nek lo xamne aaju ñu am ba ci tax ni nek ñu xamne janguñu comme yeen ni ngeen jangé jangul alcorane janguñu ci sori yoy ñoo dem ba nek mat ci gustu wat señ ci nga xam def ci def waye ci biir so xel doomi arma fi ñu yëm ak ñu yëm may rek da ngay xol li nga xam lu ko def ci katige nga xamne li amna leneen lu ko lal bo demé magu fo nga xamne leneen lu ko lal kon bok aajuul nit ki dem sore sore sore da nga xol rek ci xair ni rek ndax ñu xair rek lañ xam amuñu amuñu leneen amuñu chance bu jang jang bu da ah motax nak nit ñi wara delo ci wax seen bop ndax dafa am lu bare bare bare lo xamni sang bobu tok da ko wax te yim wax yef dafa nek lo xamni même señ ci wa bu ñu xet
2: fet
6: bi jangale ci baati ndey ñew mo wax ni nga xam ko ñu indi diko indi diko tek bu jule ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ci tollu way seen xel comme nami lool rek waxnañu delo waroñu mëna waroñu mëna dimbali ndax ki nga xamne bi muy dem ci geej nek lu xut bu xamne bimu demé ci geej ci la am leneen ak leneen kon bok dem bobu doon dem bësu dem bobu doon dem amul lenn lu ko wara gëna mag ci ñun nak xamuñu leneen lu suñu ba amuñu keneen ku lu suñu ba tay buñu xamé xawé tax yaakaar su ci xam yalla suñu ba tax ak bëssam bi ah ñun nak bëssam bi dañ am lo xamne ci ci def lo xamne lu wax ci radio dañ koy muñu ba bëss bo ci xalu nak ko sant ko gërem
4: jeuf taar kan
6: man ko diko gisé ke ba muy jang ci ci fess
2: ci
6: xayba waaw ñu yému lool waye nak duñu yém ndax lu tax ci Seigne Touba bu mu melne lu non rek da ñu xali bi Seigne Touba leneen leleng ñen waxtaan ñen di wax ñu wax ñu xam ñen Seigne Touba defal bu ñu sétan ñu suñu gatt kan na la ñen Seigne Touba defal nga xamni tay ji ñom lañuy tuddu ci ci do mam Cheikh Ibrahim Mbacke du ci mam Cheikh Ben Fall ñu ñu ku ci nek waxuma la tarixa waye gëss ko ñu kon bok ñu ngi jéggu lu tax
2: ba waxé
6: jëlé ñu jëlé bekk ñu bekk amu dafa jéggi dayo
2: jëlé ñu
6: tax li ngeen di wax dafa leer leer ko lu doom adamay leer ci yépp
2: jëlé ñu
6: dafa ñu sant yalla biñu nekk biñu doone la min fon nak bu gëna la xam lool la xam lool ndax xam xam bi sel na ñu koy joxé sel na
2: jëlé ñu
6: kenn nak di yott bi mo ñu jëm daal ak fan la ñu sant
2: yalla baax jëlé ñu jëlé
6: ñu
2: Jerejef
4: Sank
2: Jerejef Sank lu ki la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokku ñi deglu yépp ak fuñu ñëw na assalamu alaykum
7: assalamu alaykum dumma
2: alaykum salam señ bi
7: man la ñi ziar bo lay
2: man nga wati
7: ay wote jammalay
2: bismillah tur bi naka la
7: baytir la baytir
2: bismillah
4: baytir
7: ñi
4: ziar bu baax jere jëf
7: day leen waxtan bu
4: baax tur kala
7: alhamdullilah ma sha Allah ci ziar
4: yi alhamdullilah
7: amin yaagal fi lu tan ngi ci wax
4: amin ya rabbal alamin
7: ana lim ñam
4: ak tur kala jere jëf ziar li ma leen baax
7: tan nañ bu baax baax
4: tur kala alhamdullilah
7: te yaal fi nek mom xamu ñu li wax wax deug yalla
4: jere jëf jere jëf
7: jere jëf mbacke jere jëf mbacke
4: jere jëf alhamdullilah
7: jere jëf jere jëf
4: ziar li ma ñep
7: serigne tibarek
4: amin ya
7: rabbal
2: alamin jere jëf jere jëf jere jëf mbacke jere jëf kon ba tay rek xamna ni niñu koy waxe tam xeyna ñi nga xamne dañ yittéwo xassaayit yépp ñoo la ñi koy yittéwo ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziaré yéwo nañ lu jara yittéwo kon ba tay rek ñu jël mbokk moom assalamu alaykum assalamu alaykum dafa melne mbokk moom mu yexsi wul ñi ngi nuyu bu baaxit señu Alpha Youm señu Sayar John señ Modou Gissé señ Soxna Waye Ndjay ak señ Xaban Sen ak mbokk yi nga xamné ñëpp ñi ngi téwlu waxtaan wi ak ñi ci jotta woté
8: assalamu alaykum
2: alaykum salaam wa rahmatullah
8: señ Mohamed Lamine
2: wa koku
8: man la Adama Diouf ko massa
2: señ Adama Diouf na ñen def
8: xana jëgëfël lu waxtaan yu rek
2: jërëjëf
8: di plot lamp fon billahi wallahi tabillahi lamp fon xamuñu sax ci ñu yob
2: alhamdullilah
8: señ bobu señ Saliou xataay bobu tamit sant nañ ko bu baax baax baax mo ngi yeb begi ci nañ
2: wa deugul la te
8: wa mo ngi yeb begi ci nañ jang nañ ci bu baax baax baax baax wa nit nit ki mom jang nañ ci duñ la may lepp sax nga jël lepp way sant nañ bu baax baax baax la fon
2: alhamdullilah
8: dig nañ lol ci waxtaan
2: jere jef jere jef
8: ci señ Saliou dig nañ lol lol lol lol lol way
2: jere jef jere
8: jef fa yel ngeen ci yag
2: jere jef
8: jere jef
2: jere jef
8: jere
2: jef ñu ngi lay wax jere jef
8: sant nañ bu baax baax baax
2: jere yeen def
8: sant nañ ci waxtaan yi suñu wek suñu xol dafa fess ba xamuñ sax lu ñu wax
2: sant
8: nañ lolu mu yeb degeeti nañ
4: dal jere jef
2: jef
8: bit nañ non ya ngeen jef
2: alhamdullilah jere jef jere jef
8: ya ngeen jef wala fa
2: jere jef ñi ngi sant ñi ngi lay sant yow itam
8: jere
2: jef ci cadeau yoyu
8: jere
2: jef kan ba tay rek ñu woyal ñi nga xamné bëgg nañ yex ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
9: assalamu alaykum
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: bismillah
2: bismillah koku
9: tal bay fam
2: tal bismillah
9: fay
2: wote
9: may Dakar la gëjëwal la dëkk
2: bismillah
9: la ñu def ak ciono
2: ñi sant yaalla baax
9: la yaal do la sant
2: la sant
9: wa ñu ko
2: ñi
9: ñu ñu Cheikh Sall wu di rafetlu waxtaanam bu baax
2: wa mi lay dëgg
9: ci xam xam la ko tek ak yaar ndax Serigne Touba la ci ñu jangal dëmb tay dëkk ndax ak ñu li ñu ci wax lu doy la lo xamni cëpp da nga dëkk ci sa farata ak fuñu a te bu ëllëgee do am daanu yàlla suñu tulu borom ngir rafetlu bu baax xamtal boobu mu wax ci ni alquran wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ama adduna ni mu évoluer nii ku ko gis ni technologie bi développé loolu yépp alquran wax la ko lu jiitu Serigne Touba ba mu ñëwee nag daf ko rafatal suñu fan yàlla yàlla guddee sa fan yaag suñ Momadou Lamine moomu moomu moom Momadou Tall Baye Fall
2: jëwaay
9: sun Baye Sarax Fall bu tural suñ Assane Fall ak suñ Fallu Fall
2: bëgg
9: Ablaye Sène
2: jërëjëf
9: jëf jëfaakola waxee ren
2: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax kan ba tay rek 88 628 05 54 ñuyu assalamu alaykum
10: waaw
2: waaw koku
10: koku man na Serigne Djibril Mbeng
2: Serigne Djibril Mbeng fay wote
10: si ci gembal la nek de fay ma fi yoron émission cënd gi daan ko waxtan
2: waaw bismillah may nga na yeen def
10: ma ngi leen di deglu bu baax tay ci gi waxtan
2: bi deug la deug la may ngi deug la
10: ñaan bokk tal bi yépp rek yalla dolé ñu dimbali ba ci dégg top
2: amin barsin ta
10: sama soxna fi ma nekkal nak du tay radio am danaka sa su ne
2: deug la man deug la
10: ay mu fi nekké ay kal radio bi danaka yalla gën ko tëgeural
2: amin barsin ta
10: ñu ko jaglé le sëriñ bi nangulé ko ni
2: amin
10: li ngeen fi wax itam lepp talibé yi jariñoo ko
2: amin amin
10: ndax sëriñ Touba ma
2: jere jeuf seigne djibril ma ngi ñing koy neuy ñi ngi neuy tam wa daru naym yeb ak mbokk ñi tewlu assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullah wa koku bo mu ne wañ radio bi ndax gëna
11: serigne tal touba jaxay
2: serigne tal na ngeen def
11: ara lan baaxa baaxa baaxa
2: jere jeuf tal
11: serigne tal yi momi day yalna yalla guddal aw fanam
2: amin bar serigne touba
11: diwel ay ciiram
2: amin amin
11: lima gëna yeen jotami nak moy yeenem juray
2: ndessan
11: talibé ndax di jang xassay buñu lay seigne salih xassay
2: ndessan
11: nga ngay muñu jang xassay melni man
2: ndessan
11: kon mom yeenem yaat na
2: deug lay
11: yalna yalla nungul ko limu ko yeené
2: amen bar seigne ta
11: gën ko léral gën ko may kat nak mu jang ko
2: amen
11: dara ci seigne touba
2: amen dara
11: ko ci sentu yaakar ko ci ni seigne touba yaatulé seigne touba mané seigne touba amé seigne touba sañé yalla nako defal lo toy jotam
2: amen
11: dara jëf
4: dara jëf
11: ko ci nu buy
2: jëlé jëf
11: yina mbey na lol
2: jëlé jëf jëlé
11: tax yina julit ñepp siyaba yina ñepp aw yu ko man yalla na yalla pindil ko leeré ci digëna seigne bi
2: amen barsi
11: ba di def ko ci mi def seigne bi
2: amen amen amen
11: bu ko léra yu baaxa na baax baaw lu sa di mam ko
4: amen yar
11: ba barke seigne cheikh ak mohtar ni borom jamono tay
4: amen yar
11: ba mo seigne touba
4: amen yar
11: ko yalla yagal
2: amen ba amen amen
11: ci mu yagal ci nan ko mom
4: jeuf tawakkal
11: kadi mu rasul
2: jeuf jeuf tal jeuf
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni sant baax seigne tal touba jaxay lol mo wax yitté ju mag joy itam da fay delu da waxtane ci señ bi rek assalamu alaykum
12: assalamu alaykum
2: alaykum assalam wa rahmatullah
12: sa sawi ni len di nuyu
2: jere jeuf koku
12: señ ta
2: señ sanka bismillah bismillah
12: len di yar ba
2: len di
12: yar
2: señ salu ni len di yar
4: sa
12: sama na waji mu
2: won de
12: len di yar ba
4: alhamdulillah
2: yalla
12: di taxaway yoon we xedde
4: amin jatu
12: war yalla yagna ma ngi top de rewat na lele ki dar ci jamon sol demal ci wax deug yalla ci yamono ak Touba TV la lay setan lele ci xedde way dal wax deug yalla bëgn nañ ci yow torop ci ta taxawa ci xedde la ñaanal nga yalla yagal la fi
4: amin jatu
12: liggey bi nga bëgg liggey ci xedde yi katanal la ba nga man ko liggey
4: amin jatu
12: amin
4: jatu
12: waxtaanu tamit niñ ci ñëwé tay ji wax dëgg yalla bëgn nañ ci
4: sar
2: baax ni jere jeuf seigne kay jere jeuf ni ngi sante bu baax jere jeuf kon ni seigne Modou Mbaye Thiamet ni ngi koy nuyu ak mbole mbok ñi tewlu rek ak fuñu mëna assalamu alaykum
13: wa alaykum
2: assalam seigne bi wa koku yalla yalla nangu ko kala
13: di fal kër matar
2: seigne sidi fal bismillah
13: wa
2: kër masar
13: lay jaar ba
2: jamm na alhamdullah
13: allo
2: bismillah ñi lay dégg
13: wa ñi lay jaar bu
2: wa yaal nako yaal nangu jere jeuf
13: content na lol ci ni son
2: jere jeuf
13: xana rek di sant borom atan ya sikra rahimul wahid wa farmadan na ali khairi jahid liman lahu al qudratu wal irada li wa li khada taba irada
2: jere jeuf ci bay yoy mo day waxam da melni lo ci deug rek gëna yeen li nga wax ci nooru daara yi legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah
14: muhammadu lamin saw
2: wa koku
14: ñoo len di jaar bu wër man soxna ndey jonne
2: la soxna ndey jonne len def ñi sant jonne ana wa kel ni
14: may jaar seigne salih momu
2: seigne salih wa mi lay deug ndax mel dafa dag sax na ben jonne ni ngi koy nuyu tay ni bu baax ak ba tay rek xamna ni ñu and ak mbokk yi loolu ñu wax ci Nour Daré bo xolé ni xasside gi tollu ak assalamu alaykum waaw señ bi gokal la dafa melne kaddu bi dafa xaw soufé señ ndongali djob bismillah ñi lay dégg dafa xaw soufé nak señ mourad bay bismillah ba bismillah bismillah batay jere jef kaddu bi soufé na lol nak kon dafa melni ci lu bo baakha baax ñu jël mbokk ko ko
15: la soxay
2: wa ko gal la
15: soy bu ñess
2: señ soy bu ñess
15: soy bu ñess tam nek ci
2: bismillah señ cheikh soy
15: la
2: soxla
4: bismillah
15: señ sari
4: wa
15: mang jam
4: ñu sant señ touba rek
15: ñu ye salat wal
4: alhamdullilah ñu ko yalla señ touba nangul
15: wa ci la ci yagu
4: ñu sant jërëjëf jërëjëf tawakkal
15: mani nala wo
4: ñu sant jërëjëf
15: même la
4: goor way jërëjëf jërëjëf tawakkal
15: bu baax
4: alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah tawakkal baay ba jërëjëf and na señ dolli tawfiq ak dimbal jërëjëf tawakkal
2: amin kan lolu rek yalla señ borom matal yene te nangu ñaan yoyu assalamu alaykum assalamu alaykum
15: assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah señ basiru tiandu bismillah na wa daru musti
15: ngi siyaasi
2: darul mu'ti bismillah
15: siyaasi inshallah momu tok yalla
2: ñaanal yalla ni ci feri ñam bu ci defu ci ñu wa daru kan batay rek xeyna waxtu wi sax li ci dess baletul xeyna ñu jël bokku mo mujjé do ki dug rek ñu def ko ci mujjé assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah ñu sant alhamdullilah
15: ñu ziaru ba
2: jamm la alhamdullilah
15: ci ziaru señ Sallou Mbacké mom top
2: bismillah
15: damay talibé mo xolo
2: bismillah
15: señ Sallou Abdoulaye Fouzéni
4: ah wa kay jeng jeng
15: wa señ Sallou Mbacké ñu lay ziaru ba
4: tabarakallah alhamdullilah
15: yalla yalla ko dool sa fan
4: amin ya rabbal alamin amin amin amin
15: dem nañ waxtan bi
4: amin tabarakallah
15: jeng jeng jangal nañ ci bu baax yalla yalla defal defal ñu kawé suñu gërmal señ
4: Touba amin
15: tabarakallah mu señ Sallou yalla ko dool fan
4: amin amin tabarakallah
15: amin
4: jerejef jerejef
15: bëgg ci daar ji tamit
4: ci
15: graaf yalla yalla taxaw leen ci
4: amin tawakkal jerejef jerejef
15: ci feul yu baax baax
4: jerejef
15: seen ci lepp lu leen galan ko nak bu baax la dal day bu baax dal
4: alhamdullilah
15: jerejef deug dal mo rafet lu
4: jerejef jerejef
15: ma ñaanal bu baax baax
4: alhamdullilah jerejef tawakkal
2: param nangu ñaan yépp
4: alhamdullilah jerejef
2: ci bar seen towa qasaidi kan xamna ni mën nañ yamale fofu telephone yi di jéggalu ñi bëggona dugg ak ñepp rek melna ni ki ñi waxtane mom buñ ci jëlone ay guddii du tax ci wara wax jeex li ñaan suñu borom rek moy mu gën ñoo katanal te suñu lepp rek mu def ko muy Serigne Touba lepp rek mengo ngeeramam kon Serigne Salihu xamna dañuy ñëw rek ci xeyna kaddu yu mujjii nga xam mom ngay jëmele ri bala ngir di jotaay bi xeyna xasaay yi niñ ko waxe waye tam ñu santat bu baax ndax nit maam kenn ku nekk ak sayit yaa fa nga jëm waye tam buñu xamé sayit te muy Serigne Touba muy xasaay di itam loolu mo ñu yittel ci nit mo ñu ci ñor kan ñi ngi lay gëna santat bu baax di ñaan suñu borom mu gën da ci katanal bu baaxa baax te di ci rafet ndort ndax ngeen suñu borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne mo la ko gëna bëgg te mom am na ko mu doy kon ñing koy ñaan rek mu gën ñu ci tawfiqal tawfiqu hadin joj bi di wax mu defal ñu ko ci lepp kon xamna lan moy kaddu yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmale ko ci mbokk yi
4: ñissan mo da melni li ma warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matal doomu adama da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tisu dal ci lebatuk Serigne Sahib ki muy mi nga xamne mom la Serigne Sahib tudde won Serigne Abdoulaye bok ak Cheikh Abdoulhad len wajur jigen doone nit ko niru Serigne Sahib niko Serigne Bassim Serigne Abdoulaye waxe kare buñ koy denc ni waye liñ meuna xam ci mom moy bari won yermane la ku deddone adina yi ñaar dayna sak fani nak mu wuy ci borop ñu diko dalé mbolem jabatuk serigne touba gep waye diko jale mbolem jabatuk serigne sohib tamile ci serigne cheikh ahmadou ci abdullah serigne fallou serigne abdou samad serigne amsatou mbolem seni rak tamile ci soxna may ak ñep len ko jale ñaan sunu borom jele mu wuta fi bopam amen tek loxam ci mbolem jabot ki ba ñep ci njital serigne cheikh am gudd fan ak wër ba fiñ yene agale liggey serigne sahib sun borom defal len katan ñu agale fa di siaré bu baax nak cheikh mohammedul fadl ñu xamne moy suñu kilifa di suñu buntu ci serigne touba ndax man bëgg na ko leral lool suñu fallu suñu salim lama jëblo jëblu ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ka la ñew ci mom nako comme serigne bi jigen fa kat ta ab talibé ak jëblu mo koy taxa doon nga ñew yeesal sama jëbal ndax diir bima tok ni sax mëna na fa faatu te kon duma xam ci luma fi joggé ci la jëbul ci mo jox sama lepp non ak njurel sama digg ak momit wala war wal digg ak momit lepp defal nako addu gi dem Seigne Touba fasiyene nek ci ginaam diko liggeel te sakuma ci lulul ngeerum Seigne Touba nak lulul ngeerum Seigne Touba suma ko ci amé rek bax ma ngi koy sant bu bax tay bu rafet ak doxam jëm ci li Serigne Touba bëgg té di ca woté di ca tété mbolam ñum andal sant bu baax sunu kilif di mom Serigne Fallou di taw Serigne ak mbolam jabot gi yépp Serigne Abdallah Serigne Cheikh mbolam ñëpp Serigne Sami duggon lég mbolam seeni rak ak tamlé ji soxna toro mo yépp ci ñu nak di sant nak sama kilif ak bop ko xamni soxna ma bu so di ci Cheikh Abdallah mom mo nek ak Serigne bi fi nek ci gënal ñu bof baaxa waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir am liggéey ku def liko yalla sant na waré amna jigen ju baax ju nek ci gënal ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam té mom setup Serigne Touba di setup Cheikh Ibrahim Fall ñaar yoy doyna sekk ku ko ndamo yit ndamo lu mat ndamo waye da ko tek fele futti ko and ak Serigne bi ci liggéey bi muy liggéel Serigne Touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamne waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gone yi lepp moko fete wo diko def moko ñi nga xamne ñom la ko yalla bolel ngir lolu cyant gi li Seigne Blaat doon wax rek luñ defal Seigne Touba talibé ko wara san waye kenn ku ne kay sa bund ci Seigne Touba luñ ko defal yow ya cyant gi yaw la war lolu ñu koy sante ci sama tour ak tour mbolem jabatuk seigne ak tour mbolem talibé seigne bi ko ci sante bu baaxa baax di sante cheikh amsatou mom seigne sahib mo tay loxom la ñewon gannaaw yalla pass ci seigne touba ak doxeen wi ak ci xassidi ak yépp gannaaw yalla ci mom la ko jël muy ku am pass ci seigne yag nak mom lool di nek mom goudi ak beccëk ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lool la ko mëna sérel ak bëgg seigne touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamane ku bëgg Seigne Touba jëmi bëgg Seigne Touba ci bofam da melni mo taxaw di dox may ko guddu fan ak wërta motali ab liggéey bofam ak di sant mbolem mbokk talibé yépp xamna ñëpp dañoo téwono sama xal mo mënuma tuddëndo ñëpp waye ngi xassidé yépp ñu ngi leen sant ci ñay xassidé ñom ci Ibra Gueye ci Ibla Touré ak mbolem ñi jang xassidé ci Adama Joxane ñom ci Mor Diara ci ñom ci Cheikh Diam ñom ñëpp ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax masale na wax len man de su ngeen man nango bolé ci sen bop rek doyna ci man ak sax bolé ma ci sen bop yeen jangat xassidi xamna ne sax lu upp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li len waron ci man lepp def ngeen te lolu def nañ ko definu rafet ma ngi len ci sant bu baax di len gërem di sant nak sama cheikh ko xamne mom moy sama cheikh nga xamne ñu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sohib ñu dañu bokku yitte bokku li ñuy dox bokku fuñu dem ba ko gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci mo kenn gisé ne ma gis na seen cheikh dox nga damay wax sax bor boko gisé man nga ko fay wa nga sant bu baax diko ñaanal fam jëm suñu borom dimbali ko ak mo walem ñu bokal kër ga amin ñu seen salih ak seen amsatou ak seen jabo ñu ñep ñu leen ci yar bu baax ci yar mbolem jabatuk seen tu di ñaan seen tuwa lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla defal lool moy lepp sahira no batin ta sun dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mu yam yalla na fa suñu lepp yam yalla buñ xam luddul mom yalla buñ bëgg luddul yalla buñ wudul mom ci sunu dund ak sunu de ak sunu dekk ba faaw sahira no batin barke xassidi seigne touba
2: ñi ngi sant bu baax kon seigne bi yalla na suñu borom ku ñaan yoy yep ci barke seigne touba
4: batay tam no fatte lu melne radio bi it
16: wax deug yalla ñu
4: sa suñu ni man Seigne Touba la ken xamut la waji waxon amna genn kilifa mu ma sa laaj gis ben serial buñ tok ni ñu diko siaré laaj na ko yow so jige ko ko seigne bi dama saxal seigne bi ab ten la damaay bag bi na de yeguma lu ci dugg dana ko yow ah yow de sa nga xam seigne bi ko seigne bi yasso na fofu ak geej la

0: habbata
1: ak fi ala defal
0: ma ngi len di denk sama
1: neena mo ngi len di denk bopam nak bu len ko fatte ci ñaan
0: duñ len fatte
1: neena inshallah duñ len fatte
0: ñi ngi ziaré ñepp kep ku ci dem le ka nga dem le yalla nako yalla
1: yeureum kep ku ci dem le ka nga dem le serigne bi mi ngi lokay jale te di ñaanal di ko ñaan yalla yeurmandi
0: ku febar le yalla nga leer
1: ku febar le it mi ngi koy ñaanal ka nga febar le yalla
0: weer yalla musal ci gattu fan
1: yalla yalla musal ci gattu fan
0: ak deewu mbettel ak
1: taxawu xol
0: febaré al
1: de al
0: bi serigne bi santane liggey jaamu yalla
1: liggey
0: fonk sunna
1: fonk sharia
0: ko tane dimbalé ko
1: bul togn ken
0: kula togn nga jëgal
1: lolou serigne abdou qadir santane
0: mom la yalla bëgg
1: mom la rasulullah bëgg
0: mom la bayam bëgg
1: mom la ku bax bëgg
0: ñun ñëpp nañu moy ci yoyu
1: ndigal ak yoyu santane
0: bayi nga yo bi
1: ak xëccoo bi
0: ñëpp bolo fa bu boom def ci seen baat tek ci loxom
1: mu fab lolam
0: ak seen lol
1: tek ci loxol bayam
0: mu fab
1: tek ci loxol rasulullah
0: mu fab
1: mu duk tek ci loxol yalla
0: mu def lan
1: aljanangi
0: dugulen
1: ñaanal joy ñepp ngi fa amin
0: neel serigne bi itam
1: serigne bi
0: bal ma jotaay bi yagna
1: nang ma jegal de
0: waye jam sañ na def lo sangam lu ko neex
1: serigne abdou qadir neena lepp ak cent la
0: te man place bi
1: te serigne abdou qadir ne place bi
0: man doomu bay la fi waye jam la fi
1: neena doomu bay la waye jam la fi
0: jam juddu
1: neena jam juddu la
0: su ko defé nak fa tabarakallah ñu ngi sant
1: alhaji maysa sek bu baax
0: ndax mbokam ma bay cheikh maru beugé
1: won ci tiwaawon
0: mbokam ma sayyid alhaji may def ko daan wax cheikh
1: di mama alhaji mali def ko daan wax cheikh maru ba
0: man day warna la sant
1: ma sama mbokami sun touba
0: yaay pousso bi nga xamné luñu bëgg xoti nga
1: gar ndax yaay pousso bi ne sama digënté ak mom ba luñu bëgg xoti nga gar
0: way gañ
1: ko
0: yalla nañu yalla may ñu jikko jikkoy pousso
1: te baña jikko jikkoy paaka
0: kenn ku nek na jang fatiha
1: salatu ala nabi
0: ñaari musluway serigne abdou qadir
1: tejal nu ñaan gi
0: ne ko nak suma fi joge nak
1: serigne abdou qadir bi ne ko fi joge nak
0: sañ na def yefi jam
1: de
0: dan na ko wax
1: sa'ib nuru tal
0: suma teye bamu yag mané ko jéggal ma
1: tal ma del
0: man amaguma dépense
1: mané ma togal rek
0: mané mustapha jëf jërbatam bi
1: neel kërna ma ngi def yefi jam
0: mané ko yefi jam lan la mané ko mu laccé ma fekk dem
1: na mu laccé ma rek roccé ko na ba daw ñi jang lu ñaan fatiha salatu ala nabi falqik nabi sir abdul qadir tejul nu ñaan gi birab bo xamni dafa waccion barke ba nopi mudu ko fa jeleyat
2: ni nga xamne mom la ko sen mam don doxale
1: ni nga xamne ni la ko khadimu rasul don doxale
2: ni suñu wajur comme yeen
1: ah di wajuram comme nun
2: te mu bitte be ñepp gis ko
1: te mu fess be ñepp gis ko
2: ndax nit dal manul jëf ñu gis
1: nit mu ta wess jëf ñu gis
2: wax ñu deg
1: wax ñu deg
2: te lamu don wax mom lay jëfé ba jëf fi
1: te lam don wax mom lay jëfé ba bayiko fi
2: bind it bayi fi ba tay ñu di ci tek seeni bët
1: bind bayi fi doom adam yépp di ci tek seen bët
2: ko kenn amatul lu def fi lacc ci mom
1: kon néna lacc té amatul ci cheikhul khadim
2: ludul xallal
1: waaw néna xallna
2: na ñëpp soobu rek
1: ñëpp soobu
2: ñi jott yalla nañ ci yalla bolé
1: ñi jott yalla nañ ci yalla bolé jëf jëf ci jëfëk la xéer
2: yalla di yalla mussal ci ndox
1: amin yalla yalla mussal ci ndox
2: non nit du mëna ñak non
1: waaw
2: nit du meuna ñak non
1: né nit mu ta ñak non bu dé ko
2: baaxé nak sa mam seydou hadj mari waxon na né ay domam ma adun fall né ko li mand ak yeen diko ci guddé ak ci bëccëk su ngeen ko bayiwul du meuna kenn du socc way kenn du gis loré
1: ok barkala kon dénga ko bo wax jàng ko waaw ñana alhadj mari dén ko nako ay njabotam yi
2: waaw
1: né len dal li nga xamné mom la len xalal bayi len fi ngeen na ci su ngeen ko bayiwul du mëna kenn socc ngir bëgg réré ay réw mom du ngeen kenn gis lu ko war waaw nak alhamdullilah
2: dama waxon ba sa bay fa lu débé té sa papa tok kéro mu ñëpp ang fa dama leen leen bam dal tu def sos amatu dañ futti ku jëf rek la
1: jëf jëf sax
2: la jëf ñu yalla dimbali
1: amin
2: fokk nak dana diis
1: waaw
2: way da ngay muñ rek
1: barkal
2: muñ rek man sabara wa anna nala ma tamanna
1: barkal ku muñ te def ndank rek da nga am li nga bëgg
2: inshallah
1: ndax
2: tabarakallah mom ñu kenn dootu son ñun liggéeyal ñu lebb nak
1: alhamdullilah
2: ya fus nak modul am dar
1: ya subhanallah barkal
2: kan inshallah
1: amin barkal
2: njaboot gi yalla leen yalla deggal ak yow
1: amin
2: ñu mëna diggaw nak aji dem
1: amin amin
2: nañ topé non ci gannaaw te yalla jox la gann yalla nek sa mbotu dal yow
1: amin amin
2: ni par dem
1: salaw wa kon bokku ma ñaanal ko bok dem bok fi ko
3: Wow. mané nana bu fekkontene diko won tam kon mom dañ la fekk fe ci kër bi nga ne ci kër Seydou Khadja wala ci kër Seydou Touba waye mom taw mom kon dañ la gis ci nak ndax dala yërem ci ciona bi motax
2: waye nak ñom kenn ku nekk dafa am akam wa ati kun da haqqan halqa waye bi ngeen ci baax
3: ay ne bëgg na lool ci jigu yi lool fa kan la
2: kun ton na banaw yi ki dañ ci yaal ben def xam na yaangi lu mu tey yalla may la ak mo ñu ñu bëgg dik day na ko daan ñaan bo wa xam na tan koy do bëgg ñaan ci dik ci ci tan
3: yalla
2: ko nak dama ma son degg ci serigne hadi touré
3: wa
2: dafa ñew jox saw fekk ma fa ma Allah gi simi ak mu serigne mustapha ak serigne tiyanti rabbi allah ta'ala anhu ñu nga and ak mawdou touré mu fekk ma ci jox saw muy tangu baye ñu waxtane ak man bo muy job di ñibi ma diko gumbi mané ah man ko dama bëggoon barké lu ci tool mané ko barké la mané mo bëgg ñu tan mo gopp bu baax ma dem mané ko téng bay man ma dem mané ko kuma ko tuddu mané dédé bu mu yagg mané ma xana da nga masula dégg la rebb go xana mané ko dédé lu mo xam mané dafa togg ak doom bu mu yagg xelam dem ci yapp fekk ma soxna fétal ko bëggé ko mu wékki ko gaddo ñu ko bay fo jëm mané damay wut fi rend kenn ko ne ko bay ñu demal mané dédé am na lo xamni borom def ko mëna bokk ñu ab dan ñu sox fétalam genn ci allu bo xamni kenn ko ko téré mu ji ba jekku ci rabu mu gëna bëgg tek mu dal ci paddu furuñ furu ci momi def ak ñuk ko gamuy def pour jekkali ko wala ci borom ko
3: ban dara mu ko baye
2: genn mu ko baye ko
3: parce que
2: moy li xew yeb xew na ci ne mon taga andu nak sen do mawdu ak ñeneen way ni dal def na ne ñeneen ñeneen rek ñeneen rahmat bi xawati mi ha ne ko ñu ngi koy nuyu di ziyara bi yeesal bokk bi
3: waaw neena dal bo nga xamé degg na it ne faaw nga di ñew itam musta dañ di ñaan rek yalla andil ak jamm ba ngeen gisé tax dal bëgg nañ ci lool bi nga xamé mi ngi ñaan yalla yagal la fi tam may la ak wër ba li nga yéne ci l'islam bi ak jokk bokk yi mané ko ni ko bëggé
2: yalla nañ ko yalla sammal
3: amin amin
2: ne ko fatali ko na ñaar yëf ba ci ñett ko xam ni lu ci nek ci Seydou Hadji may la jëgë jëm ci ñoom benn bi dafa ay bokkam neegu ndeyam ak neegu ak neegu baye jorof ak walu tej buntu ba man ñi ci dañ ñi doon wote ji ci la bokk ma woy won doom baye bi ñu wax Mamour Bouri jotaay bobu re señ Modou Mamour sama Mam Bouri ñang rek ko ci nek mo cey jigeen woor gi waxtaan ñu ci walu diine ba nopi walu tariixa bi wax le nak ci wax walu bokk bi le dik ci digënté mo bay Serigne Touba rabbi yalla amu ne so mbokk mom yi lepp ku ci wax dara lu ko du rafetal ya boole mali ci sa bokk way mali boole wala ci bokk gis na itam Serigne Cheikh Asta ñew ci awon dal ci kër ndjobbu yone ko na ñew na fi mu ñew di ko ziyara goor gi na ko fan nga dal mu wax ko mu ne ko nak yeen fi moy sen dal way dal di ko tey mu ne ko day defon mu ne ko nañ ko jox na fa nek way fi ngor do yeen nak yeen
3: est
2: ce que mom nak yalla ñu ko yalla sam ci dara jël mom mi ko def le ñoo ñu kenn def ko ci yalla ko def yalla ñu ko samat allah ñu ñu fi desandi jël na des bi yag te yalla teel mengon ñu suñu lepp yalla bu ñu yalla baye suñu dar te bolé ci way yakar ñu bëggoon nak dem ci ki noppal tout dakh na kenn dem dama bëgg su ma dem do wara jaar fast ci sét do wara jaar sank ne len dal man mo wacc damay dem ba gatt ci
1: ya simbi may ma tuti jett jaxal

0: da nga xamne moy bërebu señ bi bo jogé man ci jaar nga taxaw fa tan fa dié suñu fa jogé nga jaar ci buntu kër señ blaat tan fa dié doom jé jaar ko ngal li yobuna ci dalba
1: waaw
0: ya mo ci bop ko xamni bëgg na ki rek
1: jullé guñu def
0: amul lañ
1: def ko xal señ bi ko man ko ziyara
2: bay cheikh abdou qadir ya ko ñepp seen bi ne mi ngi len di nuyu te di len ziar
1: bi may dugg ci dekk bi len
2: neena legi bi muy dugg ci dekk bi
1: danaka matul won wax
2: danaka sax matul wona wax
1: way wax lo xamne li dana duggal mbek ci xolu ko ngay waxal
2: waye wax jo xamne dana duggal mbek ci xolu ko ngay waxal
1: muhammad la doon sa yene
2: te muhammad la doon sa yene
1: lolu day dolle rafetal rek
2: lolu wax ji dolle rafetal la rek
1: waye ba tay mi ngi taxaw ci tahsilul hasil liñu bëggoon amna ba nopi
2: waye lolu lepp ngi taxaw ci amal lu amone ba nopi ndax liñu bëgg ci yoon yu amna ba nopi
1: waxna sax ñaan na sama borom legi tabaaraku wa ta'ala mi nga xamne la ya'tubu anhu mithqalu dharratin
2: neena ñaan na borom bi muy dugg ci dëkk bi borom bi nga xamne bi dara mënu ko recc
1: ak bu may jox ci suba
2: ak bu muy jox ci suba ci kërëm
1: neena suñu borom tabaaraku wa ta'ala shaytané ku bari pexel
2: neena won suñu borom tabaaraku wa ta'ala shaytané day ku bari pexel
1: ak dama ngi lay ñaan
2: waye ma ngi lay ñaan yow borom bi
1: nga aar ma mak ñi ma andal
2: nga aar ma mak ñi ma andal
1: ba yoon wi ma jox mu nek li wajhikal karim
2: mu nek ngir sa jëm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax
1: dara bañ ci tab
2: dara bañ ci tab
1: su sotte itam ma bañ ci jox dara
2: bu sorté it nak ma bañ ci jokk dara
1: donte la lolo manan nañ ko ci jokké
2: donte sax luñ ca mëna jokk la it ma bañ ko ci jokk
1: ma bayiko benen jamm lolu moy yoon wi
2: néna lolo yoon wi
1: ak ziyara si la ziyara si suñu wajur wi fi nek ci biir ak biti
2: ziyara si wajur wi fi nek nak ci biir ak biti
1: di ziyara mo dem kilifa go xamné tay yow la yalla fop nga nek sen kanam yalla la botal
2: ziyara mbollem kilifa go xamne yow la yalla tek ci sen kanam tay nga bot len yalla la yalla bot len
1: di ziyara it bok yek xarit yep
2: di ziyara it bok yek xarit yep
1: legi az-zairu fi qabdati al-mazuri
2: legi dañu ne gan mom nga ci loxoy jatti gem rek
1: nang ko terele rek inshallah dana ko doxé non
2: bu nexé yalla non rek la koy dox
1: su lolu soté
2: neena su lolu noppé it nak
1: jam bu deme ci sangam warul woné dara waye man na wax sang ba
2: nak
1: lay bëgg bëggam
2: modi yi ñi dox dal bu soté
1: yalla nako yalla nangu
2: te yalla bu ko yalla yamalé fi
1: waxuma la sax man
2: neena waxul mom mi
1: waye mbollem jami yalla yi nga xamne seen bëgg bëgg gi aju fi te bëgg bëgg yi moy yaakar yi ak ñort yi te ya fi nek Allah subhanahu wa ta'ala nek fi khalifata rasulillah nek fi di koutayel jawriñu sallallahu alaihi wasallam jojule muy mam borom touba sallallahu alaihi wasallam nek di khalifatal islam wa shari'atu wa sunnah wa khalifatal muslimin ya fi nek kit nak di koutayel julit ñepp toge sen place nek kat fi ganna ba'dama kunta khalifatan li khadini rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil batini ganna boy koutayel jawriñu sallallahu alaihi wasallam jojele ci ko su fi nonu nga nekke khalifatan lahu fi asratihi walil muridin nonu nga nekke koutayel mam borom touba itam ci mbollem bokk mak giir gi mu bokk ak ñiko yaakar yalla mi soop mu def lolu ci katanam waye amulo ñeegam yalla mi nga xamne
2: Serigne Youssoufa Diop ci faas neena ko won

0: déyalé lum lay jox amon na kon déyalé ko fu ñëkkoon gira motali yoonent bi manana buñ né waxati man nabiiina moy lan amna yoonent yi fi ñëkkoon kon dafa ñëw ngir motali leen kon buñ né khatimatu munajati dafa am manana déyalé ku ndol motali momit kan mo momon déyalé gi serigne muhammadul mustafa momon diyanté gi radiyallahu anhu mom la seigne touba done diyantel fi xam nga seigne modou mustapha seigne denkane du ndiekili si munajat ba ndiekibi ba dañu ñew ci biini dafa wo ben talibem bu ñu wax mana omar gey mom seigne modou mustapha omar gey bind ab lettre bu kat bo lako ko hadiya yoni ko nako joxal mako seigne touba waye lettre bi tang si xol ñom doomu seigne touba yi niñ xamé won Serigne Touba ak fañ ko tej ñom deggal lim ko wax sé tamit da ko né inni tubtu ilayka tawbata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wa qad ja'altu fi yadil hamil ma fi suratil hadr hamidan wa shakiran wala arju siwaka fid dunya wal akhirah wala takilni ila ahadin wa salam dafa tambalé tudd yalla ne ko ma nga lay toubal yow sama wajur sama serigne sama lepp toubuk jam bo xane ab togn kat la lol waxinu torox lu la waxin wu am solo la nekkal ba bu koy nekkal bi tawbata abdin si balaha dan ne ko man day munuma fegal lor sama bop munuma jariñ sama bop yow rek ya ko man ne ko nak omar gey mom ma yonne lettre bi day joxale na ko adiyo jo xamne dafa tolok la nek ci suratul khadar la nek suratul khadar inna anzalna joxna ko adde ju tol non dan ne ko man nak ma nga lay sante de la sante hamidan wa shakiran wala nak sante lay firé yeb waye fek buñ waxé sante ci hamdu moy alhamdulillah ala kulli hal sante go xamné bu nexé bu nakaré su baxé su boné lepp sante nga muneko man nak ma ngi lay sante jamono bu nek wasakarante nak moy sante go xantene ni buñ la né nokoy sante ngi ci mo tek sa loxo né ndax li momay defal li muneko li ma defal timit ma ngi lay ci sante kok moy wasakarante dan nako nak man day yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah xam nga ko de xamna wajurum yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah bul ma baye kenn nak ndax yow kep yamaray sam wala takilni ila ahad Serigne Touba bimu jangé lettre bi dafa ré djou taxaw contane lol dañé iské yalla bakhil xamul ko contane lol and man luma don bëgg ci dom rek amna ko sama dom ji xolal isara bimu ma def ci bir lettre bi way dom don na bayam ci xam xam way dom don na bayam ci batin way dom don na bayam lepp mu gis ko ci lettre bi iské la wax dañé Omar Gueye tay waxal lo bëgg ma defal la tay waxal lo bëgg rek ma defal lako de nga mam Moussa ko lolo taxone ba bamba ne Omar Gueye ñewal fi man ma fajj sa aajo tay mu ne ko Mustafa na def khalifa Omar Gueye ne ko man li ma bëgg mo def bëgg ci Mustafa ba gëmi ko Omar Gueye ne ko man da li ma bëgg mo ci Mustafa nek khalifa rek bu fi joge lolo donc la bëgg da ko bëggoon ba gëmi ko mu ne ko Mustafa na def khalifa moy sama aajo su amé ma defa moy man sama aja lol dong la su amé rek mën dama dé muné ko Mustafa na def khalifa moy sama aja su amé ma défa cheikh bamba né ko heka sa yakunu kun fa yakunu moko may sukuna Serigne Touba né ko ni nga ko bëggé rek non lay amé kun fa yakunu def nako bu yag dan Omar Gueye wa ana jinni bi mu ne ko jinni baangi ni xam nga ko kon ci lettre bi ne ko def na ci mana lutal ne la nek sootu khadri khairu min alf shahr alf joju Serigne Touba ni Omar Gueye ala jinni bi mu ne ko jinni baangi ni am contane Serigne Touba contane xamni way don tay don na bayam ci lepp lol bu ko bind lettre bi bobu wéru tabaski la sil hijja wéru di waje jeex mu jox ko ak hadiya joju Serigne Touba tontu na way tontu li du fi légui biñ diké ba wéru muharram tam xarit bi seigne mourou mustapha da di fay ñew da ne ko man day dama la doon taggu doon lañ ligël ndax dama bëggoon def ben tukki kadior seigne touba ne ko am nga seigne ligël bu wër jox nañ la ligël ni man nga dem def tukki bi da ne ko waye nak altiné dem altiné biñ jëm na nga fexé bañ ci ko fi altiné mom bu ko añé fenn fudul fi mu ne ko wa baxna fofu nak moy munajat bu ñëk ba fofu la deyenté ak mom lam deyenté ak mom bobu bi ñëwagul bobu moy deyenté gu ñëk ba bañ deyenté la deyenté paré mu ñaal ko ne ko altiné na nga añ ci fi sima musaba dem tukki kadior altiné bi nekké ci benn yi ci ngann gi mu jek jek rek xalam nek ci lako seigne bi waxon da tepp jël seigne basirou jar daru salam dem jarim ima xé dan né ku teddik anam fu ngeen ko dem ju deg mu yëngu xam mag ñam ku teddik rek dañ wax xam nga lu ko indi nitu yalla yi dañuy jamm seigne borom ba ag ci maqam mo xantene ni day jël tour ci ay touram mom seigne borom jox leen ko mok seigne talibé nga xane buñ ko ci wowe yalla nangu ñangamaana force ñi tale dañu ag fofu abdou khadir jilani ya khadir ya muqtadir lako suñu borom joxon nga xamne kep ko xamne khadir nga bu dukku ak khadir do ci wo suñu borom ta nangu woko dama dem barab cheikh sidi ya ne suñu borom su fekkante ne cheikh sidi ye mi aji adjuwan abdou khadir jilani lu wër la ta amna wilaya war mako stuf wi may sikkar sikkar fa ya khadir ya muqtadir limbu tuti rek mana bari fa bari mo xane deret ngir tangay bu ne solo ko madame cheikh sidi semat yan sharif ya latif suñ borom mom lako wuyu muy aw turam biñ ko gëreme serigne touba yalla jox ko ya karim nga xamne kep ko xamne talibe nga bu nangu sax talibe manam ya karim mom ñetti yon la ko tuddu manam fatta aaju ya karim aaju ñetti yon aye may seen na le musuma wax na ma dañu sacc sama portable bëggon nga ñaal may ko baaxna ya karim ñett yoon a baaxna su bëgg mu ñew waaji de jox na ma ko ne dama don seen rek mané ko mi ngo ma nga nele ma koy jangal xam xam ya karim jox na moy lu mag ñi di wax ku teddik lool indi turu ku teddik lool ko indi moy tuddu ko suñu borom sédde mune anako teddiki mag ñu ne ko ah mom de dibeer dimas dimas ci fajar dal bim jité fajar ak légui ni gisat deggatu ko yit cheikh mohammed amine job dagana ne ko ah mom de samedi ci ngone gaaw ci ngone dal wona ma ñew mu dajale ñep bim julé paré dan ma na wax jangal ay ñek ci baqara ma jangal ko ay yi ndek ci sootu baqara mo ar koy sara leral mbirum yefeur leral mbirum nafiq leral mbirum ni gem yalla dañ ñuy waar fatu dibeer bi mu xeye dañ ñuy jité mana fajar ba nga nek fatu waaw leg da doon ñaan pour ñu firi ay yoy la doon ñaan xam nga serigne touba dafa jangalo serigne mohammed bin job dagana mu jang allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walazina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إشارة باب مانان للتعظيم لا سي بروم خام خام بلاخي دافا نه نيغا خام نه دانيو گم خايب ياري ييغا خام نه گيسن كو ديگون كو وايي گم نان كو گم امو سون بروم گي تي گيسوكو ديگوكو وايي نك تيول دون گيسوكو ديگوكو ييت amna ay mbir yu roxoy tektal wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid mbir mo xol rek da nga ci gis lu lay tektal ni yalla mom kenn la muneko ñi gëm mana suñ borom gëm mana yoonent yi nga xamne fekke wuñu leen jamono gëm leen gëm mana aljana gëm sawara yoyep dugg ci yu fadde ñi gëm lool bil khayr wa yuqimun salata bo les mana taxawal julli jurom julli suba tiba takusan ndax lan ndax man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din way ma rasaqnahum yunfikhun bo les yit mana di jël ci len yalla wala sa gel di dépenser suñu waré genné asaka suñu wati genné asaka mana saraxé buñu gisé señ mbokk mu aaju won dimbal ñu dimbalé ko seen alal yaatuna lol ndax risque du alal dong xam xam tax risque la ki am lu aajo xam xam ba dik jox ko sax duggu ni ci way ma rasaqnahum yunfikhun waye ngir fi di mu gaaw rek ndax mëna delu ci tém bi ci maw doom bi walasina yu'minuna bima unzila ilayk wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ñi nga xamanteni gëm nañ téré bi mu wacce ci yow di alquran gëm alquran moy ko xol say jëf mana xol say wax du ci gis lenn wuté ak alquran ngal moy gëm alquran gëmit la nekkon ci téré yu ñëk ya ta alquran ñew ngir deggal ko musaddiqan li bayna yaday min at-tawrat wa bil akhirati hum yuqinun ñi nga xamne woor na leen ni alakhira mi ngi ñew ta suñu borom dana fay kenn ku nekk mana la nga jëfoon wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura yalla ne ko suñu tuba da leral dañ ne ko leel bi de suñu borom neena ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ne ko leel bi nekk ci ak ñub ne ko leel bi nga xamne ñoy taxé jangat benen innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum wa am lam tunzirhum la yu'minun nima weddi ci sen xol man yalla ñooñu mom nga war le nak nga ñak leena war mo ci yam duñ gëm mukk mota wax nako fenen ne ko wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yukhsaru ila rabbihim boy war waral ñi gëm taragal ku gëmul yalla wala gënuko manan do koy waré ku ko jëri ñooñu dama ta xamé la ci ngay war moy kan ki ngay war moy kan mune ko nak ñi ma gëmut weddima ñoy jëru ñoo war nga wal nak nga war duñu may kel war duñu war duñu gëm ndax lan ndax khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qisawa wa lahum azabun azim ndax ñoy amatu ak deg amatu nopp yu ñu deg amatu ñu bari yu gis amatu ñu xel yu xalaat ko jëru ñoo war ñen ñi banex japp na le nek seen bur mana ba tecc seen xel ak seen xol ak seen ru illahu hawahu wa adallahu allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ah ko ñaara ngok ñi gem yefari ñettel bi ñafiqi wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una allah wal ladhina amanu fekko ma yukhadi'una ba jangay wars wa ma yaqda'una ñi jang hafs illa anfusuhum ma yas'aluna mune amna ñeneen ñi mo ñi nga xamne mom muzabzabina bayna zalika la ilaha ulai wala ilaha ulai taxofé ak taxofé mën do nek ngarale mune ko ñoy ñi mo ñi nga xamne ay nafiq lañ sun day ak mana julli ñi ne len ah ñun kay yeen nek lañ bëgg yeen nek lañ andal yeenent bi rek lañ gëm ak suñu borom li ngeen def lañ ñi def top ndo len sa lañ def lepp bu ndello mana ci seen shaytané ya wa isa khalaw illa sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsi'un a ñun dal yeen lañ andal xam nga ne julli ñi lay nek ay fi jaxal na rek yi fi dara teki wu dara nafiq ko ngom koku nak mo gëna bon sax yefal nafiq mo sax suñu bam tukku tukku met innal munafiqina fi ddarakil asfal minan nar wa lan tajid lahum nasira lay nak si mo lu mujjo dagana si bu gatt rek non la jange ñet ay suñu tuba dar koy sara sara bu leer daal di dem muné ko nak dimanche fa yott dal lañ ko mujjé dégg waye nak waxon nañu dé nañu wér wi yeen mag ñepp na ngeen ci gattal seen tukki bu skenn sori waxon nañu lolu dimanche bi muy tejju da nangou tiabi yep dug walé ak mom waye dan nako waye man day joxon na ma tiabi jo xamné mosna ma wax ni ma buntu yep man nako tiji xolal lolu
1: bismillahir rahmanir rahim barkab jalibatul maraqib bokki mouride ñu ngi len di nuyu ñu ngi len di siar ñu ngi len di ndokel digital ci nuyo bi cheikh ahmadou mokhtar mi nga xamne mo fi cheikh al khadim niko serigne bassir waxe serigne bi nong lay nuyu gën nga maggi nuyu xamna sax jox la sa waccu way du yom waye na nga yek ne liñ am lepp def nañ ko ci li ci manké manké dooma adam rek la waye no ngi ñaan nga matal motti leen lako ci samat gi no ngi lay sant bu baax no ngi lay gëreem bu baax no ngi lay ñaanal bu baax xamna sax mbacké say ndam bari na lool waye ndam li gëna reey ci say ndam moy bis bi di bisub khassidi bi ñuy def ci Touba ngaay sama talibé moko taxawal mbacké sa ndam yépp ndam loolu ci gëna reey Cheikh Abdul Ahad sa wajiru tedd wa waxon na né sëriñ bi mbolem ñuko yaakar kenn ku ne fété na la fépp fenn rek la bëgg buñ fa yeggé ku ko fa fété mu ne fofé ku fa fété sëriñ bi mel nga ni fété goko ko fépp ku ko fété wul fété wo sëriñ bi fenn moy bu ëlëk joté ba yantu sallallahu alayhi wasallam téw yenen ti yépp fété ko ndey jor saaba yépp fété ko chamoñ mu ne khutbu samaan yi yen ñew sama ginaaw yen war ak penj mi ndax yenen ti alquran net na ma seen bir saaba yi mag ñoma andon xamna liñ doon jëf yen ñi newon sama ginaaw nak jog leen nat seen andar ma xam lima leen santon mat na wala mat neena bu mbolo ma di jog di net seen andar buñ tuddu turu cheikh al khadim cheikh abdoulat neena serigne bi da bëgg ñiko yaakaar di jog di def la ñoña doon def ba mbolo ma ne ana ki nga xamne biñ ko tuddé batay jogogut ay talibam rek ñoo ub lamb ci mbacké fofu la la serigne khadim fété ndax bis bi soko woté won dana neex waye li gëna doon daraaje gëna doon ndam moy sama talibé ko woté lolou dara gënu ko reey damay wax né serigne mor antassali daraaje juñ ko mëna jox may wajuru serigne touba mo upp daraaje jojé kon mbacké jërëjëf ñong lay sant bu baax té dila gërëm té dila ñaanal di jël nak ngërëmu ahlul khasida yépp diko joyal sunu jeuwriñ serigne hamza mom serigne shaibu te diko tek ci loxol domam ji di serigne bassirou mbacke serigne bass na nga xamne mbollem ahlu khasida gërem nañ serigne hamza sant nañ ko nong koy ñaanal ci barkeb khasida yi serigne bi fété ko fep nek ci kanamam nek ci gannaawam nek ci ndeyjoram nek ci suufam nek ci koom ndax kat nun ñi nga xamne xaw na no am ay fan ci xasside yi yek nañ ci yo xamne bi ci serigne am sa tabbe ak legi yek nañ ne yef yi am na kilifa te chablat daana wax ne ku fekk ab sanj lu ca yok dang ko xam lu ca wañiko dang ko xam te xam nañu serigne amsa fi mu yobbu liggey xasside yi dolin nako daraja dolin nako tar dolin nako mbolo dolin nako pastef te kat xasside yi moy liggey dama wax ne lepp lu ngeen gis ci yoonu mourid ñu diko defal serigne touba te du jang khassida du bindu ko man ngay top tank loola bañ na bay diiw moko ñu ko def ci yoonu mourid lu mëna doon boy top tank ba da ngay fekk ne bay diiw ko ñu ko defal serigne touba gëreem ko ci ñu diko ci roy waye bind khassida ak jang khassida boy top tank bi tankum serigne touba ngay yam serigne touba ko ñu ko def ci yoonu wi moy liggey bi xam nga suñu borom subhanahu wa ta'ala yonent bi rek ko ñor señ touba la yalla ye mu xamne yonent bi ko ñor señ touba fete ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi lam rawe yonent yi du ab téré ndax am nañuy téré doy asaba ndax yonent yeb am nañu ay saba yonent bi lim rawe yonent yi moy khadim la am ci yonent yi amuñ won khadim kon garat bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam rawe yonent moy khadim rasul khadim rasul wowi nak ligeyu bir ak bu biti bu bir ba mok yent bi rek ko xam waye bu biti ba moy khasaay tan yi kon kep ko xamne yaangi dox ci khasside yi nga xamne ya fek serigne touba ci tol yent bi sallallahu alaihi wasallam naaju tang jeer mu yor euleur ba di bay nga ne ko serigne bi indi ma bayal la nga dem tok ci ker gi fofu nga fete serigne bi kon ku ci yalla xeer war nga sante sun borom bu baax dëkkën ci gor gor amna olof daan lepp bu yagg nak serigne bi ko ko abalon moy olof daan wax ne goné bu loxom sété mu mëna bok ak mag ñam wax joju serigne bi ko abalon wolof ana ñuy mag ñi moy serigne bi ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana goné yi moy kuy jang khassida loxo bi serigne touba bëgg mu sét moy xol bi su xol bi sété rek nga mëna dox digënd serigne bi ak yonent bi di tibé ci serigne bi di sotul yonent bi jankatu khassida benn itté la wara am moy xol ba sét yi ci dess yépp nako baye ak serigne bi li serigne bassir wax turandom cheikh mamadou bassir di mam serigne mamadou mokhtar mi waxon na né kuy jang khassida yi serigne touba yi day lo ci fas bo nopé sun borom defal lako waye li gën ci kay jang khassida moy buy jang mu fasiyene liggéeyal serigne touba ci yonent bi ndax bu ca yeme su ca nopé lu serigne touba fasal sun borom defal ko te neena yeen su ngeen fasé lum deugar deugar bu ngeen fecce e xanda rek ngeen di gis ci serigne bi mom bu fasé bu fecce wuris lay doon kon pass passu serigne touba momata sakku khassida yi nak moy mbotum serigne touba khasside yi moy batinu serigne touba khasside yi moy mangasinu serigne touba lepp lu serigne touba jele ci liggey bi mu don liggeyal yannabi sallallahu alaihi wasallam serigne touba ci bir khasside yi lako denc khasside gi ñu wax wa kana khan alena nasrul mu'minina faaw ñu waxtanat ndax jamono da ko soxla te liko serigne touba di faggu bu jamono demé ba tollu fi moko waral xam ngeen ne wakana xan serigne bi gannar la ko liggéey ci takutefu wa gannar nek ci ay jafé jafé mbolem wali wuy dundu dem nañ ca yow munta safaru ñu dem ci bammeli wali yu faatu yeb def fa ay kamil munta safaru ñu gënt yannabi sallallahu alayhi wasallam mun leen dem leen ci ahmad al khadim mu fajj seen aaju biñu ñew ci serigne bi di yendo ko fanan fi ñu mujjé fanan fa lañu gënt gi serigne touba mu di leen ñaanal ci aaye wa kana qanna alayna nasrul mu'minina biñu ñewé ba bi serigne bi wax ko seen yitté ak ciono yiñ ci dak ak boole gi leen yannabi boole ak ñoom ak li ñu mujjé gënt bi soga ex ci mom serigne bi tuddu biñ tuddu yonent bi ak boole gi len yonent boole mom def ko hal ngir bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne bi dana ñokket jeegi jeego yu deugar duggu ci neeg bi ab diir la fa serigne bi def gennat genn wakana akan mu toy xit nga xamne serigne bi dafa tass tey di ci ay baramam ngir bañ mbind mi jaxaso ngir toyaay yu mbind bi serigne bi ñew jox len ko ñepp yemu wakana akan serigne bi da fay liggeyal yonent bi ci alquran ba alquran jox ko kun fa yakun yakhud alquran qawdan lam yakun li khayri ad-dahr wa khad li yakun kun fa yakun nok ci ko serigne touba ndek jefandiko moy ci wakana akna ni ngeen xamne wakana akna du xass deug seigne touba talif seigne touba daf ko ne kun wakana nopi mané beyd bi ñeek ci wakana akna ak bi ci muju ño nopendo as'aluhu qawlati al-khasira kharikatan li'adad mufida lolou seigne touba wax khasida qarqal adala
2: as'aluhu qawlati al-khasida kharikatan li'adad mufida ya ayu ya qayyum shall bi salam ala allazi jaa bi asani kalam ala allazi jaa bi asani kalam salli wa sallim wa taqabbal dhal kalam mun ala kharij al-ghurabi بما يفوق سن من معروف لناجم الغروب قلد ربا يا من قفا وز الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا السلام مسلما على مستاسي الخلا سبحان ربك رب سيدي ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: وكان اخن noni la dem manam ci kun fa yakul la ko seigne touba wacce wakana khan so xole ay bi ñaar fukki araf la ak ñent serigne bi bind ñaar fukki bayit ak ñent mu jeex mu defat wakana akhan alayna nasrul mu'minina bindat ñaar fukki bayit ak ñent mu jeex mu defat wakana akhan alayna nasrul mu'minina bindat ñaar fukki bayit ak ñent mu ne fastajabalhum rabbuhum cheikh mohammed al fadal mami serigne bassou neena li waral ñetti wakana akhan yi moy serigne bi dajay teunk aduna ndax aduna ci 24 heures lay dox aduna ci 24 heures lay dox ñaar fukki waxtu ak ñent ci la aduna dox moy wul bidu moy ñaar fukki arif wa kana akhani ak ñent manafi dunya la serigne touba def ci bir wa kana akhani serigne fallu neena aduna ñetti fan la demb tay ak ëlëk wa kana bu ñëk bi moy demb soy jang wakana khan day tambalé ci sa ndey ak sa bay ba ca adam lu askano ci yow wakana defar ko soy jang wakana khan ñaarel bi moy day tambalé kerek be nga gëna jamono ba kerek ñu naan jëbël nañ ko borom wakana defaral la lepp lu fi yak mo ko defar ko lu deeng mu jubantu ko lu manki mu matuliko wakana am ñettel bi moy defar sa ëlëk bañ na bis pent jowna mu tek la ci loxo borom duwa serigne fallu neena dama tollu digeunte ba sama beut xox ciur ba mënatuma ko muñ ma xey serigne bu mag bi mën mu ahmadu luma doon mané ko jaxla rek neena serigne bi na tek wam yag bu dugg ci bir genn wak ak kana xon jox ko li may wax cheikh mustapha mom serigne fallu ñu wax serigne modou sa jang moma ko net li man ak sama wëlelu ñax wakana akna le nan sama ñu aram na serigne modou sa neena bim ko joxe wakana akna ne ko fallu setul ki ba xam serigne fallu neena ci wakana akna la té ba soxlaatu ma dimbalal ko yalla bind te ko yalla bind bo soxla dimbal ma dimbalal serigne modou neena li mako xamal dama tollan fo té sama xel jox ma lolé ma dem gis serigne fallu wax lam waxon señ bi mu ne ma fi de mustafa toll dem ci ku bax ki lam ma joxon xara ma jox lako jox ko wakana akna kon wakana akna moy nimbalal murid yi moy nimbalal julit da mën ta ñak ci jamono laaj nako gis nga yeen jang ci fiqh yi xam ngeen ne genn julli mën ta bax ci amul fatih man na manke lu ne waye fatih day dik su amé aya baxna su amé sar baxna lu dik ko ca top baxna waye fatih bu amul ci julli julli nok wakana moy fatih ci khassida yi wakana mën ta ñak dem len ci gaay seigne touba yi kenn ku ci ne khassida gam yoron dañ nan wakana la ko bolé won serigne bassirou ko na xamna ko digam ak minna bayil khadim ku na xamna serigne bassirou digam ak ma fatil bisir waye dafa and nak wakana bokku na ci mourid yi ñeuk mokal mu khadimatu khidma mom serigne bassirou serigne touba ko jox tek mo bu bind ci loxol bopom mu jang ko mokal bokku na ñeuk mokal khidma mom serigne bassirou waye ku kuna xamna fa dabar wa fara xala da mën ta ñak chabul khadir ku ko ma san xey nuyu bala la fay dara ndax wakana nga ngay nak nak no demal wakana ci ndu wakana mën ta ñak na ñu xam moy khassidi nga xamne ni serigne fallu mel ci doomi serigne touba yi non la wakana mel ci khassidi yi mourid bu nek kolosop ne ci serigne waye serigne mom serigne fallu serigne mourid mom bu amé yitt serigne fallu rek lay wo wakana moy serigne fallu lima ci djublu moy manam rokkas wax serigne bassir ndi te ko mako ci koy waxam de tup na ko sama wax di talibi wax serigne bass la ay talibi la talibi nak dafa yag ci darajal serigne sama wax di day darajal wax serigne bassir khassida yi moy pagouté serigne touba te gis nga khas darajaat bu ngeen di seigne touba wax ko ci khasside yi ngeen japp na daraje seigne touba la umpu na ngeen seigne touba seigne touba telon na waxam na khaban maqami anti wal baqir karim kulul yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xamoo kuy seigne touba atta yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi xam nga lu mu xam ci seigne touba xey bis ñelo ab liggey kat ni bam ci nopé mu delawat ko borom bam ba ca yaronte bi nopé dako delawat borom kéro la gëna xam ci mom dara sëriñ bi wéy ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kudul yalla xamoo sëriñ touba dara ji sëriñ touba di jëlé ci liggéey bi sëriñ bi ci xasside yi la koy dalo isa katabta wa qara'ta arfa ustu nam tudu zakal arfa ku jang ci passé ku jël li sëriñ bass wax nañ ko baye xel xasside yi aduna tax ko jëk ndax sëriñ touba mustaxil ngir aduna mustaqor ngir aduna leppam ëlëk ko taxal lu ay bëgg nak man nako may waye liko taxu juk moy li nga xamne jom na ab say say moy ngeureumal yalla keur gu rafet ku ne man nga ko am milliards yu bari ku ne man nga ko am daraje aduna ku ne man nga ko am waye ngeureumal yalla ku xeyntu rasulullah sallallahu alaihi wasallam do ko am ci akbar bu wallahi mi ngi taxide seigne touba kon jang khassida di ci sakku aduna mi ngi melne ku ñu jox suuf so xamne so gasse gis petrol so jalle ci souf gis or so jalle gis jama nga gën ko jall difa bay tamate ak soble di nga am xaliss de waye bo dajj won tamate de sanne gas ba am petrol ba nga am jama xamne li nga dañu wut liko gëna gi xam nga xass ni giñ gëna yapp moy ma wahibu nafi jay kat yak wut ki xaliss ku na dawuti moy moy limi may mo gën xaliss mo gën aduna ci biram serigne touba da na wax ne am na baax na lol ni ko lol mak ci baykat mu ne limuy am jariñ maway boko gën ci am mudi ndax limonta ñak ci ab julli moy iman bu mat seuk islam bu mat seuk ihsan bu mat seuk iman limuy baax islam ay kilifa waye islam limuy baax ihsan ay kilifa moy bu nak yoyé la lay lijeentil ba yalla geureum ko mu tek ko ci loxo wajal aziz amdah jalibatan ila al iman wal islam wal ihsan wa ila sa'adat dahibati ba nopi nak ngay mbigeum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy dox ci ko suuf xam nga mang ko wax seigne abdou touré legui dañuy tag seigne abdou khadir ci wax ne kerek bimu gëna jamono borom daru muhti seigne bi da ko ne ko tassel dama dik ñu jéggal ko ñu na moy daraje ci abdou khalid jéggal reuy man dédé kérok bu mu gané jamono lako am bis bañ ko tuddé la am loolu bo bis bañ délu ci wessu nako loolu mi ngi ci nun mourid yi mbolem ku mokal jalibatul maraq daraje doñ koy doxé jalibu ku mokal ko tassé gëw suñu borom jéggal ko waxuma ko ko mokal waye ku yor téré bi ci sa poche armel yo romb bis bang fa rombé bu ba dewen sey delu ci kuñ fa don bëggol bayiko kon loolu manam kenn du ko takal seigne touba romb na lool su ko defé bëgguma gëna guddal ndax li amon solo ci wax ji seigne bass wax nako dama don rokkasat ay waxam rek ak di dalal xelam ci nako mbacké na seen xel dal li ngeen bëgg ci ñun di ngeen ko am ndax tek ngeen ci yoon yi tax ñu am ko te dara mën ta té ñu am ko ndax sa wajuru teddo sax na su gaaw ndana wax ne war ngeen sant yalla ndax man aïshatu kuma japp ma japp la te bu ngeen sagonan ba bayyi sax man duma bayyi ci loloy Serigne Touba kon na seen xal dal li ngeen bëgg ci ñun da ngeen ko am ndax neenam dan xasside yi ci ko won ginaaw ci lu manam lu xasside yi wañi paré nañu ngir lolo dal nu lu muy jariñit nong ci nek Serigne Touba kon ma wacce fofu kaddu yi ndax xawna guddii ci serigne bi bëgg na jot lay kaddu li ci deug solo